Leona sa Islat Boracay. Happy Sunday, Katon Tanan. Ginatamiyon natin, good morning, ro mga ati at kuya natin, no? Philippine Eagles Club, Golden sa Lakot. Thank you, Gid, sa inyong bulig. Sa aton nga itong ginghiwat nga community service. Sa Sangkaunga. Na-admit sa ospital tungod nga napaso ra nang sige. Abogid nga salamat no sa aton nga mga ate at kuya sa pag-extend it assistance. Sa doon nga o nga. Brother Jay. Oh yeah. Aga sa announcement gali nato no hindi na nga hapon 2 o'clock may aton nga OCC program una sa may barangay Mubo. So may covered court alas 2 it hapon. So sa tanan nga mga recipient naton nga mga kaungaan. No? Kita hindo na. Agar tanan nga nag-attend sa aton nga feeding program. Are you ready, Nico? Una sa covered court it barangay Mubo, Kalibuaklan. Thank you gid no sa aton nga mahugod mabuot nga barangay kapitan it barangay Mubo sa pag-alaw kato no magamit do covered court. And of course, sa mga barangay kagawad at barangay official it barangay Mubo. Aga, of course, ro, andang mahugod nga iski chairman o na, no, kay iski chairman Brichelle. No, sa tanan nga mga kaungaan nato, no, ag parents nga nag-attend sa aton nga feeding program, hindi na may aton nga OCC program. Aton mga ginatamyo, it good morning. So, mga amigo naton nga mga pastor na sa may Islat Boracay nga permi nagapamati sa yung programa. Happy Sunday ka, tuntunan. Good morning, happy Sunday kay Rem Rem Dolor Mente. Thank you for watching sa yung programa. Maman si April Ann Banjola, you. Ano, thank you good sa pagpamati. Sa dahil programa natin, Journey Gospel Hour. And of course, sa tanan natin nga mga sumilimba, nag-attend sa atong fellowship center, Journey Church Kalibo. Hindi na, 9:30 ra ito nga pagpanimbahon. So, nagamang sa second floor, it Hotel Metro. So, pwede ka mo makabisita, ro, ibang mga wapa, it, ginaatinan nga fellowship center or gusto ka mo mag join no sa aton nga fellowship center, welcome git. Good morning man kay Jace Jick Villegas Tagbalay no. Thank you for watching sa laing programa naton Journey Gospel Hour. Praise the Lord. Sa pagpadayo naton ko dayong buhaton naton maghahagad na kamit mga gangit nun nga kayantahon sa pag-umpisa naton ko atong Domingo nga adlaw no adlaw it pagpamagandong naton makarangagahon dahil nga kayantahon na hagad Journey Church Music Department pamatian natin.

Hallelujah. Sino po dito yung nagpapasalamat kayo na nandito po tayo ngayon sa church? Tayo po ay nakakapagpuri sa Panginoon. Tayo po ay nakakapagpasalamat sa ating Panginoon. Alam niyo po, isang linggo yung lumipas at isang linggo na naman po yung kakaharapin natin. Ang sarap po isipin na sa pagtatapos ng isang linggo at bago magsimula ang isang linggo, tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Na sinasabi po natin, Lord, as this weekend and as I start this week, sa'yo ko ibinibigay at inaalay ang lahat sa aking buhay. Amen po ba? Dahil siya po ay nararapat na pag-alayan ng ating buhay, siya ay nararapat na pag-alayan po ng ating pagsamba. Kaya pwede po ba minsan pa po yung palakpak na may kasamang pagsamba

0: Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat dahil ikaw ay tapat sa aming buhay, Panginoon.
1: Praise the Lord, aga salamat sa Ginoo, no, sa mga langit mo nga kagantahon nga gingharad namon kinyo. Kabait natawa namon kamo it pag padumdum, no? Adlaw Domingo, adlaw it pagpamarandong naton. Adlaw it pagpasalamat sa atong makaako sa mga grasya ug bugay nga padayon na ginatao katon. Sa pagpadayon naton makarang agahon mag daga kami it word of encouragement pag sa walk with the word nga pagadagon it among mission head, no? What iba si Bishop Dennis Ogalisco? Pamatayan natin.
2: Yung divine favor of God is at work in us. Sabihin nyo nga po, divine favor. Yan. Mahalaga po mga kapatid na meron tayong favor from the Lord. If there is one thing that any man should not lose, listen, that is the favor of God. Kasi ang pabor ng Panginoon, ibig sabihin, kasama yung presensya ng Diyos sa iyo. At kapag kakasama yung presensya ng Panginoon, nandun ang pagpapala, nandun ang proteksyon, nandun ang lahat. Amen po ba? At alam mo, pag may pabor ka pala ni Lord, kahit saan ka pa magpunta, susundan ka ng blessing. Allow me to share to you mabilis lang the life story of Joseph. Alam niyo po ba mga kapatid, no, sa Genesis 37, 23 to 24, sabi rito, when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the ornate robe he was wearing, and they took him and threw him into the cistern. The cistern was empty and there was no water in it. Hinubaran po si Joseph. Pagkatapos po siya po mga kapatid ay itinapon sa balon. At dun sa verse 28, merong isang negosyante na ibinenta po siya ng kanyang mga kapatid sa halaga po na 20 pieces of shekels. Yun po yung mga Ismailites. Dito po makikita nyo, Joseph was naked and he has nothing. Ibig sabihin, Joseph was very poor. Walang-wala siya. Ibinenta po siya para maging katulong. Makinig po kayo mga kapatid ha. Pero sa verse 39, ipinakilala po siya ng Biblia. Sabi dito, now Joseph had been taken down to Egypt, Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh's officials, the captain of the guard who bought him from the Ishmaelite who had taken him there. Tingnan niyo yung verse 2. The Lord was with Joseph so that he prospered. Makinig po kayo ha. Nakita natin kanina si Joseph hubad. Wala siyang gamit. Wala siyang ari-arian. Parang ikaw, nung dumating ka sa lupa, sabi ng Biblia, hubad tayong dumating sa lupa. Tama po ba? Okay? Pero bakit sinabi rito na si Joseph, sabi po mga kapatid, he prospered. We have seen the misery of Joseph. How Joseph's brother made him naked and has nothing. He was poor in a sense. Pero look at this. But the Bible declared him as prosperous man, blessed man, and successful man. Kasi yun ang sinabi ng Biblia. Ang sabi po, the Lord was with Joseph so that he prospered. Makinig ka kapatid, tatalin kita, si Jesus ba nasa buhay mo na? Sagot tayo ng malakas, si Jesus ba tinanggap mo na? At ang sabi dito mga kapatid, because the Lord is with you are successful, amen. You are blessed, amen. Pakisabi mo sa katabi mo, you are blessed. Ito yung gusto kong ma-realize nyo. Sabi ng Bible, the blessing of the Lord adds no trouble. Because the blessing of God is a gift. Alam niyo ba kung ano meron si Joseph? Joseph is highly favored. Meron siyang divine favor. Anong meron doon sa divine favor? Pag ba pala meron kang divine favor, number one, meron kang divine revelation. Kung maiintindihan mo lang, that is the Word of God. Na ikaw pala yung church. Amen? Ikaw pala yung church. Ikaw pala, kapatid, yung sinasamahan ng Diyos. Ikaw pala yung pinagpapala ng Diyos. Ikaw pala yung iniingatan ng Panginoon. Amen? Palapakan natin si Lord. Hallelujah! Number two na meron siya, meron pong divine intervention. Sabihin nyo nga po, divine intervention. Okay? Ano yung divine intervention? Kung binigay mo na yung buhay mo kay Lord, may pakialam na siya sa'yo. Amen? Kaya nangyayari ito, gusto mo, pero naiiba. Kasi alam nyo kung bakit? Nakikialam si Lord. Kaya pag nakikialam si Lord, hindi nangyayari yung gusto mo kasi gusto niya yung dapat mangyari. Yung plano niya ang dapat mangyari. Kaya minsan may plano ka, hindi mangyayari, masasaktan ka. Pero huwag ka mag-alala. Kasi nakikialam si Lord. Ang tawag doon, intervention. Doon mo nga ma-appreciate na, Lord, buti na lang. Naintindihan niyo po? Sabihin niyo nga, buti na lang. Sa 37:17, pinlano ng mga kapatid ni Joseph na patayin siya. Papatayin siya. Pero tingnan niyo yung intervention ng Panginoon. Ha? Papakita ko sa inyo. Intervention 1. When Reuben heard this, he tried to rescue him from their hands. Let's not take his life. Papatayin na siya ng mga kapatid niya, pero may kinausap si Lord. Huwag nating patayin si Joseph. That's intervention of God. Amen? Sino sa inyo dito yung muntik ng patayin? Di ba? Pero buti na lang nag-intervene si Lord. Amen po ba mga kapatid, no? Di ba? Sabi niya, don't shed any blood. Ano ang suggestion po mga kapatid? Itapo na lang natin siya sa balon. Mamamatay din yan. Okay naman, ano? At least wala tayong pananagutan sa dugo niya. Pero hindi alam na magkakapatid, it was God who is intervening. Amen? Okay? Ito pa. Tingnan nyo. Pag pinabayaan si Joseph sa balon, isang araw, dalawang araw, mamamatay yun. Sobrang init, walang pagkain. Kusa siyang mamamatay. Pero tingnan nyo, nag-intervene na naman si Lord. Okay? Basahin natin. Sabi ng verse 26, Judah said to his brothers, what will we gain if we kill our brother and cover up his blood? Sabi niya, come, let's sell him to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he's our brother, our own flesh and blood. His brothers agreed. Total, mamamatay na rin naman yan. Pakinabangan na natin. Ibenta na lang natin. Nakita niyo po? May plano silang patayin, pero grabe, nag-i-intervene ng Diyos. Amen po ba mga kapatid, ano? Diba? At alam niya ito, ah. Nung nag-decide yung magkakapatid, sige, ibebenta na natin. May dumating na merchants, nagnegosyante. Alam niyo po ba mga kapatid, yun ay isang Ishmaelite, no? Tingnan niyo, ha? Sabi doon, so when the Midianite merchants came by, his brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelite who took him to Egypt. Sabihin nyo nga po, Egypt. Alam nyo ba yung Egypt? Egypt was the place of destiny ni Joseph. Hello? Alam niya ito, makinig ka. Hindi mo alam yung nangyayari sa'yo. Inihahatid ka na pala ni Lord. Papunta dun sa destiny mo. Ha? Amen? May pangatlo pa. Yung divine connections. Divine connections. Bakit po mga kapatid, ano? Di ba nakita natin, pinlano siyang patayin. Nag-intervene ng Diyos, sabi po ng 39 verse 1. Now Joseph has been taken down to Egypt. Sabi doon, Potiphar, an Egyptian who was once of Pharaoh's officials, the captain of the guard, bought him from the Ishmaelites. Yung palang merchant na bumili kay Joseph, ibinenta rin siya. Alam mo, pangalawang beses niya binenta. At alam mo kung sino bumili sa kanya? Yung Potiphar. Alam niyo ba mga kapatid kung sino po yung Potiphar? Potiphar was very close to the throne of the king. Potiphar's wife charged him of rape and send him to prison. Tingnan nyo ha. Minsan may mga tao gagamitin ng Lord for your destiny. Kaya nilalapit ka. Di ba? Alam natin, doon sa panaginip ni Joseph, sa revelation niya, itataas siya ng Lord eh. Ngayon, yung Egypt ang destiny niya, tingnan nyo ha, si Lord pala was orchestrating everything. Bili mo, bumili sa kanya yung Potiphar. At alam nyo ba mga kapatid, yung Potiphar na to, pinagpala dahil kay Joseph. At alam natin, si Joseph po ay napagbintangan rapist. Tama po ba? So that he will be sent to prison. Ang sakit nun. Tama? Pero alam niyo ba si Joseph, hindi nagsasalita ng negative. Kasi alam niya, sinasamahan siya ni Lord. Ito, makinig kayo ha. Makinig kayo. Pag alam mong highly favored ka, sinasamahan ka ni Lord, huwag ka matakot sa circumstances mo. Siguradong may gagawin si Lord. Amen po ba? Iko-connect ka ng Panginoon sa mga tao. Kaya pala, tingnan nyo ha, kaya pala si Joseph ay kinakailangang makarating sa kulungan. Sa kulungan. Merong dalawang tao doon na mamimit siya. Okay, basahin natin. Sabi doon sa verse, chapter 40, verse 2, nandiyan ba? Nababasahin ko na lang. Sabi po, Pero was angry with his two officials, the chief cupbearer and the chief baker, and put them in the custody of the house of the captain of the guard in the same prison where Jesus ay Joseph was confined. Sino tong mga to? The baker is responsible for the food of the king. Ngayon, yung cupbearer, siya naman po ang responsible for the drinks of the king. Wow, no? Yung baker, na pinapatay ito eh. Pero yung cupbearer was restored in position. Kanina yung Potiphar, malapit na eh. Tama? Pero itong si cupbearer, mas malapit. Grabe, no? Na-imagine mo, no? Yung nangyayari sa'yo, mga kapatid, minsan hindi mo nagugustuhan, pero papalapit ka na ng papalapit ng papalapit. Amen? Ito na yung intervention 6. Kasi, in-interpret ni Joseph yung panaginip nung cupbearer tsaka nung baker. Nakalimot. Tingnan nyo ha. Ang tao makakalimutan ka, pero si Lord hindi. Ipapaalala ng Lord. Ito na nangyari, oh. Then the chief cupbearer said to Pharaoh, Today I am reminded of my shortcomings. Alam niyo yung shortcomings niya? Nakalimutan ko si Joseph. Kaya sinabi niya, Mahal na hari, meron akong nakilala sa kulungan. Ang galing mag-interpret ng dreams. Siya ang pwedeng mag-interpret ng dreams mo. Kaya alam mo, pinatawag si Joseph. Amen? In-interpret ni Joseph yung dreams. At alam niyo, nangyari. Sabi nung hari, mula ngayon, ikaw na ang pangalawa sa pinakamakapangyarihan at pinakamataas na posisyon sa buong Ehipto. Wow! Wow! Grabe! Palapakan natin ang Panginoon! Grabe! Mula dun sa baba, dahil sa pabor ng Panginoon, unti-unting inaangat ng Diyos. Sinuotan po siya ng singsing ng hari. Palatandaan. Alam niyo ba? Yung singsing na yun ay pirma ng hari. Pag tinatakan niya, pirma ng hari yun. Amen? Di ba? Grabe, no? That's the favor of God. Kaya sabi dito, interventions and connections are part of God orchestrating everything on your favor. May purpose si Lord. Amen po ba mga kapatid, no? Di ba? Ano sabi ng Romans 8:28? All things work together for good. Brother, brothers and sisters, ito yung good news ko sa iyo. Kahit yung mga pangit na nangyari sa iyo noon, kahit yung mga maling desisyon, kahit yung mga kapalpakan mo, lahat yun, kapatid, bubuoyin ng Panginoon to come up with a good masterpiece. Amen! Hallelujah! Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Grabe po ang Panginoon. Amen? Number 4. Last na po ito. Divine restorations. No? Grabe yung pinagdaanan ni Joseph, no? Mula sa Genesis 37 hanggang dito sa 40. Tingnan nyo, ha? Basahin lang natin. Pwede ba sabay-sabay tayo magbasa? So, Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. No? Baka nandito ka ngayong umaga na ito. Ang nakikita mo dun sa broken pieces ng puzzle mo, pangit. Pero si Lord po ang nakakaalam ng blueprint. Amen? Tama po ba? Si Lord ang nakakaalam. At lahat yan ay gagawin ng Diyos. A-assembly ng Panginoon yan. Bubuoy ng Panginoon ang buhay mo. Yung winasak ng demonyo, bubuoy niya. Yung ninakaw ng demonyo, ibabalik niya. Yung sinira ng demonyo, bubuoy ng Panginoon. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Hallelujah! Diba? Yung dalawang panaginip ni Joseph, ni-restore ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Alam niyo ba, merong 3 hours of vision. Revelation. Sabi niyo nga, revelation. Reversal. Restoration. Minsan, merong kang kinlame na revelation. Tapos, Lord, bakit baliktad ang nangyayari? Alam niyo ba yung reversal? Yung pala yung preparation. Yung pala yung proseso, pinuproseso ka lang pala ni Lord. And when the right time comes, i-re-restore ng Panginoon ang lahat. Amen po ba? Palapakan nga ho natin ang ating Panginoon.
1: Praise the Lord. Aga salamat sa Ginoo, no, sa mensahe nga atong nabatian, no. Abagid nga dayahay na itanom sa atong mga tagipusoon, no. Aga hayaan naton nga every Sunday, no, subaybayan naton, no, no programa naton Journey Gospel Hour. May mga mabuo kita nga word of encouragement nga pwede naton magamit ug may apply sa atong kabuhi habang kita nagapangabuhi sa dayang kalibutan. Makita naton nga kita nga tawo hindi gamang pwede mabuhi sa pagkaon, no, sa adlaw-adlaw. May ganyo na, man shall not live by bread alone, but by every word proceeded in the mouth of God, no? Importante man do spiritual nourishment naton. Imo nga ni Rose Sunday, adlaw it pagpamagandong naton. Do Domingo nga adlaw, adlaw it pag-adto naton sa simbahan. Adlaw it pag-iibat pamilya. Agud ma-restore, no? Ro broken relationship naton, no? Kung kaisa, no, kung gabanding-banding kita nga pamilya, makita naton nga may mga bagay nga nagagapit, no, do relasyon it bawat isa ga, no. Same man doon sa Diyos, no. Kung every Sunday you go to church, no, bisan ano ka kabugaton do imong ginadagadaga mga extra baggage sa kabuhi nimo. Once nga nag-adto ka sa simbahan, ugan, no, imong pamatyag, tungod gani nga do Diyos ay may ginaobra imong kakaiba sa kabuhi naton, no. Mga ni nga rutawo hindi amang pwede mabuhi sa pagkaon, no, sa ambayo na sa tinapay. Hindi amang pwede mo mabuhi kung abo imo't kwarta, no. Pero importante hero spiritual nourishment naton, no. Ding puno kita it inspiration, no, puno kita it kalipay, nag-overflow ro joy sa tagipuson naton. May aton nga peace of mind, no, kalinong. Kasi kita ro peace of mind, eh, hindi pwede nimo mabakay kwarta, no. Pag may masakit ka, especially kung mga terminal, ay hindi man pwede mabakit kwarta, no? Milagro lang halin sa Diyos do pwedeng maangkon naton. Mga nga ni nga, dahil nga programa naton do Journey Gospel Hours, ang ka pamanawon, no? Nga gina-remind, no? Ginapadumdum do bawat isa katon along the way habang kita nagpangalagad sa ato mag Ginoo. So dahil nga kalibutan nabi, ang nga ni nga magulo, no? Abo nga mga issue, abo nga mga problema nga ginaatubang kita sa adlaw-adlaw. Pero kung magsalig gamang kita, agaro atong pagtuoy hugot, no, sa atong makaako, no, hambang nga niyo na, imo katon do nag-comfort, imo katon do nag-taot strength, imo katon do nag-provide, it can hangano naton, no? Manotis yung naton, do provision it Lord, no? Kaya nga istorya kayina, no, sa kabuyin ni Joseph, no, makita naton nga rugino ay may kakaiba tayong mga plano. Kitabi nga tao, there are times, no, ruplano naton hay ayon yang sa gusto naton, no, nga comfortable kita sa pagpangabuhi. Pero rugino ay kakaibaraan ng plano, no, do plano ni Diyos ay may manami kita nga purpose, no, regardless nga ni nga nagatubang kita it mga crisis, no, sa kabuhi, problema sa pamilya, no, problema sa opisina, problema sa kwarta, ag iba pa. No, pero ro Ginoo hay hamba una wa na nakita ginaiwanan, no, wa kita gina pabayi, no, hamba una nagausoy imo it divine intervention, no, nagausoy magpaagi, no, nga i-guide ag itama kung kita man hay nagtagang idagan nga atom nga ginatikangan, no, manami gid nga encouragement makarang agahon do mensahe nga atong habatian ag kabay daya hay butang naton sa atong tangipson, nagpanguna-una, atong igapangabuhi, no, aga habang nagapangabuhi kita hay puno kita it inspirasyon, no, pagsalig, pagtuo sa atong nga makaako. Tungod nga ni nga kung kuwang kita it pagtuog pagsalig, no, may mga problema nagabot sa kabuhi naton, kung kaysa madali kita mag-surrender, no, madali kita mag-ungkat, tungod nga ni nga hindi naton kaya, there are times, no, mga obstacles in life nga nag-abot sa kabuhi naton, no, mga test and trials, no? Duna abiron eh, no, sa aton nga kabuhi. Importante gyud doon nga makita naton. Imo nga ning do aton nga nasyon nga Pilipinas halimbawa, no? Hindi naton maintindihan yun kung sindo tama, no, sindo nagasugid it matarong, no? Ay mabatian naton do mga isyu, no, iba-iba ro mga isyu, kumbaga mga personal nga mga isyu nga para sa pagdepensa it andang mga kaugalingon, pero sa Dios ay nangani makita naton nga kakaiba mao, give us wisdom, naging tawan kita wisdom, naging tawan kita discerning of spirit, agad ma-discern naton do ginaobra naton nga tama ag saga. Okay. So, before ako mag-end, gusto ko anit tamyo at good morning, no? Si Ma'am Janet Pait, no? Thank you for watching. Si Sir Exalteo Terencio, thank you for watching. Pastor Robert Ong, una sa may Tangalan, no? Church of Christ Tangalan, no? Thank you for watching. Kay Daniel Panis Agapay, no? Thank you for watching. Kay Ma'am Gemma, no? Una sa may Makato, no? Sa 3K Bakery, no, thank you for watching. Kay Kuya Dance Kuyop, una sa may Isabela, no, thank you for watching. Ag of course kay Ma'am Mayra Tavernilla, no, una sa may Tugas, no, thank you for watching. Ag aton man nga ginauman-uman, no, sa pag inform hindi na nga hapon 2 o'clock may aton nga paghiwaton nga UCC program, no, Operation Christmas Child. Agdaya programa Samaritan Force, ag may aton nga distribution is mga shoeboxes, no, sa mga unga, no, nga recipient it atong outreach program sa may Barangay Mubo Kalibo Aklan. So sa tanan naton nga mga parents, no, nga nagapamati, no, una sa may Barangay Mubo sa makarang agahon, no, paki-inform lang ro inyong unga, no, nga mag-attend, no, kat mga unga nga nakalista, ha. Kung wa mo nakalista ito, wa mo nag-attend sa atong outreach program, siyempre ay wa man mo na include, no. So kat mga nag-attend yang sa aton nga outreach program, mamaya aton nga feeding program nga ginahiwat na sa may barangay Mubo, no, sa may covered court, hindi na may aton nga distribution it mga shoe boxes, no, bilang medyo na late yung abira yung kire, no, pero ginahingabot ko ta nato sa graduation it mga nga pero late yun nato na baton, no, pero that's it may, no, ay hindi na ay kita-kita kita ito, no, sa barangay Mubo, sa covered court, aga sa uman-uman gin nato na ipagpasayamat, no, sa mahugod ag mabuot nga barangay kapitan it barangay Mubo sa pag-alaw katon nga magamit ito anda nga covered court na sa may barangay Mubo sa Libo Aklan, no, aga sa next week i-announce man naton do masunod naton nga outreach program, no, kung siin kita uman nga barangay, no. So sa abugid nga salamat, no, sa mga of course sa mga taga Journey Church family, no, sa mga volunteers nga nag-suporta sa programa naton, no, it outreach program naton nga ginahiwat naton sa mga kabarangayan, no, sa Sambilog ra nga pamaagi agud ma-reach out naton sanda, no, ma-introduce naton nga may aton nga Dios, no, may gapalangga katon regardless it sitwasyon ba sa aton nga kalibutan ag aton nga nasyon, no. So, abugid nga salamat, no. Aga, aton maginatamyo with good morning, no. Si Engineer Antonio Palmon Beltran, no. Una sa may Tagaytay City, no, si Ate She, no. Aga, of course, do AP Beltran Surveying Services. Iya, sa andang opisina sa may Atubang nga mang it Capitol Site, no, Calibo Aklan. No? So, good morning, no. Aga, of course, sa anang nga mga ano nga nera, mga kaunga, no? Si James, Engineer James, si Doktora Tintin. Good morning. Salamat kid, no? Sa patayin nga pamati, no? Sa dayang programa na itong Journey Gospel Hour. Una man sa may New Washington, no? Sa may Barangay Candelaria, itong ginatamyo at good morning man. Itong mga nagapamati, no? Sa itong programa nga Journey Gospel Hour. No? May ilang ka minuto pa kita nang bago kita magtapos. I-maximize lang naton do pag tamyaw, no, sa mga nagapamati. Ag of course una sa may Ilaya nga bahin, no, it Barangay Panipyason nga permigid nagapamati ro atong mga IP pastors una, no, sa may Panipyason. And thank you for watching kay former Barangay Captain Boy Gregorio, no, ag Pastor Saki, no, sino para mga kapastoran naton una. No, ag iba pa nga mga pastor naton sa may Panipyason, ag iya man sa may Barangay Dalagsaan, no, iya sa IP pastor naton, no, Pastor Wilmer Ambay, no, thank you for watching sa dayang programa, no. Nasairan ko abi nga abo gapamati na sa radyo, no, sa ding mga lugar. Ag iya man sa may Luktuga, no, ginatamyan naton good morning na sa Luktuga, no, ag iya sa may ano nga nera sa may magapit, no, sa Luktuga nga kapastoran naton Pastor Jolly Chupado, no, good morning. Ag yaman sa may Islat Boracay, no, natamyo naton Pastor Bravo, no, Pastor Gidyo Nanit, no, thank you for watching. Ag Pastor Panganiban, no, thank you for watching. Ag salamat kids sa Ginoo, no, sa padayon ninyong pagsubaybay sa dang programa natong Journey Gospel Hour. Aga sa mga sumilimba nato, no, sa Journey Church sa Kalibo, hindi na may aton nga service 9:30, no, sa may second floor it Hotel Metro. Praise the Lord. Aga hindi ang kita magbuhay, aga abugid nga salamat, no, katong tanan sa padayon ninyong pag-monitor at pagpamati sa programa hasta uman sa masunod nga Domingo, no, alas 8 hasta alas 9 tagahon. Kita-kita-kita. Gabay ro Ginoo magpakamaayo katon. God bless katong tanan. Happy Sunday everyone. Medayad nga agahon. Gabay ro Ginoo magpakamaayo katon.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo.
3: nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, arag yapon ang pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
7: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin tayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Kasi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamo biyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho. Anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurid not, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kuno la espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
11: Sa itong yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok to sa espiyo. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natin yung mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sa imo mood, nagapanami sa imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga natin nga Slorabs, Kagsorabs, mayong aga sa inyo. Kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate na si Richard?
9: Ha?
12: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
12: Ate, okay.
9: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
12: Gabi. Manong Tong.
9: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
13: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lato ba? Ko, lato ko, lari ba lang ko? Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy? Mm. No? Daw? Ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lato ba lang mga skin na mun? Balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Mm. Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
11: sa
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ka hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amon isang ka provide sang tensile strength, hindi naman sa elastin ka provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging, sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo siyempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gid grabe gid magpabalda sa imong skin. Now, kun kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni ma-recover, hindi ka ka-recover dayon. So ang imong ari pagid Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nagaiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gisige na ya sag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag, kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na, ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo do gadula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana, ang elastin, no? Nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya, younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold. Ang amo man ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no, iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulan ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lang tawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
13: kulong?
9: Eh.
13: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi, no? Oo.
13: Lapit naman Friday, engineer.
9: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy.
13: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kung kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, way man ko ano, nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kontakda mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nya gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kun naga DTS kag.
11: Yes, Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan, no, kung mapilasan bala.
9: Mas dasig mag-ayo
11: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang bali Sir JP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita nga itong selula nagaedad man Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwenta anyos ka na 50% na lang mga 40% na lang release mo sa collagen.
13: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: Di amuna na pari Richard, thank you sa
11: so ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
11: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
9: Oh.
11: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina, antioxidant.
9: Amo mangyapon.
11: Vitamin A. Vitamin C.
9: Gusto!
11: No? So, ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts, no?
11: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no? Pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
11: Hindi si Richard de la Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
13: Kaya basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
9: Akong babae.
13: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
13: Hindi man
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpareho ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
13: Nag-text na gani, oh.
9: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. AI, oh. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha?
13: Mm-hmm.
9: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwanta sang baho sang ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sang ilok?
13: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sud mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-anbon e eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garingkos. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Sir Boy.
13: Mm-hmm.
9: Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi, sila nga way paunod ang tiyan, gari na guo, gari na gumba.
13: Mm-hmm.
9: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
13: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkita kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
13: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or use antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo ya kampyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin kon sa unang bulong sa utot-utot ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul absolut. Butangan lang nila sang bulubanyo sang mga Artemisa, ano da nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na.
11: Yeah, Sir JP, no? So sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo na stomach ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may times nga hindi kita ka utot, hindi kita ka tigab, it's because

0: bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon kay ang mga nag-harvest ini sa nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sa aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sa aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta sa imo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
1: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
2: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maka, ini nga food supplement may maka, may kabuwaska Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide, kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung palanakit sa muscle mo.
2: Sakto lang init, kampiyon.
1: Kasundo ka sulod sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
2: Ang isa sakit dyan.
1: Ay!
2: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, nay, di ng bulong ko. Ara da sa lamisa. D3 Bio malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilanat. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Paul Kagilanat, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant? Kina man, ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga

0: Ferulic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa your cause niya pag-production sa free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, yan mo ba ni Ditribayo? Once matumal mo Ditribayo or pwede mo man siya mahimo dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka Ditribayo, butangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya, sige na tawag na sakit chan. Ano mo ba ni Ditribayo? Extra virgin coconut oil nga makita sa Ditribayo is one of the most alkaline makwa sa nature. Inisang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imutan, kayang-kaya man pa yun sa ginatawag nga Ditribayo because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Amo niya tawag ng mga derivatives nga makuha mo sa Ditribayo. So, da mo makita that Ditribayo is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubosip, on kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So, pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap, nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imukutis at the same time, ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na, kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ogalion, deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga namikid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat-gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag inyo salamat sa inyo padayon nyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo, no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo selula permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang Ditribayo. Ha? Ditribayo, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Spearhead Times, trial programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afgan at sa iba pang parte at atong nasyon. Spearhead Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktibidad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon ay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Agmakaroon, hayra ro inyong mga angkorman.

lupang hinirang perlas ng silanganan katauhan una sa tanan. Kumusta ka mo? Maugano naton magkaroon nga panahon? Ah, naga problema ko na matraton nga mga manguma ay wat ugan, hara? May ugan man, dagat bagyo. Nagsimpre raton kara nga mga nasakupan man doon, nga mga area ginawarang-warangan. Pasisya kita, ikaw last week na to, absent kita at ilang bisis. Masada yung Domingo, sila ko naduga eh. May mga hitabo abi nga hindi naton mapunggan. May mga paganawon kita nga may kang tanan gapon sa aton karang insurreksyon. Siyempre no, sa kinaandan halin sa baybayin patos ng bukid nga bahay aton karang probinsya Kutob sa mabutan ito aton karang Limog. Ay, kamusta lang ka muna? Welcome sa aton karang programang Spirit Times with your Sard sa Malan Mendoza. Siyempre ron, aton karang mga amigo na sa may area karat eastern side. Sa aton galing itong halipatan ta. Nagpa-shout out kali diri si Ma'am Jaja. Sa aton karang mga friends no sa may portion kara ita Kapis bao nagatanaw makaron sa aton karang Facebook Live kay Mama Nika, kamusta lang una? Salamat sa pag-imbita na sa may Red Kapis sa may aton na bigto mga katodong agin troubleshoot ba. Nag-uoy man kita to sa mga tawo last nga tong week Domingo mang adlaw kita nag-agto dahil yan nga hindi kita bisan dahidakpan dahit adlaw nga lowness sa stat Sabado. Said mo mga pobre, nagatrabaho man. Kinahanggan manandang magkayod. So adlaw lang ganyan Domingo. May kang tanan nga po na sa mga urban poor naton karang gusto man nga manoron, mabuligan sa mga amigo naton nga uwa-uwa man gid. Ay siyempre kugang pagidabit kwarta, uwa pagidit agam, tawaan tamat atensyon. Nga magapan man doon kaysa madimulis ang dangwa sa natmagtunan. So, gindutanaw naton, paano naton makita o technicalities sa mga for sure area nga ra, nga hindi kita abin naton malikawan. May gaangkon gidron ay may ga-apply it for sure lease agreement. So, ro-influensya kung amat sa ato mga ahensya, dahil yan yung kilang mga pamilya o may kwarta, ay natatakpan doon kamatuuran nga may mga tao nga parte man at komunidad nga hindi gid kasukog pag-abot sa demandahanay. So may mga pamaagi man karon outside sa ruin yung court nga ginahamba naton nga pwede naton nga mahimo nga dagan nga bisan papaalin mapunggan o may transferan lang man gid sanda hindi sanda maglihiw-liyo man siguro ron ay mabudlay man kung nakastungat karsada mag-star o mahalin ka uman sa lugar nga pahalinon ka malang gihapon. Aga mapariwara ro pag-eskwela, ro anda karang pagpangabuhi it mga urban poor nga rang mangisda man sa gihapon doon ay naskilid siya anda karaga squat sa may porsyon kara ita Kulasi, Rojas City. So kinahangan kita ito, kuratong atong mga nagtaliwan nga Domingo, nga kaibahan na natong ibang ahensya man, nga gusto man natong konsultahon doon kung ano ro posible nga pamaagi nga, hindi yung mag-agi sa gulo. Parehong may interest, ginarespetar man natong do interest it title property owner pero may mga bagay abi nga ginakonsideran nato nga human rights gihapon it pipila kara nga mga informal settlers. Ya mata sa porsyon naton it probinsya Tagan kung nagtaliwan nga Mayo 1 sa pihak it pagsilibrar kara it aton karang 123 nga pangkalibutanon nga celebration it mga trabahador araw ng paggawa kumbaga sa Tagalog ra iya sa probinsya naton ay may ginhiwat man nga sangka aktibidades naton nga BTF LCAC agroaton karaganing ahensya si dagom ni Capniel Candelario it raya nga ra nga publication kalibo ay nagpatigayon it distribution kara it livelihood project pagi sa Dole Integrated Livelihood Program. So, ahensya nga rat Dole, nagdaon na it mabahuman nga bulig, bisan matod mabuhay, di naton manigar nga may nagalikramo, may naduga at pagpati, may una karang nag-center man doon nga daya nga ra ay may kakugangan, ay, at least natigay yun, wamanabit perfecto karang nga programa eh. May una gid karang kugang, may una gid karang agang-agang, may una gid karang makita ka nga question haman itay ay uwa. Dapat ay una.
So nakatao kita it raton karang gobyerno sa kabilugan doon kay bana tong Philippine Army, raton karang Philippine National Police yes, sa probinsya Takayan, raton karang barangay local government unit sa ro bilog ni Elkak Abiron nga pirsa kay bataton karang dole ay nakatao kita at kung sumahon naton is 4.4 million nga livelihood program iya sa may porsyon it Kilibo specifically sa Puruk 2 Puruk 1 it Sela Sirna. Hindi man matugupod tanan pero bisan papalin makabulig-bulig ra para sa mga pila ka pamuguyo. Partner na ato nabing picture na basi pwede naton mas ma-shot sa aton karanga Facebook. Makabulig-bulig ra sa ato mga pamuguyo sa tatlo karang grupo, 148 bilog sandaray. Plus ro iba karang kaibahan pero individual karang nakabaton matatanda karang individual nga livelihood. So may grupo abi kita nga gintatag una sa may portion it Sela Sirna nga ra nga kaparte it aton karang socio-economic support sa Peace Law Enforcement and Development Program idaya karang ELCAP. Rayro atong pamaagi sa pagbisulbar sa mga nakikita naton nga naging dahilan naman it may mga tawo nga nagabuyot it armas. Side man kita nga may nag-NPA sa halin sa Poblasyon Kalibo no, una specifically sa may Puruk 2 Sela Sirna. Raya nga ay bukon at pang-insulto ra sa lugar kundi inapakita naton nga ro mga dahilan abigaw na hindi man masolusyonan it military nga solusyon. Pero solusyon kara nga pwede natong ipasugod ay tanawon ta ro naging sitwasyon aman it nadagas ang dara sa ro nga ron nga punto baga nga nagbit-bit it inangiban doon. Naghalin niya sa probinsya, nagtransfer sa ibang lugar, hagamit, hintuan. Naging parte it ginahamba na da nga nga revolutionaryo nga paghugag. Masakit man dambagon, siyempre, naduga tra ng personal nga damgo, naduga ra na karang nga pagsentro sa anak karang pamilya, ag sa anak matakarang handom ron kunta. Ay ito talaga ng focus na ubos dahagos ra ng oras. No? Ito mga panahon sa New People's Army. Bukong niyang matkana na tabo ron, na buman niya gani. Aro iba gani, pataka uli. Maswerte gani ra, eh. Rescue na ton. El biktima man ni Maura, halin mo sa kabataan da eh. Membro anero mo, anak bayan. Ha? Dairo gina, dairo kasugpon et kabataan, partilis. No? Iya sa itong probinsya. So, kung atong dumdumon na partilis mato di Maura, people's organization mato di Maura, pero rana karang paagtunan kung ikaw ay mapilian nanda, naging potential kang aktibo, abante rin mong kaisipan, aktibo kang nga sangka personalidad o sangka kabataan, ay ito kagid matugpa ron sa kabukiran. Bukong manggitanan, dahil siyempre kada magpili sa andara, sa anda karang lektura, sa anda karang nga mga posisyon sa tour of duty, ay gadipinde ron sa tao. Pero kayabanan, kinangan gid, sa kada dagon ay may pasakaon sa andara. So, ginarequired man doon, agsambilo gani kara ay nakilaga naton man. Pero may iba man karang nag-eskwela, paganis pang prominenteng eskwelahan, nga wao takabalik iya sa probinsya Takayan. So, ano ba dahilan? Mabuong ayhan it mga military pagi at sa aton karang armas o pagi sa aton karang pag ay sige man na saka lang to subukid ay ito kitagapagat yan. Bukong mat sa tanan nga oras ay doon na aton karang linya. O gabot sa punto nga ga-inkwintro gid man sa kabukiran pero may una nga pamaagi outside military traditional nga forma it aton kapakipag-away ami una nga mga non-traditional kara. That's why Ruel ka naging create imaw sa whole of nation approach pero pag bilog it mga tao para sa sangka solusyon nga pwedeng para sa tanan bukod niyang it sa pipila pangaiwara ana karang suporta sa national peace framework o sa atong pamaagi para ma-resolbar ag makaangkon kita at kalinong kauswagan ag siyempre ro pag create karait national task force to end local communist armed conflict. Rero EO-70 sa kabilugan. Si Dago Mimura ay Department of Interior and Local Government Unit. Tel una ro EO-70 nga may memorandum circular.
that invites or combined every agency nga kinahanglan sa sangka resolution nga magamat-amat resolver, hindi man magig-instant eh. Kaibanit pamuyo sa mga problema nga may una. So, na-timingan man doon, may manyanir effort kara it aton kara nga barangay ita poblasyon bagan ini kapnil karay kutob sa masarangan, no? Hindi magid manara perpekto pero kinangan makaabot sa pamuhuyo para wa sanat mahambay nga wagi kita naghugag bisan late aga mabahuman kara ro kumpiyansa it aton nga Department of Labor and Employment nga sanda kara nga program sa mga less fortunate nga ra. Ibaan yung nabikara sa aton karang mga worker yun doon. Ibaan yung di karon sa paghinaba na itong urban poor, composite doon. May kabataan, may kababayinhan, may trabahador, may mangunguma, at iba pa. Tanang klase siguro karon nga sektor nga sa sa laylayan at atong komunidad ay posibleng una sa urban poor. Especially sa Kalibong, sa Kilid at Suba. So ako man mismo personally, dahil nag-contribute man kita kara, pamatian mo na ton karang Limog. Pasama di kita sa secretary at ton karang Poblasyon Kalibo. Ha? Kay sir, oh, na, ay hagos nag-anugin mo raga, donar kita at anang oras kara sa Sabado Domingo hasta matapos, bilang dagon, tanamong nakoy-sakoy ra, inabot, aday mong dagon. So, nagguwa o traton karang order sa aton karang pagguwa sa trabaho man, no? Oh? Sa pagretiro nato na iro wa pata na umpisahan, so gin padayon yang nato nahuya man kita una sa mga tawo sa sila sir na gin pangakuan naton nga bukod manabi kita siguro sa ugali uta naton nga bukod magita tuwas lik poder ay porque tapos ito yung assignment ay wa ko on it mission ay kwan agsa nga lang aklanon kita rayo pirmi og ginabili ni attorney Luis Gonzales nga sa tunga itinan bisan matuod nga ruibay indi. Dahil sa nga ganyang aklanon kita, naton karang spokesperson it RTFL kakiya sa Region 6 ay nagahamba nga raya ron nga dapat ay maidiyahan naton nga mabuligan ng mga pamuyo. Agraya, kaibahan kita, voluntaryo ako di kara, nag-iba-iba man kita sa army, sa police, at sa iba pagiging ahensya, nga kung may maidiyahan malang, bukong niyang abitdaya, may aton pang SLP eh. Actually, ongoing on atong SLP itong naging buligan man sa area at ibahay, muman sa ibang nga porsyon pag-iit aklan. Ay, raya nga sa sila, sir, na ko mayuuno. Timingan lang, gidra, nga may garali man, no? Huwag man nato na abiron ginapunggan ng garali nga. Actually, nag-umpisa rurali is Pilipinas, na officially, ko rato pat ato nga kwan, nga 1903, panahon pat aron it mga tao nga kung sa siin ay si Dagong pat at mga Amerikano. So May 1, 1903 pa tayo nag-umpisa aton nga pag-singgit it mga trabahador. Bukong nyo at bagos Pilipinas ra, nabutan nyo at dayawang klaseng gira. Gira sa Amerikano, gira ra it sa mga Hapon. Asa naabutan sa gira it raya kapagin nyo aton nga ranga, wapa na resolve, wapa na tapos eh. Gira na aton kontra sa komunismo nga 57 years yun. So all in all sa bilog ng kalibutan ay 123 years yun da. So sa Pilipinas ito ay 1903 mura nag-umpisa. So kita bilang tao man doon abi nga nag-tanaw man sa ginumpisahan at mga naunang itong mga nagpatindog sa kinamatarong at dayang arang mga trabahador ay ginarespetar man ito doon yung mga bagay kaya tabo iya sa Pilipinas. Nga bisan kita mismo ginatanaw nato nga makabuli gidron nga dumdumunta haman it may mga tao ayhan nga nagasinggit sa karsada. Bukod na bait sa tanang oras ay mamba naton nga ginapasipagaan naton sanda. Ginhamba naton nga saga, ginhamba naton nga oy, wa med pa magtanom man nakamuna kara it kamuti sa inyong bagay. Tama man doon may time matangandang nasinggit ay mas mayad pa matuod nga magtanom sanda at kamuti. Pero may time nga bisan ako una kita sa militar dati halin. Una ratong tagipuson. Dahil may natood man, apiktado kita tanan it crisis. No? Apiktado kita at pagtaas gasolina, pagtaas it mga binabakon, ay raton karapagid nga, siyempre ratong swildo ay, may kunta ako may swildo kita, pero may paano taro iba karang humgad pagad yang, o kahugat yang, paano tasanda,
Hindi ba mamudlay? So bisan tambakan mo ron ayuda, bisan tambakan mo ron purpose, tambakan mo ron itaex, agtupad, ay hindi taron makasustener dahil agi at aron. So, inadumdum naton doon nga kabay pa nga mabatian itaton karang ahensya at gobyerno. Ano may ubraho naton kanda? Kabay pa ron mga nagasinggit nga unay, buko niya sa karsada kamo. Abi igapit ninyo ron inyo karang mga sinakpan sa ahensya at gobyerno. Idiyahan nyo nga resolusyon nga dapat ay makita sa paninggitan nga buko niya para sa pagbasol. O ito man abi si Pare Kim Seno, nakarat bagong sa mga kabayan sa may karsada to sa may crossing banga. Tama, matamatod. Piktado kita it raya nga rang crisis. Pero atong nausoy ka rin, para ublang solusyon. Nasuggest ang nakon sa bagong sa mga kabayan nga bibuligi saan daw makagapit sa aton nga dole. Makagapit sa aton karang DSWD. Makapangayo saan daw ita Sustainable Livelihood Program. Isa painita niyang naton sa dauna. O maging dapaganda anda karang sitwasyon nga naging nga kumbaga abi maging mabinungahon kunta rinyo karang nga pagsinggit di karon o ang gatapos sa karsada. So do yun. Sasway gani nga dato niya ginubra ka ra. Mahaba ra nga pagtuon ay bisan bukod matod i-treaten gid tanan. But sa aton karang analysis, assessment, ana endorso naton nga hindi karagali pwede sa raya nga rang dole, no? Dole Integrated Livelihood Program. Nang insulta man ako kara, siyempre, kugang man atong agam, gid, bukong mangikita at abilidadan, bukong man ako politiko eh. Nang insulta man kita kara sa opsina, ito atong barangay kapitan, nang insulta, ito poblasyon kalibo, nang insulta man ako kara sa opsina, ito atong anay katong congressman kay Carlito Marquez yun, sa 1st District nga makonkong ano rumayad karaman. So sa bilog saan ang ginsuggest ka to ay naman manatwa na testingi manat indoors sa dule ay madali malang manakinyo kon may ilkak man kamo ang same yan eh kurayang harap pag-process naton although na delay ha pangayuan nyo manatot bulig medyo na delay gid man matuod may problema abiya sa sila sirna sa idman kita karang mga ka todo no nga Rosila Serna nga una bay no building zone actually and that is public land so danger zone imaw kung imo kitang suyaw ron agtanaon kita ratong lay hindi ta pwede ka bagay di kong skilid suba ron di ba galing ay una unsan day di man imong pahalin kung makatalinan so sa bilog karon nga requirements ita atong dole sa integrated livelihood program nga ra ay dapat do butangan it negosyo ay stable do pagpanag-iyat yugta. Siyempre, pasi ibaga kon butangan mo inat negosyo agulpi kang pahalinon ay nagbuhay kita ron. Mga anong mabugan kita ron nyo rong kuhan. Doon nga ron nga party. Naging anong mabugan kita ron. O sina itong operator na ito kayo naon. Basi pwedeng i-project na ito karang picture. Ay, nangayo man kita bulig sa opsina it aton karang kuan kay Papa Jess ron agto man kita nagkapalmok si manabi ako ay buko matakot kay endorso ka na pero na yun ako inubra na sa istorya ko lang kinyo no nagkapalmok si man ako ito nagto ko tong kasi ko padrino nga basi makagapit bay timingan ana karang nga doyon nga schedule o nagpila man anay kita pero no nga ayo ko paano ba mako na sir maideyahan na hindi ta magsugot o DNR. O nga, paproban do yung area na makataot certification nga pide isang daroon ka tinir di karon ay butangan na dat baraka ay sa kagawid Ginoo yung tawagan na naroon undersecretary nga doon na biron ro prayer it pamuguyo ay matauan man gid it doon nga kumbaga ay ligwa nga hindi masanda makaano ba hindi masanda masyadong maging ano gun maging kaguguoy dahil una ang gudun ay dapat makasugod yun doon yung programa so napinding kita ito medyo pambuhay buhay gidman nag-abot ko Pebrero ro kwarta makaroon tang Mayo ha award no mayon na pag gidman mga question sa party sa bugas party sa quality ay planchahon lang galing naton doon sa idman akon nga nag-chat kamuya kakon. Pasensya lang gidaro iba, wao na ako na sabta sa mga taga-Lasir na. Katong nga hagos di parun mag-abot, o mo chawat pa kay alam ro iba.
makaon nag-abot yon abon katon karang nagachat ay rako nya nga simpleng sabat kaon magpa-meeting kamo total membro man ako Cortas working group nga nagabantay una kinyo nagalalay ay ipatawag niyo ako basta mo kaya ko mag-attend ma-attend kita agon maplantsa naton doon ay side man kita ginhambag man yan inaton nga bukod perfecto ro programa nga ra it dole yani nga adjust kita agbukon man kamot mga negosyante ay so dahil bukong kamot negosyante di nyo matanaw review kung paano mo ibeligya ro inyo rong klase it backbone no do inyo rong produkto sa pamaagi nga kung sa siin ay bukon man kita tlugi so tanaw naton kung paano kita magkita dahil iyaw kita sa sales eh bao mahimo ta karang entrepreneur naton karang mga kaibahan una hoping na bukod niya at kamuro mag ako niyang karang obserbasyon na kung may mga livelihood kita bukod niya dapat kamu-kamuro magbinayakgan na sa uli hiron bukod niya at binayakgan doon utangan niyo ta akabudlay manukot itutang so do yun na itong ginatanaw makaroon nga kabay pa nga sa iba pagin nga tao kung may iba pagin kamong baligyaan outside sa inyong organization ay mas manami taron matagani kung wholesale tanin niyo mataot tanin niyo karon it bilog agad ma-withdraw man kamo ay mga estimate ko sa inyong orong kwarta mga anong nga bugan nyo bago maubos rubugas nga ron na grocery bago kinyo ma-turn over at bilog dahil siyempre itig 50 mo lang atong limit kada time nga may kuan kita may doyon karang kuan baga pag deliver it stock so doyon basi sa sunod nga week o basi ito na nga po may limitasyon nyo na ni Katon nga magpa-meeting sa basi makaangtuman kita tanaw naton kung ano ro atong pwedeng ma-suggest nga ikamayad man ninyo ro nag hindi man ikasama dit aton karang bagong programa. Hopefully maplantsa naton do mga bagay-bagay sa bulik it aton karang provincial government kung may mga kugang pagid ay sigurado ko gabulig matara tong provincial government kara na aton karang kuan abiron aton karang barangay directly ra atong BTFL CAC. Siyempre, dole mismo nga una nagahalin din inyo karang program, kinatanaw na daron, na monitor na da, kahapon, no, ginapangamuyo ganit aton karang nga dole representative, ay maging madinayagon din inyo karang ginbaton karang programa. Muman kami ron, siyempre, mabudlay ko ang kuan kung experience na, human experience ha, pero pares kamong sundalo, magamit kwarta. May time abi karon nga magaproblema na ato mga sinakpan man na aton ka naging amigo sa isang kalugar. Pag mag-text ka muna, ginakubaan yun kami. Ano ba man mga konday, basi mga ayaw, matbulig raw akititik tao. Nagkakatabo, kita ka muna doon kung amat. Hatitiksan kami, sir. May problema, baga man ako, sir. Ay, pag sumabat ka karong ano, ay sa anang good morning ngayon, ay, wata ka may manatbugi, sir. Buga, sir, basi man na pili maidiyahan mo, anay. Ay, may kutako sa bilogang, ay kung abo, ay hindi takita ka ideya, kung amat man abing nga, delay man itong sildo. Ang simpre pareho man kinyo, sa iba karang, hindi man ginaton mahambang sa middle class, mga middle poor siguro ron. Ang agang middle class, ang agang pobre, mga preskamon man nga, maginakita man, pero saktong pambay sa utang, ay hindi man kita kasabat, siya gingaron sa inyong mga kakugangan. So, raya ra mo pa magi, said man namon, naging dahilan kung amat nga, nadadaga ka mo sa mga aktibidades nga hindi man kung taninyo gusto, nagapatayhuya lamang kamot bit-bit kung amat ka na trali, ay minatood man doon, bit-bit ka rin placard sa rally, ay minatood man doon inyong ginasinggit. Batsyag man namun. Ngayon raya itong pamaagi, mabawas-bawasan bukon magit para sa tanan. Sa mga pipila nga at least ay randa ka rin nga pangutana, ay the same no? Sa mga pangutana man namun, ano ba rumayad para kanda ka rin? Nga may bulik it gobyerno nga. Mabawas-bawasan danda karang kapobrehan. Pero yun, no? Iya kita sugod sa aton karang medyo mataas-taas yung nga kasugpon sa raya ngarang problema at insurreksyon. So raya nga raya sa lokal, ng inambago ni Kina, parte imaura sa aton nga solusyon. Nga, parte yang bukumat kabilugan dahi, nga gustong ipaabot sa pamuyo, nga at least mabawas-bawasan do sitwasyon nga posibleng mag-abot dahil dapagan tabi rin ang kapubrihan ang pwedeng nga ginaago mo nyo nandama karon ang pwedeng madabdaban doon imaw nga may una guman ka rin magsaka sa bukid nga tawo so speaking of nahambang natong karang insurgency
o nagtaliwan man nga pitsa dos daya nga ra nga bugan no after gid it kahapon ba ganay pitsa 3 yung makaon kahapon no pero aton kara nga Department of National Defense no sa pagpamuno kara it aton man nga Defense Secretary na si Gibo Chudoro no? Secretary Gilbert Chudoro sa sangka pag-interview ka na no? Ay ipangutanay mo parte sa aton karang sitwasyon kung baga batuno na naro ginahana it CPP and PNDF nga pistok so hugot na naging parindugan no posisyon ni atong gobyerno nga hindi mao may muna ila na may pistok pa tapos yung nabira aton kara mga katodo nga amnesty ko March 13 nga to nagtapos no pero ana it RPA sa mga remnants pa ko March 3 or sa CPP and PNDF nagtapos ko March 13 so natandaan nato nga to ko nagtaliwan nga tong bugan ay may ginhuiwat kita nga National Amnesty Program iya sa aton nga probinsya nag-agtoy aro atong National Amnesty Commission una man si RTFLCAC 6 nga kuan nga spokesperson no si Attorney Chris Gonzales ag nag pa-take out yun imo sa man nag-apply kara it amnestia so more than 100 katoro gin apply both sa RPA ag sa NPA tama dati pabaga nga nagpagahuway pero at amnesty nga nabuitan pero pamaagi nga ron ay ginatan-aw naton nga makabulig kanda sa pagabuton basi kung may una tabang magdawit siya ng pangagan ag actually natabo gin man erwat at mga papilis ro ibang although lang surrender sanda ka to pero iba ta biro amnestiya nga ra bukontay mo it basta-basta nga nag-surrender ka so kasugpon it programa nga ron sa diyon nga pag-surrender pero amnesty naton so kun amnesty abi rin istoryahan medyo matastas imorong kaysa sa diyon nga surrendering e pag-surrender ka ti mo paano kung may kaso ka dakpon ka lang gyapon so kun amnesty holder ka tanan imo nga kaso ay quits so daya nga ra ay kasugpon sa itong inistoryahan. No? So, naghambag si Secretary Gilbert Chudoro na huwag muna ila. Dahil yan nga disturbo man sa peace and order dahil nga rang CPP and PNDF. Bisan ako man, huwag muna ako naila. Karang nga, magpistok pa kita. Sa anong dahilan? Ay na, buko mat nalipay kami ha. May namatay uman kinyong 19. Wow, yan na akong gintupik ko ha. Ay, medyo na nauay. Ako gapamati. Haman. Kabuhi, tabi ron. Sa ano pa itong hambagon, sa hambagon pa nang naging bandinagon, naghahambag rin iba nga, kuhan, nga di yung army, mabuhay rin army, abi, masakit man kamon matodo na nga, may namatay sa gera. Hindi kita bi maiwasan doon, gustuhon man namon, kapag upok man pareho, bisan ako man, unahon kung matarang kabuhi ron, galing sa doon yan eh, kung pwede man lang ma-stop, kung istoryahan doon yung 19 nga ron, na namatay sa Negros, may mga kabataan, may estudyante, ay gina-reprain lang namon. E, saray nga nga program ha. Ako manabi ka raw nag-host. Pero ako ang gustong tutukan ka rahay. Ano ay ano dahilan naman it nagsiyaka sa nasbukit? So, roonang dahilan, suno kanda, ro-oppression sa Pilipinas. Okay. Solusyon baga? No, pangutana mat gobyerno, solusyon baga? No, pagbuyot natot armas. E, sa magayo, taron. Kabuhay yun natong ginobra ron. Alin pata chimpo Amerikano ginubraut at Pilipino ron? Alin pata chimpo it hapon ginubraut Pilipino ron doon? Ano na tabo sa Pilipinas? Basta gani may gira, armas di mo nga naging solusyon. Lugmok raton karang ekonomiya. Naman ay, wat gabawas inyong kwarta kung may namatyan ka mo? Siyempre gabawas. Ha? Unat progreso ron, kundi patras ta ron. Aman ro sang ka lugar nga may inkwentro, madinayagon ba ro gobyerno, madinayagon ba ro NPA, bukon, ro pinakaunang apektado ro sang ka lugar. Pamilyar ako sa mga lugar nga na, Toboso, Salamanca, Escalante. Nagbuhay ako di karon itagos na buong dagon.
una kita ka una assign, ikaw na ko tinubuat uban, ha? Na-assign kita di karon 2011, hasta inabot kita 2021. So, di yun nga rong lugar, na naging primary and secondary nato, dahil iya man ako gatiner sa Bacolod. After that, may before 2010, iya kita sa Bacolod na gatiner eh. Gagupad-yupad yung kita ron, kung siin kita, kung buon kita at aeroplano at air force, dahil may mga klase, buon kita at marines, buon kita at police. Nga biyahe ang kumatod. Pero nakakon nga station dati, unagin sa Bacolod. Nag-linibot kita sa bilog nga Negros. Pamilyar kita sa rin Escalante. Escalante nga raanay, katong chimpo na mong, gilinagsanay, taro NPA, agro sundalo sa kwan, agro police, sa tindahan mismo. Gatiyog-tiyogan niya nga, alkansi kating una, anay ka to, kung may motor ka. So, chimpo na mong nga to, pilat akapulis, katoro namatay, more than 13. May ginapatay sa kilid karsada, may ginapatay sa bugangan, may ginabaril sa bagay. So nagabagasan niya, may classmate pa ganyan pa ito nga na disgrasya man sa lugar. It Escalante, may kagi ka ito nga ramong kampo ay 500 meters away sa tungat katubuhan, gipatindugan it plug it in PA. Pagbugtaw na mo na i-up-at ka corner it among kampo, may plug it in PA. Umakon mo ito sa tungat katubuhan, ang galing ay cool yang gin kami, mabuot manabi ramon katong commander si Colonel Tumnog, taga Aklan man gyapon, nakasawat taga Malinaw. Ang permi kato namon nga ro yung ginaro civil military operation nga ra. Dala mo ginapatubang. So far, kung pistok ra tong istoryahan, kung tanaw naton makaron nga trenda, bonus na relevant. So amat pakipag-istorya pa kita. Para ano man tawa nyo man sa natligwang, may andaw mga isaw-isaw. Walang katapusan do NPA nga rang, reklamo, tanan latagin, reklamo, walang solusyon. Ha? Huwag lang nga ninandahan bagon ka rang, oh, kami lang mapungko. So, gasuporta kita, no? Bisan ako, personally, tama, tarana ka rang desisyon ni Gibo Chudoro nga rang, dadong sekretary man, nga ita National Defense, Department of National Defense, nga hindi latagin magpistok. Kailan eh, kung taon na ito chance kung man sandara, maging relevant yung mananang posisyon, ha, hindi siya iman gyapon. Tanan lang ka rin nga i-project na dang legal, illegal. No? Ubrahon yung mananda ka rin mga researcher, ag diplomat, randa ka rin mga membro, nga mga panaog. Ha? Natabuon doon niya ka to, sanay kuncharanita. Diba pag niya ito nagkagamatay, dakpan yun, inubra ko man nga National Democratic Front consultant, perte. Tanan na ta konsultan, nakasalin sa bukid, konsultan ka malang gyapon. O nagbalik malang gyapon sa bukid, doon man nagtiner, o hasta namatay. So, doon na itong ginatanaw, no? Amat, mag-ano pa kita? Solusyon na itong itao. Kung may solusyon kitang mayad, dahil itong resolusyon na naton, tawa na ito, tamang pangabuhian ito tao, linyahan na ito, makita na ito kung itong, ano ba ro reaction itong mga pamuuyo man sa kitao ka ng programa at gobyerno? Okay. Susunod ka lang ang stage sa'yo. Paano na ito ma-prevent sandara na mag-recruit? Hindi man ito mahambang 100%. Ha? Pero as usual, may ginahambang kitang human experience, personal experience, field experience na ito, dahil dati man kita naging sundalo. May mga bagay nga tandaan na ito. No? Sa bilog sa pinaka-vulnerable karangat nga sektor, pero sektor at mga kabataan. Tanawan ninyo sa napuong NPA sa kabukiran, hagos wago karon do kabataan. Doon yung mga kabataan nga na potensyal nga maging leader dahil nahanas it panahon, nahanas it eksperyensya, makusog, mapusok, mag-apad do Pinoyino, or maaring intelektual doon halin sa eskwelahan. So may mga basic itang hatatandaan na eksperyensya, naagay man kita sa pagiging bata, ay nakaagay man kita it immersion yung nahambag nanda before kita nagsundalo. May lima ka bagay, no? Lima ka sitwasyon nga pwede naton nga mapansin sa atong unga, especially kung magayo sa daron nga eskwela Bisaya Iloilo. Kung kolehiyo na bingara, halos mo taga-tener sa bagay ron. Gapili na anaw. Gagamat-amat yun doon nga buwit anak karang freedom. Gabuwi mo't anak karang yung natawag karang solo nga desisyon sa anang kabuhi. So kung kolehiyo na itong unga, may mga bagay karong kakatabo nga mapansin man ninyo. Una, daya nga rin, dedikador sa mga kapinyong gid pobre, ah. Kapinyong gid pobre. Rusang kay estudyante sa aton ng eskwelahan,
ay waang gasugid sa ginikanan doon, nabubuli man doon sanda, kapin yung gid kung pobre. Ha? Kapin yung gid kung anang itsura kay tamidyo taga-bukid gid. O bisan niya taga-syudad pang hindi ba kasabay sa pamisti, hindi ka sabay sa anda karang mga nga sitwasyon nga lifestyle it sang kay estudyante sa trend sa makaron ha. Ana sa ana mga contemporary. Natabo man ay handon sa mga nagapamati mga kauna nga naging estudyante man sa kolehiyo. Kato, yun na ako natatandaan ay. Yan ay sa probinsya Dakgan, may mga makaroon mga kanitabo, no? May kadungan man yan ako, nag-LNPA man makaroon. Kumusta ang bayasan dato? Saan pa ito magpaganaog? Namatay lang andang ginikanan, wagin nag-uli. Oh, ayan mo lang sanda sa Riyad Panay. Nagatiyog-tiyog mo lang. Namatay yung gidyani sanda, wagin ka uli. So, ayan mo lang ron, nagatiyog-tiyog. Sa aton karang isla, no? Tabok Negros, Tabok Itmindoro, Tabok Itrumblon. So, ano rin mga patimaan ka na? Una, kung pobre rin siyang ka-sudyante, wala na itong setting, ha? Dahil pinaka most accurate at pinakamadasig na dang agtunan dahil tumpok it mga kabataan doon iskwilahan nga ron. Una, kung rotawo nga ron ay isolated, no? Wagos pang amigo, o kung may pangamigo man, pirming kaguoy, no? Pero may potensyal. Ay may mga imbitasyon kung amat karon sa eskwelahan, nga may unang mga alternatibong klase, may mga asosasyon nga pwedeng paintrahan, ay may mga invitation doon. So kung roo nga, may ginatago nga talento, may ginatagong agam, agwat nag-apresyar, gaban niya ban madukot gidi karon. Kung roo yung asosasyon o grupo nga mga estudyante, mga mas mataas ka na, o grupo nga mga tao, kung sagwa man doon halin, na associated sa in-school youth, no? Sa mga grupo ngon nga pang-akademiko or sa guwa man it daya nga nga ning organisasyon nga kapareho man at anak bayan nga ra, ay ma-inganyo gidro sang ka-estudyante kapin kung igturo mga tao nga nag-appreciate ganda. So kung matabo ro yun nga ron, ano ro may situation?

ilog man sa target. Iya ka unay, may taga CPO anay nga ginbuligan naton nga makapagayo. Taga Kawayan, New Washington. Di ko yung pagsabito na ng pangagan ay matya ka-doktor na mo makaroon ay. Para sa CPO mo nag-eskwela. That was 2016. Diyan tape mo.

0: iba ka sa andang asosasyon, mag-ubra ka to ikawang gawa, mag-ubra ka na, magsugod ka sa anda karang mga ginapanawan, may alawanson, bisan pamasahe, pero pobre nga o nga, matauan no dati, it, pangdugang sa anang pamahaw, pangdugang sa anang pamasahe, pambakan at kupon, pambakat papel, medya makabawas-bawas yun doon sa ginapangayo ng kay nanay na. Yaban manabing mga inunga, pag pobre, pag nangayo kay nanay na, abo patang pangutana. Nangayo kay tatay na, kung abo patang pangutana, siyempre roon nga. Gabatyag man doon. Nadlok man ngay singhaga, nagipinangayo lang gid. Pero burden doon sa sangkaunga. Actually, makita man yan ikon amat doon nga nabubuli kita. Oy, Mr. Akapon dati nakatabo. Oy, Mr. Mendoza, wakapagabayan sa gamutan. Ay, siyempre yaki kita. Ay, ma'am, mangayo po kay nanay, ma'am. Nagasunlogan yung nabiron. Wa patama na kita kumpisay, wa patakabayad, ro iba. O sino ko natamaan? Siyempre, may huya ka man. May isip ka unay, binata ka man ay. So, nahuya ka man. Garoon, doon yung kasambilog ang kinatabo. So, madikit ka unig to. Sunod. Sabihin pa kung sa guwa kat, ano ha, probinsya mo ha, upiran kat igistaran. Nakatabo ayan sa Iloilo ron. Yes, no? Maya ka ron nga case sa aklan. Wa tani ka graduate to, sang kabayi nga nag-NPA. Kwando na eh, potensyal kung ta makabulig sa ng pamilya. Istorya ko yan ng tatay gara. Nga dati man na sirga, siyempre, scholar, nagkibot matakitaron nga, siyempre, kinatawaan-tawaan man abisan daron. No? Natawaan-tawaan man doon ang ginikanan, bisan papalin. Although nga scholar ka, delay man kung amat, di mo karang allowance. No? Ay, ulihot na ito nakita nga, amat una, utay mo gatinir, wato sa anang boarding house, wato sa anang dorm. Na mo tagatinir sa opsina, utakara it, bagong alasang makabayan. Hello, ilo. So doon doon, upiran ka at ilistaran. Eh, siyempre, makatipid ka kung gabayad ka at boarding house. So ito kita sa stage, no? Naimbitahan ka. Agmay nag-apresyar kimo. Oh. Naduga ka unto sa limat, mga nagabuli kimo. Natawan ka at allowance. O may istaran ka on makaron. Ano ro sunod? Dahil may istaran ka, naisulit ka, naiwakot ibang maistorya ha, gos. Ito kong gadritso, may meeting pa manang kami, nasanay ka, gos. Nga, una on doon nga, kay nagturo sa ruwing lugar, pagkatapos ito ang klase, diritso ay mauna. Pabutang nato na nga, wapan naguba, rana ka ng pag-iswila. Nagajuwal yung daanak ka rin nga trabaho, sa non-academic, at sa outside sa mga non-academic. Daya yung doon outside sa nahambang natin ka rin academic, ro, non-academic na nga rin gininubra. Ano ro sunod? Exposure. O, di ka rin nga sugod ro stage, nga kung sasiin, ro, may mga una-una, gina-expose nanda. Kaibahan man itpubre nga rin mga inunga. Wa matamatod gatinir dahil nga rang may una-una sa raya nga rang lugar, pero at least una, imaw gagto. Doon anda nga rumbuhan, baga? Pa-expose yung dahil sa lugar, nga usasin, grabe ro kapubrihan. Oh. Grabe ro sitwasyon nga makita mo, eh, upris, tagali ro mga tao nga ra, matatapakan, tagali ng kinamatarong, o ma-expose ka gon. May punta rin na nakarang pangutana. No? Sa pangutana, ay, ano ba ro bravo nato sa pubri nga ra? Ay, pangutanon ka man karon it, kuan ranang punta kor pangutana man kay mo ay sa tanaw mo ay han ay lato niya naging obra ay rayon do solusyon ay ikaw ga isip-isip ka mga unga ay mitsa bukon ta manasir hindi ta mabuura naton it sigit-singit sa karsada ha hindi ta nato mabuura it nahamba naton nga di karaga nga tunan naton anang sitwasyon nag-indurso naton mag-obra kita research yang ay sige, sunod ka kamo na idagon ka namon sa ultimate nga solusyon. Doo, resolusyon it pag-armas. Ruraya, itsurat revolusyon sa idagom. Kaya sabi, may ginahambag, kaya nakikita ka rang National Democratic Front Organization. Ang may una kita nga National Underground Mass Organization. So, di karon yun magasugod, mag-infiltrator yun, doon mga kadre nga right in PA. Nag-ibot lang kita, nga rin yung mga inunga, naduga akong sa eskwilahan, nagbilin ng itsugat na sa inyo nga bagay. Nay, tay. Ayon ako pag-usuya ko na mayad matarang sitwasyon. Iya matakon sa masa. Kibot. Natabo ayan. Iya sa atong kasimanuang aklanon. Of course, natabo ron. Natabo ron iya katon. Magtangis man na tatay, magtangis man na nanay. Iwa, unda o nga. Nakauli, baga? Iba, nakauli mata. Iba gani, bugado ko na eh. May siguro, basi itong bago. Okay, basi kung...
1: Bro, Okay.

0: do audio. Okay man ang audio.
1: Ro ato na bigkaron nga ginatan-aw ay. Ano ay hando posible nga matabo kung sa inyong unga ro matabo.
0: Okay, check bro atong audio.
1: So kita no, ro do aton karang ginatan-aw ay sin baga paagto? Ano kaya ro pagtunan idaya nga ra nga mga kabataan? Amat kina discuss naton daya nga ra. Hindi man gid maging perfectly nga ako nya ginambag ay tama gid sa tanan no, basi ibang pamaagi ro katabo kanda. Pero this is based on the experience daya ro basis aton nga na nakita na sa mga na istorya ta, sa mga surrenderis naton, sa mga naging experience anay kato. No? Ang saka kinatabo o makaroon nga, hamat una, taga-eskwilahan taman na rin, estudyante na, habot ay most bukid. So, abo, sugpon-sugpon doon. Kung tanoon mo mga kabataan, haman matag-intra kaya, dahil abong pobre sir. Now, question, masolusyonan ay hanaton, it armadong pagkipag-away? Siyempre, hindi. Pangutan na sa army, masolusyonan ay hanaton, it military, ngawayo niya naton do NPA? Siyempre, hindi. E mamatay man lang sandaw, may magliklamo gid. So next karon, ano ro ibang pamaaging alternatibo? Raya. Raton karang pamaagi. Nga magapit naton do tawo sa ahensya at gobyerno. Nga ibatian man sandang, abe, nagutom kami. Abe, bulige kami ay matya sa eleksyon yang kamo gapakita. Uwang lang ani buyayawon ng mga politiko mo rakok, mga animal kamo, eleksyon yang kamo gabi sabi isa kamon. Diba? Ang binatod taron, yung katabo taron. Now, concern man kami, oh, siguro daw, baga tiyagon mo militar, kami man doon, yung mga dati mga aktivista, dayang iyang voluntaryo sa ELCAP nga, hindi natin makita resolusyon nga ron kung hindi may dinatawo kung ano rana karang obligasyon. Hindi makita at gobyerno kung dapat sin maabot randa karang obligasyon. Danang programa kay sino maabot. Nag hindi man makita at mga politiko ron, yung kundi nato sa napagapitan. Dahil atong inaisip, ay ba't amanasan ng partido ron? Yat abi man na kaming porsyon, no? Ay ba't amanasan ng grupo ron? Mas hindi kita pagpansin nun, no? Anong testingan? Natisingan ko man yan, eh. Gapit ako, ha? Ako personally, ha? Huwag na ko sa army. Agtokotlo kay Sir Jobin. Sumugod na ako sa nang bagay, wam na sinaklaga ka ko ni. Ang bag makunanda ka libre kape o nangape, nagpamawa, makakot, nag-isita ito. Mga nagpila man ako to, nagipag-istorya. Ay, nakilanaan man kita, no? Wam, matakatot, kinhambag magain, naghambag kita, kung pwede ka pangit bulik, mayad mata. O di, utang bagon, may kugang kita kong amat, o, magain na itong apresyasyon. Basta magawa ito, amako na, basta hindi ako pagbuligan. So mga ruin, malang rupa magi, gapit ka mo ito. Testingan ninyo, nasa western side ha. Bukong matmagain, siguro atong suggestion ka na. Ayaw, pilambilo, kung na akong nanggindaga, tauan man yan ng ITSLP. Yapit yan ka muna kay Congressman Jobin Miraflores. Bukong masigot magain, nagahambay kita, parte di ka, bukong mat-endorsement sa politika, kundi doon yung pamaagi. May distrito sanda, may anda karong ginahambay ng obligasyon, ha? May responsibilidad sanda nga kung amat, hindi ka ton kaabot, dahil halilipat man kita na magapit kanda. Open man anda karong panimagay na kamo sa kusina agi. Hindi mo lang naubra dati una, gaagto ako una. Na ako sa kusina, gaagi, mangayot kape. Ngayot pandisal, gahon pa. Same man doon iya sa opisina ni Congressman Marquez. Ginyapitan man naton. May una man gid nga na, siguro mamba naton nga wahatawan. Pag-evaluate, wakapas ha. Siyempre, gina-evaluate man doon. Hindi man niya pag doso ni mo to, pagkaagay, kwarta agi. Na-evaluate man doon itahin siya. Hindi man nga hindi man pwede nga hindi pag-evaluate nil pundot or gobyerno. So, may evaluation, bahala akong galing mag-process, nakabasa na importante nakapangayo ako to recommendation nga mabawas ang datong congressional budget sa ruinong distrito, may livelihood program ngon, makaabot di karon, may kuta man sanda. Ay ginapamatian ko man ginaintindi ro ginahamba ani kato ni Congressman Carlito Marquez, no. Wa man mo kilala ko personal ay. Ay, waman abe man ay tutot, gagapit. Paano natin sa Iran, upila sa nambilog, daghabag man ay alistahan, brand at rekomendasyon. Ay, nag-abot man do, iba? Mamakaro yun ba? Suro yun doon, datun ka nga, isang bilog sa pamagi, siguro abo pa mang pamagi. Nga maiwasan natin, nga maglala ang araw sitwasyon nga sa Pilipinas. Ang iya sa aton sa probinsya Takan, mamintinar nato no, atong pisan order iya. Ha? Wa man aton ginabasuro yung mga nagarali ngaon sa kabilugan, ha? Pero ginaendorso naton kanda kay pare Kimsen. Betis tingi abing iapit sa daron sa dole. Ay apuyahi nga ma-template it integrated livelihood program may masabat ninyo. Ngayo kamot rekomendasyon to sa ano sa aton karang ahensya at gobyerno kay congressman, kay gobernador o kay sinuna. Aduin man ang ginubra eh. Para at least ro mga pobre nga ranga what opportunity, ha? Eh nakita man naton una ang kandaro kahugod. Nagatipid. Una ang kandaro kaagam. Nagahimakas sa 24 oras nga makatrabaho. Una ang kandatanan nga pagpugong nga hindi kagastot kwarta. Nagatipon. Ruwa tagapon pobre man gapon. Ano ro nakita natong kuang oportunidad. Suraya, may mga programa ro gobyerno sa either DTI, DOLE, DSWD nga ra. Ang iba pa gid DOST may una man yan eh. DA may una man. Nga pwede naton mangkon pagi sa pag-agto naton sa mga ahensya nga ra may representar datong sektor sa ngagan isang kaorganisasyon. Anong klaseng organisasyon doon? Gina-symbol man doon, gina-evaluate man doon yung mga ahensya para matauan ka mo. Dahil pwede mataka muna ka paristro sa mga nguma, sa DA ron. Kung mga laborer ka, iya ka sa DOLE. Sa mga people's organization, pwede ka na sa DOLE tanan. Ha? Kung na ka sa indigenous people, iya ka sa NCIP. Kung dati anay, tag may buhi para aton karang CARP program, iya ka sa DAR. May programa taraton karang na CARP beneficiaries. Anang-arang mga people's organization. May programa taraton karang kung medyo middle class kang enterprise, iya ka pwede sa aton karang SEC. Kung kooperatiba ka, ito kuman gihapon sa aton karang nga Cooperative Development Authority. So, sa bilog ron, saan akong nakikita ang solusyon nga, kung organisado, rosang ka, sektor nga ra nga, mamba naton nga, membro it kapubrihan, ay posible nga makabulig naton nga gobyerno. At kung maitaw ko nyo rubulig, eh, una sa inyong alimarong, palin nyo padaganon, basi kung hugay-hugayon mo lang ninyo. So, daya, naton karang linya, no? Linyahan naton do, pero inaway nga to, naway it kapubrihan kung paano man ito pasugpunan daanda ka rin nga sitwasyon nga hindi umanggit siya na matamaan sa crisis nga ra. So discussion nga man it abo nga nagasaka sa bukid. Abo gihapong nainggan nyo. So sitwasyon nga man it may mga estudyante nga naiintuan, napabayaan ayan sandara it mga ginikanan. Sigurado ko waman ay. Wamad ginikanan ka rin nga nagpa-eskwila nga wagahandong marandang unga ay maging successful. Kung galing ang along the way, may mga ruin niya kinatabo. Nga may mga offer na bubulagan. Inunga ganyan, adventuroso eh, masyadong mapusok. Hagyan man ato doon dati. Bukon pa man itantong kita itong kaisipan, tagunga kita, sa yun natong ito kita pagto ay. Ha? Mas kakon anay ka to, tag-immersion to sa Mindoro, sa yun akong ito kita pagto ay, waman. So ay, this experience, nga kaya natong mapaabot sa mga ginikanan nga, posible maka-experience ka na sa mga inunga. O sa mga inunga ang nagpamati, ay dayang ratong ma-share, no? Dahil sa spirit times naton, sa guwaon dat aton nga panerbisyo, eh. Dahil wao man kita sa serbisyo, eh. Ngayon ka to, abi, siyempre, rulinya naton dati, pinang-away kita, nakita ninyo makusog, no? May, kumbaga, forceful natong pagbirada. But there are times that much better nga diplomasiya o pag-explicar. Hindi nga masyadong hatred ba porque may namatay ay may dinagago nyo itong buhat jagon. No, para kako, no? Sa kada kabuhi nga nababawas, may isang kasitwasyon karon nga nakikrear. Sa nabawon pa natong magain, may tao gapon karon nagamahal. Agro yun, do resulta, it insurrection. So man, ako naman ninyo karang underworld yung naguya sa kanginan sa Spirit Times, Sarge Malan Mendoza.
2: Mga kasimanwa, inyong habatian do pinakabagong edisyon sa Spirit Times.
3: Mga katodo, Brung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Igon, tinagi mo. Igon, tinagi mo.

0: stinger. Hindi na ako batian, hindi na ako mabatian ng stinger. Pagi
1: bati kaya bro, bati.
0: Sa wala sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
1: Amen. Amen.
0: Bati ninyo ako, bro. Bati ninyo ako.
1: Bati ako eh. Bati ko ikaw ay taon ni Sister Karen.
0: Bati ninyo ako una.
1: Bati bro, bati. Over.
0: Ang buhay ni atong technical partner, hindi ako bati inang inyo.
1: Pakiambay ko na sis, nga di ka bati ko na yung mga rato dito. Technical.

0: Sabi atong teknisya, di ako bati iya. Di mabati iya.
1: Di ko na mo bro, kabatiin to bro.

0: Okay, sa aton ang pagpadayon. Sa ngalan sa kamay, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kabayro, grasya, it atong Ginoo. Mangin iyak atong tanan makaroon, mangin magun ko kay Kristo. Ag sa tanan ng rin pagamati sa makaroon niya pang orason.
1: Yaman sa imo.
0: Agod, niya mangin takos kita sa pag-umpisa, kurayang programa, Divine Mercy sang kabuhi. Aton anay nga kilagahon. Ag aton niya ito pangdon, atong mga kasayaanan nga manahimo sa sudyo man itang Domingo. Bagi kay Brad Paing, aton niya sundan imaw sa anamat ang version it Black of Divine Mercy nga pagpamagi it paghinusog. Bro?
1: O Ginoo, kabugat gidro akon niya mga dala. Rukabudlay it pagpangapoy. Rukay mulon. Ro mga kautangan, agro mga hando, mga hindi kugit ma. Kaya tanan ro adlaw nga mga bagahi na ginapasan ko sa akong pagbaba. Ro akon niya mga bagatian, agro mga nagabalik-balik ko nga mga masakit. Ro mga nina, nga tuga ko magamo nga pagsinagayo sa akong panimagay. Sa akon niya mga kahilapit, ang sa lugar o ako niya tabahin. Agraya ng mga duga ng kalbaryo o ako niya kabuhin. Pero nabaw karatanan Ginoo, imauro ni na ang gaob nga tuga o akong pagpagayokin. Di nauhaw ro ako niya kalag o imong presensya. Agwagid, bisan anong abutang kung makabukol kara nakauhaw. Luwas lamang o imong may gugmaon na pagbaton kakon sa imong tinako ko imong Ginoo naging pabungul-bungulan ko ro akon nga pagpanawa pinlalis ko ro imong mga suko naging talikdan ko ro imong mapagbibig inposay ko ro kalipay sa duwa kuwi mo nga gandong ang galpong kitkasubo o ako natin. Ginbagay ko ro akong mga handong sa guwa kuwi mo nga mga plano. Ang bisan pa nga nabot ko raya nga katagalan. Kuwa kugid maagong matugod niya kalit. Nagkasala ko kino ko gabaw sa mga saya na ginhimo ko kontra sa ibang mga tao o mga saya kontra sa akon. Maluhoy kakakon Ginoo, sabi nga ko, hasta ko, bato na ko'y tuman sa imong panimagay. Kung hindi mo ako mabaton bilang sangkaunga, bato na ako bilang isayang kaulipon. Oo Ginoo, bisan ulipon, basta'y mo akong ginabaton. Bisan ulipon, basta'y mo akong ginaangkon. Bisan ulipon, basta baon ako it ginapangayo pa.
2: Kabay nga mga ikato na Diyos nga mga gaam sa natanan, ag sa pagpatawad na ako aton nga mga siya, kabayeng ito itiyan kita na napanto sa kabuhi nga wait katabusan.
0: Amen.
2: Magamba sa Ginoo sang bag-o nga banon, kay naghimo siya sa mga katingalhan, iyagin pahayag ang iya katarungan sa pananaw sang kapungsuran. Aleluya. Mga muyo kita, mga igmang Hudyo kay Kristo. O makagamang kaya gulay katabusan niya Diyos, impita sa amon ang misteryo Paskwal, agod ang tanan nga nag-uliwat sa sakramento sang bunyag, makagum sa mga bunga sang imo pag-apin, kag magkadangat sang kalipay sa kabuhi nga wala sin katapusan. Pagi kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga di kabuhi kag naghari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen.
3: Pagpadin
2: sa kanya programa sa pagbasa ito ng basa sa pag
0: no, di karanya.
2: Basa ni Brad Binod, bro.
0: ang pagbasa gikan sa mga binuhatan sang mga apostoles. Sadto nga mga inadlaw, samtang nagadamo ang mga gintutunan, ang mga Hudeyo nga mga nga ila mga hambal Griego nagreklamo batok sa tumandok nga mga Hudeyo. Kayang ila mga balo nga babayi wala matatapi sa adlaw-adlaw nga pagpanagtag sang mga rasyon. Gani ginpatawag sang 12 ka mga apostoles ang tanan nga magintutunan kag nagsiling. Idi bagay sa amon nga patumbayaan ang pagwali sang pulong sang Dios agod nga magatipan sang mga kagastuhanan gani mga utod. Magpili kamo sang pito ka mga tawo nga may baluan ninyo nga napunan sang Espiritu Santo kag kaalam. Kag sila ang aton padumalahon sini nga mga butang. Kag kami amon magagamit sang bugos namon nga tion sa pagpangamuyo kag sa pagwali. Naluyagan nila tanan ang ginsiling sang mga apostoles. Gani ginpili nila si Esteban, isa ka tawo nga puno sing pagtuo kag sang Espiritu Santo, kag sanday Pilipi, Prokoro, Nicanor, Timon, Parminas, kag si Nicolas nga taga Antioquia, isa ka hintel nga nakonverter sa pagkahudiyo. Gindala sila sa atubangan sang mga apostoles nga nagpangamuyo kag nagtungtong sang ila mga kamot sa ila. Gani nagpadayon ang paglapnag sang pulong sang Dios. Ang mga gintutunan sa Jerusalem nagdamo kag madamo nga mga pari ang nagabaton sini nga pagtuo. Ang pulong sang Dios.
4: Salamat sa Dios.
2: Salamat sa Dios. Shabbat mo bro, gumagamit kita sa salmo sa pagsabat. Makigbahin kita, maigmangod namong kay Kristo sa pagpamuno ni Brad Baeng. Bro?
4: Salmo sa pagsabat. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon pagsalig sa imo. Sabat.
0: O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon pagsalig sa imo.
4: Tanan kamo nga mga matarong magkasadya tungod sang mga binuhatan sang Ginoo. Layawan ninyo siya, tanan kamo nga nagatuman sa iya. Magpasalamat kamo sa Ginoo, paagi sa pagtukar sing arpa. Magkanta kamo sa iya nga ginaubdan sang mga instrumento nga may kwerdas. Sabat.
0: O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon pagsalig sa imo.
4: Ang mga pulong sang Ginoo matuod, kaang tanan niya nga mga binuhatan masaligan. Ang Ginoo naghigugma sang mga tarong kag nakakabagay. Ang iya mapinadayuno niya gugma nagapuno sang duta. Sabat.
0: O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon nga pagsalig sa imo.
4: Ang Ginoo nagabantay sa mga nagakahadlok sa iya. Sa mga nagasalig sa iya, mapinadayunon niya gugma. Ginaluwas niya sila sa kamatayon, ginabuhi niya sila sa tion sang tiggulutom, katapusan niya sabat.
0: O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy, suno sa amon nga pagsalig sa imo.
2: Salamat yun bro, para sa aton niya, kaibang baso niya konsensya nga ni, ay kita nga mga, o kibahan yung kita nga mga asyado, ay ginagkabing nga piniligit kita ato niya mahal nga Diyos. Di kayo mabasa, pagkabasahan nga ito ni Sister Karen says,
5: ang pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Pedro nga Apostol. Mga hinigugma, kari kamo sa Ginoo, ang buhi nga bato nga tinsikway sa mga tao, subong nga wala simpulo. Pero ginpili ng Diyos, tubong na makuslanon. Kari ka mo, tubong buhi ng mga bato, kag ipagamit ang inyong kaugalingon sa sa pagpatindog sa Espiritu kanon nga templo. Sa diin, mag-aalagad kamo subong balaan nga mga pari. Sa paghalad sa Diyos, sa Espiritu kanon kag nahamutan nga mga halad, baagi kay Isipit. Kay ang kasulatan na gasidin, nagpili ako sa isa kabato nga kuklanon, nga akong ginhimo subong pamusod nga bato sa Sion. Kag ang nagatuo sa iya, hindi kit mapaslawan. Pero sa inyo nga nagatuo, ini nga bato mahal kaayo. Pero sa mga wala nagatuo, ang bato ang sisikway sa mga manunukod nang inpamakod nga bato. Ang isa pagid gabahin sa kasulatan ng Basilin, ang ini ang bato nga magapasandad sa mga tawo, ang bato nga magapadasma sa ila. Nakasandad sila, kay wala sila magtuo sa pulong sang Diyos. Among ini ang kabubuton sang Diyos para sa ila. Pero kamo inyo pinili nga rasa, harianon nga mga pari, balaan nga puso, mga tawo nga iyagid sang Diyos. Pinili sa pagbantala kang makatilingala ng mga buhay. Sang Diyos, nga nagtawag sa inyo, gikan sa kadulugman, pagkadto sa iya makatilingala ng kapawa. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos.
5: Aleluya, aleluya. Isa ka bago nga subo, ginahatag po sa inyo, siling sang Diyos. Magigugmaanay kamo, subong nga gigugma ko kamo. Aleluya, aleluya.
2: Ang pagbasa sa Santo sa Ebanghelyo suno kay San Juan.
0: Himaya
2: sa Ginoo. Si Jesus nagsiling sa ila, hindi ka mo magpalibog kag magkatublag, magtuo ka mo sa Diyos kag magtuo man ka mo sa akon. Sa balay sa ako na bahay, may badamo nga mga kwarto kag magalakat ako sa pag-aman si duog para sa inyo. Hindi ako magsiling, sinisa inyo kung hindi ini matuod. Sa tapos ako makalakat kag makaaman sing duog para sa inyo, magabalik ako kag dalhon ko kamo. Agod nga kun diin ako, dito man kamo. Nahibaluan ninyo ang dalan pagkadto sa duog nga akon pagkadtoan. Si Tomas nagsiling sa iya, Ginoo, wala kami makahibalo kun diin ikaw makadto. Paano bala ang pagkatultol namon sang dalan pagkadto dito? Si Jesus nagsabat sa iya, ako amo ang dalan, ang kamaturan kag ang kabuhi. Wala sing may magkakadto sa amay kung hindi pagi sa akon. Karon nga nakilala na ninyo ako, inyo man makikilala ang akon amay. Kag sugod karon, inyo kid siya nakilala kag nakita. Si Felipe nagsiling sa iya, Ginoo, ipakita sa amon ang amay kag tuman ay na para sa amon. Si Jesus nagsabat, dugay na ang aton pag-inubdanay, Felipe, kag wala pa ikaw makakilala sa akon. Ang nakakita sa akon, nakakita sa amay. Nga bala masiling ka, ipakita sa amon ang amay. Felipe, wala ka bala nagatong ako, yara sa amay, kagat amay yari sa akon. Ang mga pulong nga ginhambal ko sa inyo, wala nagagikan sa akon. Ang amay nga yari sa akon, amugid ang nagahimo sang iya mga buhat. Magtuo ka mo nga ako yara sa amay, kagang amay yari sa akon. Kung hindi gani, magtuo ka mo, tungod sining mga buhat. Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang nagatuo sa akon, magahimo sa mga buhat, nga akon ginahimo. Kagdalag ko pasining ang mga buhat ang iya himoon. Kaya ko magakanto sa amay. Manging mahod namong kay Kristo, dumaydayon niya balita at kaluwasan ko ato niya Ginoo.
0: Dayawon ka o Ginoong Hesukristo.
2: Ang kabay nga sa magbasa at santos nga Ebanghelyo, mapatawad kitanan ato niya mga saga.
0: Amen.
2: At amo niya umpisa kaina ay medyo may amo niya mga adjustment pero nagapasayaman kita sa atong technician mo karon. Sino atong technician mo karon? Atong technical partner?
4: Si John De La Cruz.
2: Si John. Ayan, sayaman kita katunong dyan. O, ipatigayin mo rin yung programa at Ginoo para katundanan.
0: Amen.
2: Pero pinaka-highlight ka ra, although tanando versikulo yung dahil nga 1:14 alin sa versikulo na sa 12 ay mahagahon kita para sa mga tumuo. Pero pinaka-highlight ka ra makaroon na yung dahil nga tayong pangutana ni Felipe o rin hinyo ni Felipe na ipakita agad do amay, ipakita agad do bugaro amay kanda ituman yun manor para kamon. Tambay kun sa ato niya panahon makaroon kun oo kun maroon pakita nag-ausay pagid ba kita at mga priba pagid ko dahil nga rin nga mga butang nahanugod o para makilala natin do Ginoo ay kun basahon sis pagi sister Karen pagiusay nga rin do 1:30 ay gaban abi ka doon, 1:30 ay gaban abi ka doon, hasta makaroon niya panahon. Kaya inuusay bagit na gihapon kita, hindi nga pray, baba nga mga pamatuod, nga kung matuod o Ginoo, kung baga, inuusay bagit kita, sobra pat na baga sa ikasarang natin, at sobra pa sa ikasarang at Ginoo nga mga pamatuod, mga milagro pat na atong ginausay. Amen.
5: Amen.
2: Makaroon niya ni, may mga pagang baga. Pero imit lang ko di karay, basi ka pamati isang na makaroon. Eh mga grupo ba yung tatkig mga kaigmang hura natin nga rin nga gatipon patat kwarta, pamasahe, agadto patat sa ibang lugar, gabayad patat kung ano, ay gapangayo ko na sa dait gahom. Oo, gahom harin sa Diyos. Ay naklaro ka di karay sa verse 12, yung dahil nga rin nga ebanghelyo makaroon nga. Nagatuwa ba ni Jesus oh? Ang nagatuo sa akon magahimo sa mga buhat nga akon ginahimo. Tagdalag ko pa sini nga mga buhat ang iyahimoon kay ako magakadto sa amay. So libret ah. Libret aro gahom, libret aray nga mga milagro nga gusto nato makita paagiman katon. Ano ro garantiya? Ano ro criteria? Ano ro dapat nato himuon? Hay klaro eh. Magtuungat ang kita. Amen.
4: Amen. Amen.
2: Kanyo, kay Kristo, oh, ang nagatuo sa akon. Klaro ron. Kung i-fast forward natin to dahil nga rin nga 1:14 sa versikulo 21, eh haraho. Kanami kita ra. Ang nagabaton kag nagatuman sa akon mga sugo, amoy na siya ang nagahigugma sa akon. Ay, bukod niya at magtuogit lang sa sugid ba ya? Kundi ay, nagabaton ang nagatuman. Amen.
0: Amen.
2: Nagabaton ang nagatuman kung anong mga sugo. Ang sila ang mga sugo ngaron. Yan sa balaan niya kasulatan. Ang akon amay maghigugma sa iya kag naghigugma sa akon. Kag ako man na magahigugma sa iya, kag magapahayag sang akon, kaugalingon sa iya. Ano? Maroon malang gali kinahangyan. Man lang. Oo. Ay, mabalik ko man kita kara sa Roma 17, ay kinahangyan kita, ay magpamati kita kung mga pungit Diyos per me. Agudato rin yung paghigugma, rin yung pagtuo, ay hiyadto katon. Amen?
0: Amen.
2: Oo, maroon doon. Ikanami kita, yari sa, iya sa, ano, iya sa Revelations, sa Revelations 21, aragit naroon mo namin, ho. Ay, di ba, ginamba ni Jesus, rana nga, espiritu ay libre nga naging tao, libre nga naging tao sa kalibutan, o naroon sa 1:14-15, o sa 16, ay hararan ang hamba ni kay St. John, no? Sa Revelations, sa chapter 21, verse 3. Pero, dapat siguro, punta, right? Ang matabo ka ito sa makaroon yung panahon yun, eh. Galing kay kun matabo ra makaron nga panahon sa tanan nga tawo sa kalibutan ug ang kita trabaho, bro. Wa trabaho ra atong mga ministro, pastor, kaparehan. Karon ang puloy-an sang Dios siya ra, sa mga tawo. Matuod ra sa ding Isaiah 57:15. Ya kun mapainubusan kita, mahinugsoon kita, ay unay mo gister gaton.
0: Amen.
2: Magapoy siya upod sa ila kag sila mangin iya mga tawo. Ang Diyos gid magpaghiwod sa ila kag siya mangin ila Diyos. Magapahiran niya ang tanan nga mga luha sa ila mga mata. Wala na siyang kamatayon, kasubo, paghibi, o kung kasakit, ang daan nga mga butang wala na. Yan kun isalig nato ng tanan sa mahal nga Diyos, magbaton kita, batunon nato ni Mao, tumano nato ni Mao, pagi sa mga suko, sa mga pugong, hey, bugago nyo kita karon magsugid, magdeklarar, magproklamar, gaw nga kita Diyos, ang kaibahan nato ni Mao. Amen?
0: Amen.
2: At ano nga patungod nga kaibahan nato ni Mao? Siyempre na ang balaan niya Espiritu, di ba? Amen?
5: Amen.
2: May ginambang pinimori sa verse 5, oh, it bugna 21. Pero ang ginabago ko ang tanan ng mga butang, nagsiling man siya sa akon, isulat ini ng mga pulong kay ini matuod kag masaligan. O gin, maroon nga niya ginambang natin kanamat nga, may gambay nga. Nati man na si Biblia nga rin ginsugat malang manatawo ron. Kaya raw, ginsugat niya sa verse 5 ni St. John, no? Ginpasugat kita kanit, ginoor, anay nga rin nga mga puwong nga mga, mga matuod ag masaligan, Misulat ini nga mga pulong kay ini matuod kag masaligan. Kag nagsiling bagid siya, natuma na ako amo ang Alpha kag ang Omega, ang ginsuguran kag ang katapusan. Ang ginauhaw pa imnon ko nga wala

Panginoo, nga konsiin na punan sanda at balaan nga espiritu at kaalam. May kaagam sanda sa pagdumaga, pagkuhan sa ginatugyan kanda nga mga obligasyon. Agod datong mga apostoles, ay padayon man sanda sa andang misyon sa pagpaabot. Agdi karaya, nakapili sandat pito ka mga ga dumaga kara. Agod sanda, anda ka ba kara sa verse 4, kag kami amon, magagamit sang bugos namon niya tiyon, kapag pangamuyo, kag pagwali. Naluyagan nila ang ginsiling sang mga apostoles, gani ginpili nila si Esteban, isa katawo nga puno sang pagtuo kag sang Espiritu Santo. Ag nagpili sanda at pito, sanda at Pilipi, Prokoro, Nicanor, Timon, Parminas, kag Nicolas, nga taga Antioquia, nga isa ka hintel, nga nakonverter kapag kaudiyo. Ay kita man makaroon ay, bukon manawa kita ratong pangagan na kasugat ay karaya, ay siguro man, sa bilog kita, nga ginsogo man kara, nga gitugyanan, kuraya nga ra nga buhaton, ag may narisari man kita, may atong mga kayamanguran, kung ano matanang pamaagi, nga ginbutang ka atong mga Diyos, nga napunan man sandat balaan niya Espiritu, ag kaalam. Nga neron ay, di karaya, ay dahil pras kay Nicolas nga ra nga siyang ka intel na converter sa pagkahudiyo ay pras man doon ka aton nga katuwalay wa kita kakilaga ka aton nga mahal nga Ginoo kung ano ro mga pagsundan kung ano ro mga manami nga mga mensahe ay sa makaroon ay kambilog ng siguro.

0: tong sang ila mga kamot sa ila gin pangamuyuan aging tungtungan nga ni ron ay kaparas man katon ko namatay ginaya obra man da katon da paagi sa aton niya siyempre kon kita ay sa nikarayon niya mutang dapat ay may bindisyon gin man nga magahalin sa atong mga kaparian o kon sa anuman niya gin tao katong mga Diyos ay gabigid o mga kaparian sa naging tawaan komisyon ni San Pedro nanungod sa rayang buhaton nga niron ay gapili man sandaron kung sino anang natugyanan sa anang mga parokya kung sa anong man niya pamagi ay may narisari man doon niya mga organization niya nagadumaga nga plus it mga katikista kung ang mga lay ministeristic ministers ag sa mga mother butlers kung anong man niya organisasyon ni karon doon ay ginabindyo siya nandun ka atong mga kaparian agod andang mga buhaton ay nasairan nanda ang sambilog ron na makaroon nga buganit mayo gabigil sa mga katikista ag sa mga volunteer nga mga katikist ay ginpuan man doon sa dagid niya ginhasa gid ag pagabindisyonan agod masairan nanda kung ano ro mga butang nga dapat nanda obrahon sa buhaton sa buganit mayo ag sa katon man brothers and sisters kung ano man do misyon yung gintao katon bukon doon et ginatawag nga ginpili naton kundi ay sambilog nga kita ay gintawan karon pagi sa atong makigmanghuran aton doon niya padayonon at tumanon kutob sa atong kasarang brothers and sisters ay abo nga mga kay, atong makigmanghuran makaron nga gakinahangan pagid itbulig ay bukot at bulig nga ayodaha nga anait anang kalibutanon nga butang ay abokon aton ibalik ra sa kalibutanon nga butang abot ang nagareklamo makaron aman wa natatapi gabigid sa mga nguma kon ano man mga driver di karon ay raya raha sa espirituhan at anatong pagpanguwi brothers and sisters ara may nagreklamo pero may tawot ang agin butang agin pili it mahal nga Dios ag sandara ay ginbidisyonan sa pagdumaga o nasari-sari ng mga bugaton sa sugod at simbahan o konsin mga komunidad nga espirituhanon brothers and sisters. Nga ni Ron ay hambay nga ni ka, may sa suno nga ni sa ano, anong humilya ka mong pari kina nga wat ama na kita ga butang sa atong dagalingon ya mag natawag nga nga dayawon kita o kunano kita sa rayang mga butang nga nahimo naton pagi sa atong mga misyon o sa pag-ubra at mayad ya sa simbahan kundi raya ay kadungkana na kadayawan naton sa atong mahal nga Ginoo.
1: Amen.
0: Doon brothers and sisters basi mambay kita ay mana kilagaw tama na rin ron ay permisimbahan ka simba ay mana ron ay maruyon probokon doon brothers and sisters kundi may misyon nga gintao katon no mahal nga Ginoo sa pagpadayon pagpagnaag kaanang kagawasan iya si babaw it kalibutan.
1: Amen.
0: Agroyon din ako bro agabot ganyan salamat.
2: Salamat bro idugang ang siguro na po no ay pero ginauna ko kayo mo ayaw ganyan dudang maski wala kasugat na imo nga gandi ka ra sa pito ay kay bahan niya karon bro naga sigurado ko hindi na may basahon kaming bersikulo ni Sister Karen pero pinaka highlight abi sa ring first reading kada ing ring summer 7 gani nagpadayon ang paglapnag sang pulong sang Dios ang mga gintutunan sa Jerusalem nagdamo kag na madamo nga mga pari ang nagbaton sa ning mga pagtuo. Ay nagakatabo ra makaron ag haman nagakatabo ra ay matuod gid man do ginhambay ni San Pablo sa Hebreo 12 Hebreo 4:12 kay ang pulong sang Dios buhi kag gamhanan kag matalumpa sa espada kag duha sing sulab nagadulot ini tubtob sa ginutlan sang kalag kag espiritu kag saging kitaan sa mga lutalutahan kag utok sa tulan ini nagatungkad sa mga panghunahuna kag handom sang tagbusoon sa mga tawo butang bagon mga igmahudamon kay Kristo kun gina wali katun dupung i Dios ang nagapamati gamang kita hay makonverter di kita pres ko ibang area sa first reading. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
2: Makonverter gid kita ay hambay nga ini sa 1 sa 1-1 ano hambay So wala pa matugang kalibutan, yara ng pulong, ang pulong kaupo siyang Diyos, ang pulong Diyos.

0: ay gamhanan do Dios, ay gamhanan da nang puwangan ni kon gapamati gilan kita. Kung may nagawa dai nagapamati kita to puwangin Dios. Ag indi ta naton pag pagation no do ngaron nga kon baga ay may pagkaon gid katong tigano o kon uwa. Ay magatubong ka katong do pagtuo, pasuabihon ta naton do puwangin Dios ay hambayan ni kaina sa ni sa 1:14:21 ay dapat ay magbaton kita at magtuman ko pungong dana. Amen?
1: Amen.
0: Ang good morning po nga kita ay Diyos. Ay makaroon na biyesta, makaroon ay kung may pagkaon sa mga pagtilipon at mga tumugo ay sa abot na siguro kung namatay abot interesado mag ito sa kusina di nung watan ay ilang magpamati at pungong it Diyos. Ay may ako nga nga itong experience sa mga prayer meeting ito nga awan ay kung matambok kung mo makaroon ay papundo na ako pagwali ay kakaon nyo ako niyo managutong mo ay maluwi ganito nga oo ay maroon doon. Pero sa second reading bro ay masairan na doon, masairan mo git mapiho mo nga sambilog ka sa pinili itaton niya mahal niya Diyos sa imong arang makaroon niya gina ay imong arang obligasyon para sa katawan. Amen?
1: Amen.
0: So yes, pamagandong yung magamon, palihog, do, gimpiriparar ginin mo itang tumingo nga second reading, palihog, go ahead.
2: Takman, may dead ng pangkong mga brothers and sisters. Ato nga balikan ni Karagod second reading na pagkong timbata, kaya ay kuwat ni Tumpet po. Pagdaya, nag-tubit mo ato mga karoon. Nag-tubit pero kamo inyo pinili karan ari anon nga mga pagit alaan nga kumito matawo nga iyag itin pinili sa kapatala sa makasalimalan ng mga buhat sa mundo na nagtawag sa inyong ikan sa kadagatuman pagkato sa iya makasalimalan dahil bro o aking mensahe makasalimalan sa pwede sa first reading natin ay naging pili ito nga pito ka mga tao, may mga matarigan. Pero rita ra, sa ating ating reading, may nahambay ka, tulad ka sa Pedro nga nakita sa ating pili ka ra sa ating
1: mga. Amen.
2: Nagaya, nagahambay mo pa niya sa verse 5 na dumdum pati. Kali ka mo tubong bungi ng mga pato. Kali paggamit sa inyong pagkalingon, pagpatindog sa Espiritu kanon niya tinutok. Sa diin mag-alala, matubong balaan ng mga pari sa paghalad sa Diyos at Espiritu-Hanon pag mahamot ay na maghalad sa agi sa Diyos. So kita, mga brothers and sisters, bilang isa sa mga pinili, isa sa mga rasa na pinili ko at mahal na Diyos, ay magpagapit kita, manisan Pedro, mga puso sa buhi ng bato. At sinuray ang buhi ng bato, imong aliro, atong Ginoong Jesucristo. Imaurar og natungod raya nga ra nga magasahon at sa mga mesa sa kasulatan ng gasilinga imaurar og bato nga gitukod bisikway sa mga malanukod nga naging pamakod ni bato imaurar og bato nga ginpadaga katon katong mahal nga Diyos imaurar og bato nga ginpili katong mahal nga Diyos nga para sa iba ay wa ipuos iba ni San Pedro pero gintao ipadaya mo katong katong mahal nga Diyos ama bilang isang kabato ng kapitano. Raya nga ni itong para nga ba ni, kinaka ito magpagapit para yung buhay na bato. Ang ipagamit ko na natin na itong kaugalingon. Gamitin natin na itong kaugalingon. Makapatindog o makabuo kita sa kapitulituhan ng templo. Kita ay mag-aalagad. Ang ating nabasubong sa kabalaan ng mga pari. Paagi sa namin. Bukod niya pagiging isang pari ng mga pari. Pwede kita makaalagad makalagad sa itong mahal na Diyos. Pwede kita makalagad ka sa kubos natin nga kinaiya. Pero kung maging isa kaya nga magbukot, magpatimbukon, magligog makasin, isang klase yung siguro mga partner sa pagkalagad o pagtuman sa nakamukong ba sa mahal na Diyos. Kaya nga rin mga brothers and sisters nga natukod, natungod ni Pedro nga kukun nga kato. Sa imoro ato niya na manginsan ligan. Kaya nga, ginahambay mo nga, imoro sa maluwas sa rasa na pinipili ka ng mga nani mga brothers and sisters, bilang isang kakristyano katulad ko. Kinangan ay sayod natin na kita ay pinipili para ni Kapitin at Kapitin ay hindi makapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapag Pagod kita man bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, ay makaalagad kita, makahambalin kita.

0: hindi gid kita magkabuhi sa rudayang ranga sa ato niya pagpangabuhi espirituan nun, ay matabag ang bibig atong gamiton. Gamiton tagi natong tagi pusokon.
1: Amen.
0: Amen. Mga ginamba na kung una pa nga, gamiton natin niya bibig, gamiton natin niya mata, para itong tagipuso, nagulito ay makilagagin natin do Ginoo. Amen? Hindi kita magpawad kay Felipe, pero hamba ni Jesus, ay kamuhay yung mana Felipe, ano bang iba? Tapos manahiwa kagihapon mga kilaga sa amay, ay kita kung mana ako permi, tapos ay maroon kita eh. Permi yung buhay nga, kugang permiro pa matuudit Ginoo para magtuo kita kana, para magsalig kita kana, para higugmao natin imaw, para isalig natin kanarutanan nga kung ano yas atong pagpangabuhi. Amen?
1: Amen.
0: Ay, tawang bagay kung tawot na siguro Ginoo mo, tagbuti mo katon doon, ay maroon tagihapon kita sa tamakaroon nga niron, magigamagod namon kay Kristo. Padayon kita nga magsimba, haroon nga niyang banis kargaren, primima namin kita, padayon kita magsimba, ay sa di karoon nga pamaagi, di karoon nga sitwasyon, ay maibagi natin do Ginoo. Amen?
1: Amen.
0: Ang inamba natin, sa Liturgy of the Word pa lang, maibagi natin mo yung spirit. Na, sa Liturgy of the Eucharist, maibagi natin mo sa analawa, sa dugo, pagi sa Santos yung pagkalawat.
1: Amen.
0: At siyempre baro ang pagka-Diyos ay maambit din natin. Patiran ng balaan yung Espiritu pagi sa Santos yung pagkalawat. Amen?
1: Amen.
0: Ay, ipaman lang siguro do grupo, kita mo lang doon reliyon nga may ginapatigayin din niya Santos nga Misa.
2: Amen.
0: Amen?
1: Amen.
0: Aksayin man kita nga din. Sa man kita nga ginbiling din ni Jesus doon. Una ron sa unang Korinto 11:23-26. Una ron sa Mateo 26:26-29. Aksay iba pa din nga suwat ato mga ebanghilista. Panibulahan kita. Kita nga mga iya sa Romano Katoliko ay hayos ginsunod gid o ginasunod gid atong mga kapareya na sa ato nga Santo Papa roday nga ang pagselebrar it Santos nga Misa.
2: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Laro man sa ginhambay nga basa naton kay na nga dapat ay batunon gid naton imaw at tumanon gid naton imaw.
1: Amen.
0: Lagi sa ada mga pulong. Amen.
1: Amen.
0: Laro ginuman uman ambon per minister karen do nga Juan 14:26. Aro day nga ang manadabang ang Espiritu Santo nga ipadala sa amay sa akong ngalan, magatudlo sa inyo sang tanan niya mga butang kag mga panumdum siya sa inyo sang tanan nga akon ginsiling sa inyo. Ginpadumdum kita ni Brad Binor, ginpadumdum kita ni Sister Karen, ginpadumdum kita katong mga parihan kina sa mga nakasimbago na ginuna pagpadumdumong giyapon kita kung atong mga kaparihan sa pag-giyar at balaan ng Espiritu sa pagkilaga para makilagin naton para ito niya mahal nga Diyos.
2: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Oh, paano kita magtuo, paano kita maghigma, paano natin batunon para ito niya mahal nga Diyos nga makagagahom kung kita ay kugang baga sa pagpamati, kugang kita sa pagkilaga ka na. Amen.
3: Amen.
0: So maroon yung siguro akong ma-impart makaroon, nagpasensya gid eh kamo ay medyo amun nga presentasyon makaroon ay katingwa manabiron ako nga maski maiwat na itong internet magayo kami makaroon nga apat pero at least ay nagatingwa kami nga ma-import kinyo pero mga pungit ato niya mahangin na Diyos.
1: Amen.
0: Nagatuo kami, nagapati kami nga unya naging kinyo ro balaan niya Espiritu ato niya mahangin na Diyos gani ay nagpati kami, nagaumanamon nga kung naintindihan nyo kami sa among yung presentasyon masi sa kubos na murang kasarang ay maintindihan na makilagin ninyo rato nyo mahal nga Diyos.
2: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: So bro, ikaw lang bro magpamuno ko pangamuyo sa mga tumulo, paliyok, Brad Binor o kamuni Brad Paing.
1: Magpangamuyo kita sa amay nga may dako nga pagsalig paagi kay Jesucristo nga amo ang nagapangabay para sa aton ra aton nga sabat Ginoo pamati ang amon pagampo
2: Ginoo pamati.

0: ang hamon pag-ampo para sa aton katilingban nga Kristohanon. Sabay nga aton dumdumon nga kita ginatawag agod mangin balaan niya pungsod na iyagid sang Diyos kag kita magakabuhi sunod sini nga mga pagpili sang Diyos mga muyo kita.
1: Ginoo pamatii ang amon pag-ampo.
0: Para sa mga opisyales ang gobyerno, sabay nga tagan sila sing kaalam kag paghigugma, agod magpamuno sila hindi lamang sa pulong, kundi labi na gid sa ila buhat, mga muyo kita.
1: Ginoo pamatii ang amon pag-ampo.
0: Para sa mga tawo nga may dako nga kinahanglanon, sabay nga ang Ginoo maghatag sing kaayuhan sa mga nagapangasubok, kahilwayan sa mga ginahingabot, pagkabuhi nga dayon sa mga nagtalaliwan niya pa nga mga nagtaliwan na mga muyo kita.
1: Ginoo pamatii ang amon pag-ampo.
0: Para sa mga tawo nga wala gindulaan sang paglaom, paagi sa maayo nga halimbawa kag paghigugma sang mga tumuloo, tabay nga makita nila ang kalipay paghidayet kag paglaom nga ginahalad sang Ginoo, mga muyo kita.
1: Ginoo pamatii ang amon pag-ampo.
0: Para sa aton nga nagatililipon sini nga programa, tabay nga hindi gid naton pagpatumbayaan ang pagpamalandong sang pulong sang Diyos pag ang pagpangamuyo sa tunga sang kadamuon sang buluhaton sa adlaw-adlaw, mga muyo kita.
1: Ginoo pamatii ang amon pag-ampo.
0: Para sa mga iloy nga naghatag sa aton sing kabuhi kag paghigugma, tabay nga amon mapakita ang pagtahod kag pagpalangga sa ila, mga muyo kita.
1: Ginoo pamatii ang amon pag-ampo. Diyos nga mo namay, hatagi kami sing maayo nga tagipuson, agod kami man mangin sakramento sang imo presensya kag pagluwas. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga mon Ginoo.
0: Amen.
2: So, salamat gid bro, siguro para sa aton yung mga suki tagpamati, sa aton yung mga igmangon nga suki, bukod niya aton, kundi suki gid aton yung mahal nga Diyos, ay bago kita magprograma kada Domingo, ay ginampo gid aton doon sa aton yung mahal nga Diyos, nga imot aron magkangay, o aton nga ramang kaigmangon nga pamati, makaroon nga ni kamo nga nagpamati, makaroon kamon, ay batsagwan siguro ninyo rin niya bukod at kami nag-imbita kinyo.
1: Amen.
2: Nga Diyos, pag-isanang balaan ng Espiritu. Muna yan yung ginaamon ko yung meron, nga punan yung kamot balaan ng Espiritu, ang grato ay makilayagin natin, maintindihan yun natin kung natin minsahe ito niya mahal nga Diyos. Gani, para sa makaroon niya adlaw, rana nga minsahe gid, ay maroon doon, hindi yung kita magtinguha gid, hindi kita mag gamit atong mata pirmi para yamang nga magtuo kita kana ay dapat ay atong gamiton ay atong tagipuson ay ro hamba nga ni manana ay sa tagipuson imo gamba gatanaw bukod at imo ay presko tao nga sagwa baga gatanaw nga nino ay tama siguro nga magpamati kita kana pugong batunon naton ang mga pugong tumanon naton atong mga pugong ay ro atong ginabaton nga ang ginatuman ay bukod at buong nga ginsugat at tatawo kundi imo mismo prato niyo mahal nga Diyos. Amen?
1: Amen.
2: Anong doon? Gani ay klaro niyo man siguro kamo atong tanang doon ay panamat nga ni medyo nahuya man ako ay balik-balik ba atong istorya pero ay re-importante ba ay maintindihagin natin kung ano sa simpleng pamaagi namon ay maintindihagin natin magkilala natin datang nga mga Diyos nga raanang ilang nga ginatinguhay arang ani ginabana na sa tadidinger nga ibang bersikulo antes di ebanghelyo ay ginburon sa 1:13 ay 1:13 bersikulo 34 tagrayeng nga ginahatag ko sa inyo ang isa ka bag-ong sugo magigugma anay kamo subong ako nagahigugma sa inyo sa amuman nga bagay dapat kamo maghigugma anay.
0: Amen.
2: So kabay nga, di karon siguro kita hasta, kabay nga binisyon kita, ito aton nga mapinalanggaon, mapinatawaron, matinatapon, agwagid, nagakalipat, Pirmihin natin imong kaibahan sa oras ng tanan. Binisyonan kita. Itaton yung mga gahong na Diyos ng tanan, ang Amay, ang Anak, ang Espiritu Santo.
1: Amen.
2: Amen. Siyama sa Diyos. Ang siyama din sa itong technical partner, ang sa bilong management and staff at Radio Todo sa Kalibo. Ang ining partner natin, partner natin yung mga hangin Diyos para ibantala, para nang Amay na Diyan yung balita at kaguwasan para sa dan pag-isa rin programa, Divine Mercy sa Kabuhi. Siyama din.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae. Todo Reggae.

0: Todo reggae. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.
1: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
0: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo reggae.

0: Todo reggae.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.

0: wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: May powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: Mo! DTX 500!
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
1: Nanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae, Todo Reggae.
5: Please, high vibration. I know we'll have one more one already, right?

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Ildero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Best music, awaken love. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo reggae, todo reggae.

0: Todo reggae. Todo reggae.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
2: Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabing, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, bara akong nga mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Ang gudinamira inyo nga.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makapakaitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Kalibo, Aklan.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang panubos
3: ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis
2: Whoa. TDX 500!
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
2: lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
0: Ang radyo na

0: ang masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan nga kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, medyo maganda yung, ano, niya, yung kinalapasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
2: Mm-hmm.
1: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
4: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ato.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!
4: More!

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Villacruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun bara akong mag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw
0: for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis!
5: DTX 500
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with DVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Caliguaclan and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Ma'am Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: todo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Toto 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

footlong ag skinless. Mayandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagidro andang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navarra Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. Mayanda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navarra Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang Roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-rice ha.
2: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Tapos, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, kaya, tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong
1: ngawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
2: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
5: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Sophia, you just

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagisban West, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagin. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Praise the Lord. Glory to God at isang mabiyaya at pinagpalang araw, gabi, umaga, anumang oras sa buong mundo na inaabot po ng broadcast na ito sa programa ng ating dakilang El Shaddai dito po sa Himpilang Pinagpala dito sa Radyo Todo ang 88.5 FM sa Aklan, ang radyo na kaibigan mo. At sa ngalan po ng aming PFCC 15 Disciple Head Brother Rolly Bonion, kami po muna ang pansamantala makakasama niyo po sa loob ng isang oras. Ako pong inyong lingkod, Brother Randy Solano.
1: At ako naman po ang makakasama ninyo sa loob ng isang oras sa pagpapahayag ng mabuting balita, si Brother Richard Santillan Sabay. At bumabati sa inyo ng magandang tanghali, magandang umaga, magandang hapon sa mandako kayong lugar na ngayon ay dyan lang po kayo at makinig at nadalangin ko po na abutin kayo ng himala ng ating Panginoong Diyos.
0: And of course, tayo din po ay nagpapasalamat, Brother Richard, sa pamunuan, sa management and staff ng Radyo Todo Aklan, sa panguna po ng ating buting CEO, Sir Jonathan Cabrera, ang atin din pong station manager. At ganun din po si Ma'am De La Cruz. At sa technical side, kasama natin Sir Ding Dong. At sa lahat po ng mga nakikinig ngayon over their radio sets, maging nanonood sa mga televisions, magandang hapon po sa ating lahat at welcome sa programa ni Yahweh El Shaddai. At siguro tayo ay pangungunahan ng ating kapatid sa pananalangin, Brother Richard.
1: Amen. The name Father, Son, Holy Spirit. Amen. O hallelujah. Purihin ka, Panginoon, dakilain ang iyong pangalang banal. Diyos naming amang makapangyarihan sa lahat. Wala kang katulad, ang Diyos na mabuti. Panginoong Yahweh El Shaddai, ngayong hapong ito, Panginoon, sa paghahayag ng iyong mabuting balita ng kaligtasan, samahan mo po kami ni Brother Randy, Panginoon, yes, at hayaan mong ilagay sa aming mga puso't isipan ang mga salita mong nais mong ipahayag, himpapawid at abutin ang mga sadakong ibayo ng lugar, Panginoon, na ibig mong abutin at pasukin ang kalang mga puso, kalang isipan. Hayaan mo po ito magrema at magkonvict sa kalagayan ng kalang buhay at ng kalang pamumuhay. Kaya, Panginoon, samahan mo kami't lukuban ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. Langisan ang aming dila upang ito'y mga salita mo ay mapapakinggan na mayroong pagpapala, Panginoon. At higit sa lahat, dalangin ko rin po, Diyos, ang lahat ng nakikinig ngayon sa mansilang dakong lugar, sa mga sandaling ito ay inyo pong abutin, Panginoon, yes, ng himala ang kanilang buhay, Panginoon. Ano man ang kanilang sitwasyon sa kanilang buhay ngayon na may mga pinagdadaanan, ang iba ay may karamdaman, ang iba ay may suliranin, ang iba ay nahihirapan o may kahirapan. Alam po namin na kayo ang Diyos, bagamat hindi nakikita, ngunit totoo. At sino man ang mananalig na ng palataya, hindi lamang kayo nakikita, ngunit mararanasan nila ang iyong gagawing himala sa buhay nila, anuman ang kalang sitwasyon. At dalangin ko po, O Diyos, at naangkin ko ang sa loob ng isang oras, sasamahan niyo kami at inyong pagpapalain ang bawat nakikinig. Sa pangalan ng Panginoong Isus, ito ay aking niling at inaangkin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.
0: Amen. At sa muli po sa mga late tuners, welcome po sa programang ito ng ating Panginoon. At siyempre sa ngalan po ng mga bumubuo ng council ng PFCC 15, kami po muna pansamantala nyo makakasama. At sa muli, yamang mabilis ang oras, tayo po ay tuloy-tuloy na, Brother Richard, mayroon ka sasabihin.
1: At bago po pa tayo magpatuloy at magbasa ng Biblia, pakinggan po natin itong inihanda ng ating kapatid na kanta na kung saan ay himayin po natin ang bawat lyrics ng kanta na ito.

0: tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father." The Gospel of our Lord.
1: Praise the Lord Jesus Christ.
0: Amen. At yun naman, babasahin
1: sa babasahin wikang, din natin ito sa wikang Pilipino. At ang sabi dito sa Juan Kabanata 14 magmula talata 1 hanggang 12. Sabi po dito, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama, maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko sana, kuna sana sa inyo, at paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naruroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaruroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Diyat at hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakikita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
0: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. Glory to God. Brother Richard, talaga naman na ang message sa atin ng Panginoon ay may kinalaman sa ating buhay pananampalataya.
1: Amen.
0: At kung bakit ang mga tao ngayon ay nagkakaroon ng pagkatakot, kabalisahan dahil po sa mga nagaganap na mga pangyayari sa mundo, sa pagtaas ng mga inflation. Yes, nagpapasalamat tayo dahil nag-roll back ng almost 3 weeks, and then sabi nga sa balita ay babalik na naman ang unti-unting pagtaas ng mga petroleum products. Pero sa taong may pananalig sa Diyos, sabi nga ni Jesus sa ating binasa sa talata 12, "Kung mananalig kayo sa akin, ay higit pa ang inyong magagawa kaysa rito." Dahil ang pananampalataya o pananalig sa Diyos ay may kapangyarihan, Brother Richard.
1: Amen. At ang kapangyarihan ng pananampalataya sa Diyos, sabi doon sa Hebreo 11 verse 1, ay kahit hindi mo na panakikita, ngunit kapag yan ay pinaniwalaan mo at ito'y tinatawag mo, darating sa buhay mo.
0: Amen. Talaga naman na kung tayo'y nananalig, ang mga imposibleng bagay ay magiging posible sa bawat mananampalataya sa ating Panginoong Jesus.
1: Amen.
0: At katunayan itong event na ito, Brother Richard, ang John chapter 14, ang kausap dito ng Panginoon ay ang kanyang mga alagad. Isang gabi kung saan naganap ang huling hapunan, dahil isang gabi ito ng pamamaalam ng Panginoon, pero ini-encourage niya sila na manalig sa Diyos at manalig din sa Kanya. At ang pangako nga niya, sa bahay ng Ama ay maraming

0: inihanda na matiterhan ang bawat mananampalataya. So, ibig sabihin, the audience of St. John is yung mga mananampalataya, the community of believers. Tayong may relationship at may ugnayan sa Panginoon ay kailangang mamuhay na may pananalig, Brother Richard.
1: Amen.
0: Upang lahat ng bagay, kabalisahan, pagkatakot, pag-alinlangan, dahil sa mga kaganapan ay ating mapagtagumpayan.
1: Amen. At yan yung binanggit mo kanina, dito sa verse 1, na kung saan mismo ang ating Panginoong Hesus ang nag-encourage, na sabi niya ay, huwag kayong mabalisa. Sabi dito ay, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Hindi sa atin na, Panginoong Hesus. Kasi yung Panginoong Hesus nagsasalita dito.
0: Amen.
1: Amen.
0: So ito isang pananalita na punong-puno ng encouragement, Brother Richard.
1: Amen.
0: Diba pag sinabing word of encouragement, kabaliktaran naman ng word of discouragement. Sa mundo, maraming mga discouraging words tulad ng mga pambubuli sometimes sa social media, mga bashers kapag maraming ngayon nagbabangayan sa social media, Brother Richard.
1: Amen.
0: At yan ay mga nagpapahina ng pananampalataya, nakapag-discourage ng damdamin. Pero ang mabuting balita na ating pinagninilayan ngayon ay word of encouragement galing sa Panginoong Hesus. Ang patay at nanghihinang pananalig muling bubuhayin at palalakasin ng Panginoon.
1: Amen. At sabi doon ay yung pananalig sa ating Panginoon ay can enable the disabled.
0: Amen.
1: Can enable the disabled.
0: Amen. Ibig sabihin yung mga hindi kayang gawin ang isang bagay. Kasi pag sinabing disabled, walang magagawa.
1: Amen.
0: Pero ang pananampalataya enables the disabled. Ganda naman talaga, Brother Richard. Ibig sabihin ay yung walang magagawa, pagaganahin ng Diyos ang pananampalataya para pag manalig ang tao, ang Diyos ang gagawa para
1: Amen.
0: Sa atin. Amen.
1: Amen.
0: So, at hindi lang yun, Brother Richard. Sabi pa sa talata isa, kung manalig tayo sa Kanya, ay may pangako siya. Ibig sabihin, yung pagkabalisa, troubled situation, may mga dahilan iyon. Pero when we live by faith, we will overcome every troubled situation.
1: Amen.
0: Amen.
1: At siyempre, kung pangako niya, kapag tayo, sabi doon sa Salmo 91, kapag may hilahil, ako, kayo'y aking sakluluhan.
0: Amen. So, ibig sabihin, marami kasi mga cause ng troubled situation o pagkabalisa. Ito yung pag sinabing pagkabalisa, Brother Richard, ay maraming mga pumapasok sa isipan na hindi mo alam kung anong gagawin, na kung titingnan mo ang sitwasyon, parang walang mangyayari. Pero we must live by faith, may magagawa ang Diyos.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ano yung step natin sa overcoming the ating pananampalataya? Kaya sabi dito ng ating Panginoon ay yung pangako niya, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. At yung pangako niya dito, Brother Randy, ay mayroong mga silid doon sa kanyang tahanan.
0: Amen. Kasi sa mundong ito, parang hindi natin alam kung saan tayo komportable. Kasi may mga discomforts na nararanasan ang marami. Ganun pa man, ina-assure tayo ng Panginoon na yung pangako niya ay maaasahan. Meron tayong many rooms doon sa Father's house, ang sabi niya. Hindi man literal, pero kung dadalhin natin sa spiritual, pag sinabing Father's house ay may puwang ang bawat mananampalataya sa presensya ng Diyos sa pangkasalukuyang panahon, Brother Richard.
1: Amen. At yan yung assurance ng ating Panginoong Hesus dito sa Ebanghelyong ito. Sabi niya ay sa bahay ng aking ama, maraming silid.
0: Amen.
1: At kung hindi gayon, ipaghahanda ko kayo. At yung ating Panginoong Hesus ngayon ay, di ba sabi doon ay, siya ay namatay, inilibing, tapos na nabuhay, nagkayab sa langit, nandoon siya ngayon sa naluklok sa kanan ng Diyos. Although ang ating Panginoon, Brother Randy, ay omnipresent.
0: Amen.
1: Sabi nga doon, when there is two or three gathers, nandoon siya sa ating kalagitnaan. Pero sabi dito ay ipaghahanda ko kayo ng matitirhan doon sa tahanan ng Ama. At kapag na ipaghanda na raw tayo ng matitirhan, sabi doon ay babalik ako. Ibig sabihin, may tanta tayo sa ating simbahan. Kristo ay namatay, si Kristo niya buhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng Panginoon. At yung pagbabalik niya, sabi dito, ang karugtong nito, Brother Randy, ay kukuhanin ko kayo at dadalhin sa kinaruroonan ko.
0: Amen.
1: Yun ang assurance niya, Brother Randy. Pero, Brother Randy, hindi lahat tayo ay kanyang dadalhin doon sa kanyang kinaruroonan. Kundi yung dadalhin lamang doon sa assurance niya na dadalhin doon sa kinaruroonan ng ating Panginoong Yesus, yaon lamang human na yung kanilang silid. Ay kung hindi human na yung silid, paano ka dadalhin doon? Wala kang titiran. Wala kang tutulugan.
0: Tayo po ay kailangan talaga, Brother Richard, na mamuhay na may pananampalataya.
1: Amen.
0: Kasi ang ginawa lahat ng Panginoon doon sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ay para sa ating lahat.
1: Amen.
0: At yung muling pagkabuhay ay pruweba na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pag
1: Amen.
0: Sinabi niya, ito'y kanyang ginagawa. Kaya sa pagdiriwang ng 5th linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon, dapat gumagana na yung ating pananampalataya.
1: Amen. Ay, dapat gumagana yung pananampalataya. Dapat magpadala na tayo ng mga materyales sa langit para mabuo yung pangako ng Panginoon na silid.
0: Amen.
1: Basahin natin. Balikan natin para maunawaan lang. Literal mo akong sinasabi, pero later sabihin natin yung spiritual. Sabi dito, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko sana sa inyo at paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako. Sabi niya, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaruroonan ko. So, yung sabi ko kanina, brother, hindi lahat isasama ng Panginoon. Yung isasama lang niya, yung may buo na yung silid doon sa pinaghanda ng Panginoon. Babalik siya at isasama tayo. Yung may silid. Kung wala kang silid, hindi kanya sasama kasi bawal yung squatter doon sa langit. Yung may silid lang. At para tayo magkaroon ng silid, assurance ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, isasama tayo, magpadala na tayo ng mga materials. Padala ka na ng pako, brother Nay, saka yero.
0: Amen.
1: At saka kamilya. Yung mga pako at yero na tinatawag dito, ipapadala na para mabuo yung silid natin. Yung kabutihan ginagawa natin sa ating kapwa. Yung paggawa ng mabuti, yung ating pananampalataya, yung ating pagdalo ng ating gawain, pakikinig ni salita ng Diyos, at pagsunod o kaya pagtuman ng mga utos ng ating Panginoong Jesus, at paggawa ng mabuti sa ating kapwa, brother and day, yung
0: Amen.
1: Mga materialis na ipapadala natin sa langit para pagbalik ng Panginoon, natitiyak tayo, yung assurance ng Panginoon, tayo isasama doon sa kinaruroonan niya.
0: Amen. At mahalaga dito yung relationship,
1: Amen.
0: Brother Richard. Kasi
1: Amen.
0: Ang kostumbre ng unang panahon sa Palestinian culture, maging sa Jewish culture, kapag ang isang royal family, halimbawa, lalaki ay galing sa maharlikang lahi, kapag siya ay mag-aasawa, magpapakasal sa babae na kanyang minamahal, ay bago sila ikasal, ipinaghahanda na yun ng matitirhan.
1: Amen.
0: Within that betrothal period, yung panahon ng pamamanhikan, naghahanda na po yung mga lalaki na ikakasal para sa kanyang minamahal na mapapangasawa. At ito po ay, sa time ni Jesus, ito po yung kultura nila, yung kostumbre po nila, kaugalian, na ipinaghahanda ng lalaking ikakasal ng tirahan ang kanyang mapapangasawang dalaga.
1: Amen.
0: So, ibig sabihin, tayong mga mananampalataya, we are considered the bride of Christ Jesus.
1: Amen.
0: At siya yung ating groom. So, yung nabanggit nyo nga po kanina ay yung mga paghahanda na dapat nating gawin. May sinasabi din doon sa Revelation chapter 19 nakahanda na ang tiging ng babae at ng kordero at nakasuot ng puting-puting lino ang mga babae at ang kahulugan noon ay mga mabubuting gawa na mga mananampalataya. Kaya tamang binanggit nyo, Brother Richard, na sa tuwing tayo ay gagawa ng mabuti sa kapwa, iniisip natin dahil yon kay Kristo na nagmamahal sa atin.
1: Amen. At sa bawat paggawa natin ng mabuti at bawat pagdalo natin sa gawain at bawat pakikinig natin ng salita ng Diyos at bawat pagsunod natin, yan ang pinapadala natin sa langit ng mga materialis upang mabuo ang ating silid, Brother Ande.
0: Amen. Praise the Lord. At kailangan nating mamuhay ng may pananampalataya. Kasi ang taong namumuhay sa pananampalataya ay nag-o-overcome ng mga troubled situation. Merong assurance that Jesus is the way, the truth, and the life. Going to the Father, Brother Richard.
1: Amen. At ayun ang assurance ng ating Panginoon. At ang sabi pa ng Panginoon, kung tayo ay sabi mo kanina, kung tayo ay nananalig ng palataya sa ating Panginoon, at ang assurance niya bilang tayo ay mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, sabi na dito, Brother Randy, sa Luke chapter 22 verse 29, ang sabi dito ay Luke chapter 22 verse 29. Sabi dito, Brother Randy, kung paanong pinaglalaanan ako ng Ama ng kaharian, gayon din naman pinaglalaanan ko kayo ng dako sa aking kaharian.
0: Amen.
1: Kung so, paano daw pinaglaanan ng Ama ni Yahweh Sada ang Panginoong Hesus, sino man ang manalig manampalataya sa ating Panginoong Hesus, ganun din naman pinaglalaanan niya ng dako o silid sa kanyang kaharian.
0: Amen. Kaya yung merong puso na nagmamahal, nananalig kay Kristo, ay huwag tayong mabalisa, huwag tayong mag-alala na hindi tayo doon makapunta. Tsak yun ang pangako ng Panginoon.
1: Amen.
0: Parang isang mangingibig, Brother Richard, na ituturing ng pamilya ng lalaki ang mapapangasawa ng kanyang anak.
1: Amen.
0: Ganon din ang ating Amang nasa langit. If we are the bride of Christ, tayo may relationship sa Panginoong Hesus, kinoconsider na tayong anak din ng ating Amang nasa langit.
1: Amen. At tayo yung kanyang bride, tayong bride, tayo ititira niya doon sa kanyang kaharian.
0: Amen. Sabi nga po doon sa Galatia chapter 3 verse 29, kung tayo ay na kay Kristo, ibig sabihin na na kay Kristo, may relationship kay Kristo, tayo ay kabilang sa lahi ni Abraham at kasamang tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos.
1: Amen.
0: Amen.
1: At yung sumunod, Brother Randy, sa verse 6 na tayo, ano? Sa verse 6, diba, sabi doon ay, mula muna dito kay Tomas, alam naman si Tomas, may pabida-bida, may nag-aalinlangan.
0: May kakambal siyang pag-aalinlangan, Brother Richard.
1: Kasi sabi dito sa verse 5, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Tagal na ng kasama ni Tomas ang Panginoon. Hindi niya alam. Sabi, paano namin malalaman ang daan? Ngunit sumagot ang Panginoong Hesus at binigyan ng assurance si Tomas. Sabi niya, sumagot si Hesus, ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
0: Amen. Pag sinabi ni Jesus na siya ang daan, lahat na kasi ay ginawa ng Panginoon kung paano dapat mamuhay ang isang anak ng Diyos. Nung siya ay magkatawang tao, nagpakita siya at nag-iwan ng magandang halimbawa. Kaya kung anong ginawa ng Panginoon, ay tularan din natin.
1: Amen.
0: Yung the way of life, kung paano siya makitungo sa mga tao, lalo na sa mga makasalanan, ay binibigyan niya lagi ng pagkakataon na magkaroon ng relationship sa ating Amang nasa langit. Dahil ang tumatanggap sa Kanya ay tumatanggap na rin mismo sa Ama. Di ba yun ang Kanyang sinabi dun sa last part? Kaya sabi niya, ako ang daan. He is the way of life going to the Father.
1: Amen. At di ba, nung nakaraan lang sabi mo, laging sinasabi ng Panginoon, I am, marami siyang I am.
0: Amen.
1: I am the light, I am the vine, di ba? Tapos ano pa yung sinabi niya, dito naman ay makita natin na, ano sabi na, ako ang daanan ng mga tupa nung nakaraang ibang
0: ngayon. Amen. At siya rin ang good shepherd, ang ilaw ng sanlibutan,
1: amen.
0: Tinapay ng buhay.
1: Yung tubig na nagbibigay buhay. Amen. Diba? Marami siyang I am. Pero dito sa ating binasa, brother, I am the way. Siya ay daanan. Meaning, sabi dito, kung gusto mong mapunta sa Ama, kung gusto mong mapunta sa Ama, wala ka ibang dadaanan, Brother Randy.
0: Amen.
1: Maliban doon ka lang talaga dadaan sa Panginoong Jesus para makapunta ka sa Ama. Kahit ang daanan mo ay shortcut, long cut, at hindi yan dumadaan sa Panginoong Jesus, never ka makapunta doon sa Ama, Brother Randy, sapagkat ang assurance ng Panginoon, I am the way.
0: Amen. Wala nang ibang daan.
1: Oh, wala nang ibang daan. Baka yung dali na. I am the way, the truth. Ako yung katotohanan, ako rin ang may hawak ng buhay ninyo. Kung sinabing buhay dito ay yung buhay natin physical, mawawala. Ito po yung pinag-uusapan nitong buhay ay yung ating buhay ng ating kaluluwa. May dalawang buhay na kung saan, buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, buhay na walang hanggang pasakit. Pero pinag-uusapan natin ay yung buhay ng ating kaluluwa. At walang ibang magbibigay noon, walang ibang daanan para tayo maangkin natin yun ay doon tayo dadaan sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, doon tayo kakapit sa Panginoong Hesus. Doon tayo manalig manampalataya sa Panginoong Hesus. Bakit? Kasi hawak niya.
0: Yung
1: daan. At kung hindi tayo dadaan, hindi tayo, never tayo makakapunta sa Ama, Brother Ande.
0: Amen. Ano ba yung kanyang iniwan na halimbawa sa atin? Yung kahit siya ay hari, siya po ay nagkatawang tao.
1: Amen.
0: Para tayo abutin. Nagpakababa.
1: Amen.
0: Siya hanggang kamatayan sa krus.
1: Amen.
0: Yun ang sabi sa sulat ni San Pablo, Brother Richard, sa Philippians chapter 2 verses 5 and the following verses. So, He is the way going to the Father. He is the truth kasi kailanman hindi siya nagsisinungaling.
1: Amen.
0: Brother Richard. Pag sinabi niya, ito'y kanyang ginagawa. Kaya kung si Kristo ay nasa atin, hindi rin natin magawang magsinungaling.
1: Amen.
0: Brother Richard. At pag sinabing He is the life, ay ang buhay natin nasa Kanya nakasalalay.
1: Amen. Amen. Wala nang ibang daanan talagang kung ibig mo mapunta sa Ama, ang Panginoon lang. Sabi nga doon sa Acts chapter 4 verse 12, di ba?
0: Amen.
1: Sabi niya, ay walang ibang pangalang ibibigay ang Diyos sa silong ng langit para sa ikaliligtas ng tao. Kung ikaw ang tao at gusto mo mapunta sa Ama, lalapit ka sa Panginoong Hesus sapagkat ito lang yung pangalang ibinigay ng Diyos sa silong ng langit para makapunta tayo sa Ama, Brother Ande.
0: Amen. So, yan ang power ng ating pananampalataya.
1: Amen.
0: Pag nanalig tayo sa Panginoon, we will overcome troubled situation. God will enable us to do if we are disabled, sabi nyo kanina. Siya rin ang nagbibigay ng assurance that He is the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through Jesus.
1: Amen. At mairugtong ko lang, Brother Randy, hindi ko lang alam kung saan nakalimutan ko sa ang banda, na kung saan sabi dito ay sa Biblia ay ang daanan patungo sa langit ay makipot at halos kasya lang isang tao at maraming nagsisikap na makadaan dito ngunit iilan lamang nakakapasok. At sabi doon ay ang daanan patungo sa impyerno ay maluwag kahit sabay silang bumasok sa pintuan na sampu, kasya sila.
0: Amen.
1: Ngunit habang naglalakad sila papunta sa dulo ay pasikip ng pasikip at painit ng painit. Alam nga naman, hindi iinit kasi impyerno.
0: So, to be specific, nakasulat yun at sinabi mismo ng Panginoong Hesus, Brother Richard, sa Matthew chapter 7 verses 13 up to 14. Sabi dito, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang tinaraanan ng marami.
1: Amen.
0: Yung mga bagay na gusto ng tao ay maluwang, pero ang dulo ay kapahamakan.
1: At madali talaga makapasok sa maluwang na pintuan, Brother Randy. Totoo lang, sa literal o kaya spiritual, madaling magmura.
0: Amen.
1: Madaling manampal. Madaling gumawa ng masama.
0: Ayan, madaling gumantis.
1: Yan ang ibig sabihin ng pintuan na kung saan ay maluwag. Madaling gawin. Pero yung pintuan patungo sa langit, mahirap makapasok. Kasi minsan, na nasubukan ko na ng Brother Andy sa harapan ng aking mga kaibigan na hindi mananampalataya, minsan dumating sa akin ang biyaya, hindi ko maisagaw, praise the Lord, ay buti mo talaga. Baka mamaya sabihin ng aking mga kasamahan na hindi man, bubunagin ka na, wala na. Maka-Diyos ka na pala. Nahihiya ako. Kaya minsan tayo, hindi natin magawa. Ayan ang ibig sabihin na makitot ang pintuan patungo sa langit kasi mahirap natin gawin.
0: Amen.
1: At yung makakapasok lang doon, brother, na halos eksakto lang yung sukat ng tao. Kapag sumasabit ang iyong kamay, ibig sabihin yung kamay nagnanakaw, nagnanampal, kaya sumasabit. Kailangan ang gawin doon, tutuwirin yung kamay para eksakto siya makapasok sa makitot na pintuan, brother.
0: Amen. At ibig din sabihin yan, Brother Richard, magkakaroon lang ng power ang ating pananampalataya kung papasok tayo sa makipot na pintuan. Yung praise dadaanan natin ay yung turo at prinsipyo ng Panginoon.
1: Amen.
0: Hindi ang turo at prinsipyo ng sanlibutan.
1: Amen.
0: Kaya hindi nakapagtataka, Kristiyanong bansa ang Pilipinas, pero sabi sa survey, number one tayo na ang problema sa ating bansa ay corruption, Brother Richard. Kasi ayaw isama si Jesus sa araw-araw na buhay. Maluwang ang daan. Yun ang sistema ng mundo eh.
1: Maluwang.
0: Walang magsasabi ng totoo. Kasi halos lahat ay nakikinabang.
1: Maluwang pa ang maleta. Pwede pang lagyan. Hallelujah, Brett. Talagang maluwang ang daan patungo sa impyerno. Madaling gumawa, madaling mandinlang, madaling manluko ng tao, madaling magdroga, manlasing. Ibig sabihin na yan ay mga daan ng maluwang patungo sa impyerno o maluwag na daanan, madaling daanan ng mga tao. Ngunit ang makipot na pintuan ay patungo sa langit, mahirap makapasok. Ilan lamang kahit ito ay may gustong, maraming gustong pumasok. Kaya talagang mahirap. Nahihirapan sila sa sistema ng ating way ng ating Panginoon para tayo makapasok sa makipot na lugar. Pero yung way ng makumunduhan, sabi mo kanina, ay madaling gawin, Brother Randy.
0: Amen. Totoo yan, Brother Richard. Kasi ulitin ko po, na yamang nabanggit nyo na rin, at ito'y may kaugnayan din sa sinabi ng Panginoon Jesus, that He is the way. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Diba si Jesus yung nagsabi, I am the door, nung nakaraang gospel.
1: Amen.
0: Sapagkat maluwang ang pintuan, malapad ang daan papuntang kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ito yung way of life ng marami.
1: Amen.
0: Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay. At kakaunti ang nagdaraan doon. Kakaunti lang. Eh kahit mag-survey tayo, Brother Richard, pag-araw ng Linggo, kunti lang din ang may panahon sa Diyos, sa simbahan. Mas marami ang mayroong panahon sa ibang bagay.
1: Amen.
0: Amen.
1: At ganyan talaga ngayon, Brother Randy, kahit gawa ng sabi mo kanina, inflation, tumaas yung bilihin. Yung iba na mananampalataya sa halip na bigyan nila yung time ng Panginoon o pakinggan ang salita ng Diyos, magsimba, magsamba. Minsan ay nagtatrabaho sila dahil doon mahal ang bilihin. Pero ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Walang iba, hanapin mo na ang Panginoong Isus, siya ang daan eh.
0: Amen.
1: Siya din ang magpo-provide ng ating pangangailangan. O bagamat ngayon sa ating panahon, hindi nga siya nakikita. Ngunit kung buhay ang iyong pananalig at pananampalataya, buhay din ang pagpapala ng Panginoon.
0: Brother. Amen. At kung buhay ang ating pananampalataya, ay yun ang mag-trigger sa ating puso, mag-encourage sa atin na laging tumawag at manalangin sa Diyos, Brother Richard.
1: Amen.
0: Kasi may promise siya doon sa last part ng ating binasang gospel. Sabi doon, pakatandaan ninyo, sabi sa verse 12, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Amen. Promise yun ng Lord, yung mga kahangahangang bagay mangyayari din pala sa buhay ng mananalig sa Kanya. There is power in faith. So paano magkaroon ng power ng Diyos ay mararanasan natin kung tayo ay mananalangin, tatawag sa Kanya. Kasi ang pananalangin, sabi nga may kasabihan, Brother Richard, faith can move mountains.
1: Amen.
0: But prayer can move the heart and the hands of God.
1: Amen. Glory to God.
0: Praise Kikilos to God. Ang Diyos kung tayo ay mananalangin, tatawag na may pananalig sa Kanya.
1: Amen. Ulitin ko lang, brother, din yung sinabi, yung binasa mo sa last part, no? Sabi dito ay, sinasabi ko sa inyo ang nananalig sa akin. Yung Panginoong Hesus ang nagsasalita dito, yung kausap niya yung kanyang mga alagad, ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ano ba yung ginagawa ng Panginoong Hesus? Ibig sabihin, tayong sinasabihan nito, tayong nakikinig, kung nagawa ng Panginoong Hesus, magpatawad. Gawin natin magpatawad.
0: Amen.
1: Kung nagawa ng Panginoong Hesus na magparaya o kaya nagpasakit, magawa din natin magpasakit.
0: Amen.
1: Kung nagawa ng Panginoong Hesus magtiis, alang-alang sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, magagawa rin natin magtiis sa mga hindi natin maintindihan yung ating mga lalo na yung ating asawa, ating kasamaan sa bahay, sa ating community, kung ano man yan, kung dito nagawa ng Panginoong Hesus, magagawa natin daw, sabi ko, higit pa ang ating magagawa na sa ginawa niya. At marami siyang ginawa, Brother Randy, kung siya ay nagpapagaling, magagawa rin natin magpagaling kung tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus, Brother Andy.
0: Amen. Kung nagawa ni Jesus, mangaral ng mabuting balita.
1: Amen.
0: Mga binyagang Kristyanong may pananalig sa Kanya, magagawa din natin magpatotoo. Amen. Na buhay ang Diyos.
1: Amen.
0: At yung
1: nagawa niyang mag-akay,
0: yes.
1: Yung maraming tao, mag-akay din tayo.
0: Amen. At kung bakit din tayo nakapagsasalita dito, Brother Richard, dahil to sa Panginoon.
1: Amen.
0: Pangako yun ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan.
1: Amen.
0: So, ang imposible, kapag gumana ang ating pananampalataya, ang power doon makes all things possible.
1: Amen.
0: Pagkasama ang Diyos.
1: Amen. Amen. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Walang, kung ipinagkaloob ni Yahweh Shaddai ang kaisa-isa niyang anak para sa ating mga kasalanan dahil sa pagmamahal niya sa kanyang nilikha, ikaw at ako ang kanyang nilikha dahil sa pagmahal, ibinigay niya, ibinaba niya ang kanyang kaisa-isang anak at ang ating Panginoong Hesus naman nung nandito sa lupa, ipinamalas niya ang kanyang pagmamahal sa iyo, sa akin, sa pamagitan ng pasakit. Then, kung ikaw ang nananalig ng palataya sa Panginoong Hesus, sabi dito, kung nagawa niya ito, magagawa rin natin ang magparaya at magpasakit para sa ating mga kasamahan upang sila'y makakilala sa Diyos. Magagawa natin magtiis para patuloy silang akayin, patuloy silang balik-balikan para lang sa kanilang kaligtasan. O kung sila'y may karamdaman, lagi natin dalhin sa simbahan, Linggo, may gawain kung saan pinag-uusapan ang salita ng Diyos at mga himala ng Diyos, doon natin dadalhin. Pagtiyagaan natin sila.
0: Amen.
1: Kasi hindi yan sila pag-una, first time, kagaya ko noon, nung niyaya ako, talagang bungol talaga ako, Brother Randy. Kahit anong buksan pa ako ng kung ano-ano sila, papasok sa kabilang tinga, lalabas na kabilang tinga. Pero one time talaga, gagawa talaga ang Panginoon ng paraan para ma-trigger ang salita niya, para sasama ka sa umaakay sa iyo, patungo din naman sa kabutihan mo yung inaakay.
0: Amen.
1: Diba kadalasan, minsan may na-experience mo yan na nag-iyaya ka, nag-aakay ka, tapos sabi, halika, punta tayo sa simbahan, panalangin natin yung mga kailangan mo para ibigay ng Diyos. Tapos sasagutin kanila, sabi, ikaw na lang po na simbahan eh, kasi may sakit ako. Kaya nga niyayaya ka para palapit sa iyo, para gumaling eh. Pero yung sagot ay, ikaw na lang kasi may sakit ako.
0: Pero kailangan din talaga yung pagtitsaga, Bari.
1: Yeah. Amen.
0: Kasi ang Diyos, hindi niya tayo sinukuan.
1: Amen.
0: Hanggang di dato, amen, hindi tayo na-convince na lumapit sa Kanya.
1: Amen.
0: So bilang pagsunod sa ating Panginoon at pamumuhay sa pananampalataya, hindi rin tayo susuko alang-alang sa Panginoon.
1: Amen. Kung nagawa ng Panginoon hindi sumuko sa atin, para tayo ay patawarin, para tayo hanguin sa putik at dalhin sa buhay na walang hanggan. Kung hindi sumuko ang ating Panginoong Hesus para muli natin makilala ang Yahweh El Shaddai na nagbigay sa atin ng buhay, kung paano hindi sumuko ang Panginoong Hesus para mamagitan sa tao at sa Diyos, para muli bumalik ang tao sa piling ng Diyos amang naglikha sa atin, ganun din tayo. Huwag natin sukuan sino man yan ang pabigat sa iyong balikat, sa iyong isipan, balakid sa iyong dinaraanan. Huwag mong sukuan. Kung hindi mo man maakay at mahawakan ng kamay para kalad ka rin patungo sa Panginoon, kalad ka rin mo siya sa iyong panalangin araw at gabi. At natitiyak ko kung hindi ibubunggo ng Panginoon ang kanyang ulo para matauhan. Tiyak, makikilala niya ang ating Panginoong Hesus.
0: Amen. At tingnan natin ang buhay ni Jesus. Simula ng kanyang public ministry, nagsimula siya sa panalangin, Brother Richard.
1: Amen.
0: Nakakagawa siya ng mga tanda, himalat kababalaghan dahil sa pananalangin.
1: Amen.
0: Dahil namuhay siyang may pananampalataya, bawat tagumpay ni Jesus ay ipinagpapasalamat niya sa Panginoon.
1: Amen.
0: Hanggang sa humarap siya sa grabing pasakit doon sa krus, hindi siya tumigil sa pananalangin. At hanggang ngayon, siya pa rin ang namamagitan sa atin at sa Ama. Kaya mahalaga, kung tayo may pananalig, huwag rin tayong tumigil sa pananalangin.
1: Amen. Praise the Lord. Glory to God.
0: Amen. Hallelujah. At dahil wala ng oras, Brother Richard, tayo muna ay mag-a-announce ng mga mahalagang announcement ngayong hapong ito. Meron pong gawain bukas sa Kalibo Cathedral, ganap na alas 5 ng hapon, banal na misa hanggang 7.
1: Martes yun.
0: Ay, Martes. Akala ko Lunes yan. Martes po pala. Sorry. Bukas, ang gawain po pala ay Lunes sa San Roque Prayer Group sa Angas, Bataan, Aklan. Mas maaga magsisimula. 1 to 3 dahil after nyan, meron pong Katikises at Flores de Mayo. So, lahat ng mga gawain ngayon sa buwan ng Mayo ay yung dating 2 to 4 ay magiging advance yung schedule 1 to 3 kasi po merong Flores de Mayo at Katikises sa bawat mga kapilya. So alam naman natin yung mga gawain pag Lunes sa Angas Batan, Madalag Parish, sa San Isidro Prayer Group, Lesu, every second and third, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, at dan sa Puis, New Washington ay 6 to 7:30 din po ng gabi. 5 to 7:30 din ang Kalibo Cathedral araw ng Martes. At sa Holy Child Parish, alauna din ang gawain dahil alas 3 meron din Katikises at Flores de Mayo. Sa Mabilo Prayer Group, yung mga panggabi naman ng mga gawain ay as is naman po yun ang schedule. At inimbitahan din po ang lahat kung meron kayong time. Sa May 9, ang Boracay Prayer Group ay magsiselebrate po ng Thanksgiving celebration at sa mga maapiktuhang gawain sa araw ng Sabado, humingi po ng paumanhin dahil ang mga kasamang mga preachers nandoon din po. So temporarily mag-move na lang ng schedule ang nakaschedule na gawain ng second Saturday ngayon darating ng Sabado, ang apiktado, Kinalangay, Bulabod, Bangkeruhan at Sapa. So, yun ang ating mahalagang announcement, Brother Richard.
1: At ako po'y nagpapasalamat, kami po'y nagpapasalamat sa tapos lang ng diocesan kahapon na kung saan ang naging host ay Area 2, si Brother Arpil at saka si Sister Annabel. At sa kadagumpayan ng gawain at marami ang na-bless kahapon sa lugar ng Apsta. Maraming salamat sa dumalo, maraming salamat at alam ko ay kumilos ang ating Panginoong Diyos sa kahapon at marami ang na-bless kung muling pinagpala ng ating Panginoon, brother.
0: Amen. At siya nga po pala ang ating coordinator of the month ngayon ay si Sister Annabel
1: Gaspar.
0: Amen. Amen. At patuloy natin sama sa panalangin ang nanay po ni Sister Chari na muli nasa ospital. At yung iba pang mga may sakit, di man naman mabanggit, pero samahan niyo po kaming ipag-pray sa mga oras na ito. At ikaw man kapatid, mayroong pinagdadaanan ngayon. Sasamahan namin kayong tumulog at lumapit ngayon sa Diyos. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, muli po salamat sa iyong mensaheng naghahatid sa amin ng buhay sa aming pananampalataya.
1: Amen.
0: Loobin niyo pong katagpuin ang bawat dalangin, imposible man sa tao, Lord, ang pangako niyo kung mananalig kami, higit pang aming magagawa.
1: Yes.
0: Kaya ang imposibleng bagay, kayo ang gagawa para
1: Amen,
0: sa aming
1: Lord.
0: Lahat. Abutin sila at katagpuin, yakapin ang pag-ibig.
1: Amen.
0: Kung nagkasala man, hihingi namin yung habag at away igawad
1: yes,
0: sa kanila.
1: Lord,
0: let your love reigns in their lives,
1: yes,
0: O Lord.
1: At
0: sa pag-touch niyo po sa kanila,
1: yes,
0: kasama niyong pinagagaling lahat ng mga sakit karamdaman.
1: Amen.
0: At kasama niyong nilulutas
1: Hallelujah.
0: Kanila mga problemang
1: yes,
0: pinagdadaanan.
1: Lord,
0: we thank you. We claim answered prayers, healing and deliverance,
1: yes,
0: Lord. Patuloy mong gamitin ang kabuuan ng gawain niyo dito
1: Amen,
0: sa PFCC 15 Aklan,
1: yes,
0: sa pamuno ng aming disciple head, Brother Rolly Bonion, at lahat
1: Amen.
0: Ng council ng Aklan, ng preaching force, pagpalain, kasama ang gospel music ministry, ang youth at music ministry, Lord, pagpalain, ang dancing ministry na nakapaloob sa inyo pong gawain. I-bless din po, Lord, lahat ng core groups, lahat na mga gagawa sa bawat
1: yes.
0: chapters and prayer groups, at lahat na mga prayer warriors and intercessors, lahat na mga bumubuo ng gawain nyo, ipagpalain.
1: Amen.
0: Amen. At i-bless din po ang management and staff ng himpilang ito na patuloy niyong ginagamit sa kapanahunan upang ang mabuting balita ay marinig ng sangkatauhan.
1: Amen.
0: Aming mga CEO, si Sir Jonathan Cabrera, ang technical side, Brother Dingdon, makasamahan niya pagpalain. Ganun din aming kapatid na ang puso ay para sa paglilingkod, si SP Galinero na sa likod ng programang ito din, Panginoon.
1: Amen.
0: Di man namin banggit isa-isa, bless them all, Lord. At
1: yes,
0: bless din
1: Lord.
0: Ang simbahang laganap sa buong mundo na kayong nagtatag sa pangunahan ng Santo Papa, ng aming mga kardinal, obispo, at maging dito sa Diocese of Calibo. Patuloy na i-bless ang bagong bishop-elect, Bishop Cyril Villarreal, at
1: yes,
0: ang
1: Lord.
0: Aming spiritual director, Father Val Nalangan.
1: Amen.
0: Inyong gawain at i-bless lahat ng mga obispo at kaparian, mga laiko at mga madre at lahat ng community ng mananampalataya. Pagpalain, and to you all the glory, praises and honor, O God, in Jesus' name, with the intercession of our Blessed Mother Mary and all the angels and saints, in Jesus' name. Amen. Sa
1: ngalan
0: ng Ama, Anak, Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Amen. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli, patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos.
1: At ako po yung nakasama ninyo sa loob ng isang oras, Brother Richard Santillan Sabay, nagsasabi sa inyo, God bless us all.
0: Amen. Glory to God.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya Rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tomatian naton, rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra akong nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras na mga katodo, alas 5:15. Balbal mga amigo.

na. Ay, mga pons, ato niya masuki, mga lods, nakatutok, naka-standby na sa inyo karang mga karadyohan. Sa gihapon, ya kami, no, nag-dayakin nyo it kalingawan every Sunday sa aton karang pagpanagasa. Pagpanagasa. Pagpangalagad sa tudo kong poso.

kay Ma'am Lily De Cruz sa aton karang mga katodo no sa admin kay Ma'am Janet nagstana no nga mga katodo angels aga katodo reporter ito Radyo Todo 8.5 FM ibukada gabanon halikay datay duming palpal

0: Alright. Sinsalang aga. Itignan nga adjustment kita. Ay, welcome again, no? May din nga po sa kay Ama Zelia Gregorio. Hi, Idol. Shoutout lang ako kay Arnel Gregorio, no? Alex Gonzalez, kay Emily Malandian, kay Sandalin Malandian, Maylin Gregorio, Richard Gregorio, Brando Irader Berhil, Irader, kay Rinil He Idol. Pasatot lang ako kay Arnel Gregorio, kay Alex, Emily Malandian, kay Maylin Gregorio, kay Maylin Gregorio, kay Richard Gregorio, kay Brando Irader, kay Berhel Irader, kay Rinyal Luanya, kay Christopher Niliosa Los Teodosio, kay Ricky Teodosio, kay Rowena Gonzalez, kay Remark Saraen, kay Alexandra Gonzalez, kay Uncle Abutoy, no, nga nagapamatingit, kay Butoy, kay Henry Gregorio, kay Warren Flores, kay Amy Gonzalez, kay Aluna Gonzalez, kay kay na Alex Gonzalez, kay ang kay Amy Gonzalez, kay Alina Gonzalez, kay Perla Irader, kay Risa Bantigi, ag shout out git kinyo. Shout out man. Then nga hapon ha. Talaga kay ginakayan ba aton nga microphone ho. Kag si dai dumeng na tuwa. Good evening, Idol. Good lang ako sa Sabiaga family, no? Good afternoon na, ha? Sabiaga family. Ay, hindi lang bigay cloudy. Good afternoon, man. Okay, ito na. Ay, kung ka mo magali, no? Mag-hire in tracking. Magpahakot ka mo. Kanyang mga huyakuton, una. Ano ang klaseng mga huyakuton? At tungan ka mo sa series tracking. Hamtang sa may sitio libitong istansya, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text, no? Sa Kaibo series nitulid sa anang numero 0918-451-5869. Akong kayo man mag-usoy it pamahawon ko nagahon sa tinapay nga isaw-saw sa kape. Ato ka mo na sa DNG Bakery, no? Sa may sitio baybay ang Dagaw, Honan Man is by Nong Darwin, ang ng Marlin Dimo, no? Sa mga mag-asawa nga mahugod, no? Sa Dimo Agregorio Family. Ago niya ka man sa may bahay kara ita nyo buswang. Inaman ka mo ato sa Bambi's Bakery, no? Kainang linya, kainang Cesar Figueroa. Magasawa nga mga mabuot at mahugod. Kainang Rina una, kainang Lena Galigo, nagapamatigid. At kainang Rose una, kainang Nono Bidongguhan. Sige, tagay-tagay na. May dahit nga hapon. Ako ka mo man mag-retay na kapyon nga video, okay? Ato ka mo na sa kabatangan makato sa Jake's Video Okay Rental. On and managed by Engineer Jake Taladro, kay Lord Styron Taladro. May lamisa sa nang available, may bangko man. Gusto nyo mag renta, no? Pwede ka maka-text, no? Sa nang numero 0920-89-137-48 and logs for Engineer Jake Taladro. Kung ka mo man magpagwapo, magpagwapa. Ato ka mo na sa Katkat ag Lawrence Barbershop sa Makato Public Market. Open sa data o daw na magpabugog ka muna, magpagunting mga bungot nyo. May din nga po na ha, sa Katkat ag Lawrence Barbershop. Agating ka man ha, sa AAA and J. Holmes and Retail, may kusing tukbungan, on man is by Mika Jerlyn Migo Arley Relator. May groceries na, may soft drinks, may bugas, may mantika, may 10%. Aga siyempre no, narasaring ang klase bugas na, kamumag pamakyaw na, on man is by sa Gayapon, kay Miga Jorlene, Migo Arlie Relatos. Na nagrin daw na nagpamati man, Tatay Roger, Masigo, ng Ami Ambrosio, ng Andres Francisco, ng Tricita. Agay naman siya ng Aaron Hitabera nagpamati. It's mga tanod daw na. Nagay Pilipi Residor. Agating ka man ako, kay Migo Gary Alvarado, ina sa may Tuting Reyes Street, no? Nga nagpamati sa Macaron. Thank you so much. Okay na pa? Ah, sige. Desontas yung tip sa kampiyon nga kompuso. Sige, balbal pare utip.
1: Mas kuya na ng pulo.

0: Ken, ha? Tarzan? Mm-hmm. May bunghan?
1: Shout out lagay na kay Ma'am si Rodo, kay ina sa Tagapudyot. Shout out ina kay ano no, kay Tito Nonoy, ag si Uncle, ano no, Barok, ag si Uncle Linis, Uncle Muroy. Ag salamat yun.
0: Thank you so much kay Pari Otip sa anak kong puso. Aha, usudla ko na mga ano na sa guwa. Si Naisabit, ah. Mark Darrell Lanciso, good afternoon, idol. Pasadot lang ah, sa Kanday Joren Ramintas, kay Tip Rampula, kay Mick Adoy, kay John Natividad, yeah, sa Losiana, Laguna, at sa mga pamilya. Oh, nagapamatigid sa makaroon yeah, sa Tabayon. Vilma Bargat, good evening, idol. Hello, Bill. Greet ko lang sa mga unga ko, si Aileen, Analisa, Adrian, Inday Aileen, ang napamatikid. Kadayit nga pa, ang napamatikid. Mark Alvina Sonyo, good afternoon, good evening, katon na Lobel. Pakigreet man sa Alfonso Dosis, si Mama Maricel, Papa Alex, at sa makulit kong Manghon, si Aisel Sonyo, at si Lola Chele. Sige. Balat na isabit, balbal.

0: good evening lang gali ya katon tanan no, siyamat gid sa atong mga gwapong mga gitarista. Ginatamya ko gali si Sir Jonathan Caprera. Sir, good evening gid, ag sa bilog na imong pamilya, ag iya sa aton nga technician sa pihak. Good evening gid kinyo tanan na, ag sa tanan nga managakomposo iya, good evening man. Ag ginatamya ko gali na sa kaano si Nene Bilisa, ag si Toto Mariotan. Good evening gid ni kinyo, ag kamusta lang? Kabay nga mayad yak unang kamusta? Mayad nga kahimtangan, nag-imoman kay Nini Amin Nabarani. Good evening ka na sa Manila. Ag kay Toto Martin. Ag ginagali kay Rina, kay Cecil, kay Julius Quarry, kay Rose, ag kay Manny Mendoza, kay Manong Albert, ag kay Inday, kay Rick, kay Noynoy, ag kay Jean. Ag kay Toto Radje gali, ag kay Nini Elidia Roldan, kay Maribek, ag kay Mawi Palma, kay ana, kay Mama Nalisa, ag kay Jenny Mendoza, good evening gid ni kinyo na, ag kanday Bet, ag kay Carlito Villar, kay Nanay Tilmanay, good evening gid, ag ginasang manghod kay Nini Erubi, kay Rodisa Binuhar, kay Nini, ag kay Maria, kay Nini Maria, ag kay Manang Imbik Cebuano to sa Manila, good evening gid, kay Bet Quaterno, ag tanan nga mga unga, ag kay Analin, ag kay Fred, ag inagali kay Ma'am Beth sa Germany. Mid-eyed gid nga to adlaw ma'am. Ag kay Nainining gali, ag kay Gisa Florencio, kay Nining Emily Hungay, ag kay Didang, kay Marininit na sa ag kay Pari Luis sa Sambuanga. Good evening gid ag kanday Manong Carling gali, si Buano, kay Nini Diling, kay Marinde Clarita, kay Marinjilin, kay Pari Bernito si Buano. Sa tanan nga mga Cebuano pamilya, good evening. Salamat nga mo.
1: Thank you so much kay Nanay Elizabeth, no? Sa anang mga kampiyon nga tuburan. Good evening man sa Sonia family, no? Sa kay Alvin Sonio, Mark Alvin Sonio. Sa pagsadosi ko na si Mama Maricel, sa Papa Alex Makulit, at lumanghod na si Aisel Sonio. Ag say Mark, sa uman, patamiyo man ko no si good evening, Katano Lubel, great man si Uncle Junel, Auntie Hazel, Maria, Joncel, Kim, friends. Nga permigid na kapinamati, ag si Ian Riker, Ethan, ag kay Papa, Kunong Roland, Lanseca, ag kay Justin Alcazarin, no? Hello, good afternoon po, great to lang, pamilya ko Alcazarin. Alcazarin ag sa Alimangko, no, Alimangko family. Always nakikinig sa programa mo. Thank you so much, Idol. Birahi Idol Otep na haling kay Ma'am Elisa. Birahi Idol Bit. Ag Nichelle Silo Crispino, shoutout lang sa Ibal Leso Crispino family. Tres Mariesco nga si Ninya Nichelle. Anika ag sang asawa nga gwapohon na si Donnie Crispino, always nakaabang sa programa nyo. Kada domingo. Thank you so much. Okay. Aha, ada santarain si Nong Lar sa kampiyon nga komposo. Ano yung ratsada mo, Nong Lar? Namunit, ano, sa mantigib nga sapa. Ag, shout out man, abo ito galeria, tinipon ho, taka kita. Kay Jerry Adok, good evening, Nong Jerry, good afternoon, ha? Kato ng Lobel, kapamating kami sa komposo. Kay Miriam Anasario, Akas, mayong hapon sa inyo tanan, Radyo Todo Komposo. Thank you so much. Lator G. Sausa, good-great ko lang si Mother Marlene Rolan Sausa, shout-out lang sa Abigail Ann Sausa, Darwin Sausa, Aldin Mar Butanero, Chris J. Butanero, kay Dodong Riquelios, kay Jordan Sausa, kay Angel Letia Navarrete, good evening, Idol. Good evening, man. Sa great ko lang si Lolo Nakuno Aguirre, Noel Aguirre, pinamati kita, imaw permis sa Todo Komposo. Imaw, good. Gitray, mahugod, gitang atanod niya sa barangay. Ibaw, abo, git nga sigapan. Sige, panatong lar, imong ratsada, namunit. Renuel, pauman ang bunit, kay mamunit sinong lari sa sapa.

0: Ah. Patahit.
1: Ahang.
0: Kay Ma'am Bit Galinao na sa Germany, ma'am, mamay yung tradlaw na kimo na. Kilabas kayo, kumusta langit kimo?
2: Sigurado, taro nilabas.
0: Ako nga tiyo na sa poblasyon naman siya, no? Si Uncle Joneng, si Auntie Inday, si Apo Dilmer, si Ampon Salde, kapamatigin sanda. Sa poblasyon makatono, si Roncel, si Conceal Mitsili, pamatian, nag si Andang, ha?
2: Lechonan.
0: Andang lechonan, madahogid, nagbarato pa. Si Roncel, anag-anang mga sa poblasyon liso, anong mga ikampuran, katiyuan, nagkatiyahan, mayong hapon lang kanyang natanan.
2: Sige, nagsamas kay Nong Lari. Sarot lang kay Uncle Ining Rilohas, Auntie Ali ni Rilohas, Auntie Telma Rilohas, Auntie Relete Rose, Auntie Nelda Rilohas, Shane Manilen Rilohas, Dinopol. Ag-ilig ay Emily. No, ako galing kimo ma-shoutout. Salamat kita, Abo. Idol Beta, good evening kaya tanan una, Ma'am Elessa. Letter J, sarot lang kay Rosalind Plaza, nag-Buday Victoriano nung nang Buday Victoriano nung Sunny Victoriano, Michelle Victoriano, Aglia Victoriano, Jason Victoriano, nung Ronel Rilohas. Agina naman kay sige, Bana Tilogs, Johnny Mee, aha, Johnny Mee Pilayo Oreta, sarot man kay nung haha. No, from Guapa nga tindira, Dinsom Andagaw. Ay, gali. May nga gabida, day. Gayang prito, ano ah. Ano, matalog ko yung nga bungo, umubur. Nakaon ang mic na sa piya. Aha, sarot lang kayo nung, sige, sige prito, ito nga ni, siumay, ano ko, ano gani, ng lumpia na sige. Letter J Sausa, sarot lang kay nung Bugot Rosie nung Bulilit, nung Rose Jubel Rose Agmilay Rose. Aha, boys Sim Pasilan Sonyo, good evening. Sarot lang idol, great naman kami yes Alfonso Dosi Alibaca Waklan, nga pamati kita sa Tatay Larry at kay Nanay Mary Ann ag, sa Sonyo family, thank you idol. Mark Teopes, sarot lang kay idol Riniel Triumpo, Mika Triumpo, yasa Barangay Tamalagon, Tagaytay, nga ano logit ka pinamati sa tanan. Sige, Letter G sa usaman kay Uncle Boy Aquino, Auntie Charlene Aquino, Auntie Marlin Aquino, Uncle Tuning Aquino, Mia Irene Aquino, Mikey Charis, Chichi, kay Sara, kay Roldan, kay Mark Anthony Aquino. Hanot Idolari, Linky Mamalesa, Asalot kay ng Melrose Toriano, Babes 18, Nong Noel, Apolinario, Maria Cebuano, Ronaldine Kinesio, great mo lang si Uncle Lloyd, Auntie Nalin, at si Auntie Stella iya sa inyo, Boswang, kapamatik. Sige. Wait. Oho, aha. Balbala na tayo, Logs. Ano yung ratsada mo?
3: Bugoy, ah. Para hindi ka tayo, mano ito sa, ano, sa tiyan, sa kuhan.
2: Okay, Mary Ann. Kay Mary Ann pa, anasari ay mga gumankon.

0: porta. Halinday bukoy pamanaha, makahalipa sa inyong pamilya. Entorok sa guma, entorok.
1: Entorok
0: sa tiyan,
1: sa tiyan.
0: Halinday nag-ibo.
1: Ebaw. Atang

0: paong ta, paong ta, na ano.
1: Kaya yung mano sa ano,
0: sapian. Sapian.
1: Mahanlod.
0: Sige. May tangwa yun ka pa.
1: Makato, kanay Marimir na ina, kanay Mariiden, nasa sityo, Kalangkang, sa Makato. Kanay Toto Lare, tawag. Kay kuno na kanday akong galing guman kon ina kay Inday Heraldo Salvador na sa Kalangkang
0: Inday din. Pamati si Salvador mo tong pare sa Graciano to sa Polincio.
1: Si pare Nonoy gali to sa Polincio ay alipatan.
0: Ito si Nonoy Bani ho, kapamati man to sa Bangbang, kanday nung email to si
1: Jocelyn.
0: Jocelyn, no? Nasa tanan, tay girly, tay
1: sa nono. Nasa kanila, katay manang lindi, nasa. Parang si Potot Inag, si Panyong.
0: Sa Uncle Nore to, naga...
1: Si Manong Nore na.
0: Lipatan mo ko, no? Kung nama.
1: Mayor Nono Inag. Nono Ibane, no? Sa Ilulong, nasa... Wana.
0: Pare Romel na tindahan, ha? Pamati.
1: Nasa, wana, Bondiria. Sa day, Oto, si... Wana na. Pictorao.
0: Propicto.
1: Oo, na mga wapuhon, mga gumanto na. Kapin ko, bukot ilong, wapu karong.
0: Sige, wain na.
1: Pero kung ilong ako.
0: Wain ka na, Tami Award.
1: Doon na, magaliwa.
0: Ah, sige, doon na, magandang sa kapat.
1: Kumabot, ang sa nati, tagkasarang.
0: Oo, ani, abot, gani. Hindi, matagsambilog.
1: Oo.
0: Sige, thank you so much kay Tatay Logs. Ano lang ang mic kay Balik sa babaw kay Taga na. Yes. Aha, kay Lator J. Soman, no? Good evening sa Kahilig Family, Rolas Family, ng Noruel Kahilig, Errol Kahilig, ng Emeline Nisina. Shoutout lang kay Auntie Mila Kahilig, Justin Kahilig. Rebecca Pelayo Sonia, good PM, watching from Barangay Ganson, Hamindan, Capiz, no? Kay Ma'am Elisa, si Amat Kid nga abo, Idolari, good evening, laki nyo tanano na. Kay Berto Roberto, sarot lang sa Porting Harkil, Norma Harkio. Sa Sognan Balinaw, gapinamati kita sanda, Idol, habang gainom it, kapki. Wow, thank you so much. Kambal Salazar, good evening, gapinamati kami iya sa naman siya. Thanks, Idol. Sige, mataya ka po na. Thank you, gina, sa naga, no, pa-share man ato ng programa, mga Lods, naila ka mag-share. Masira natin yung mga idol na thank you again sa nag-share by me natin nga programa. Mariana Nazario, kas gusto ko man nga congrats sa akon nga unga na nakapasagod sa board exam sa pagka-electrical engineer. Engineer David Vesta Nazario. Wow. Congratulations ha, engineer David Vesta Anasario, no? May anak na nga electrical engineer. Guwapo na. Pwede mo na gani pa barko. No? Abroad pala ha, kasa. Invina Mi. Good evening po. Matamayo kami dire iya sa Sityo Bunghog, Tralba, Banga. Nagpamatikin. Charlie Villanueva. Good evening. Idol, pa shoutout lang kay Nanay Hiling. Villanueva iya sa Karong Dogleso. Katagada Domingo, good ka pinamatikin akin nyo. Thank you so much, gadaan, Nanay Ahiling Bilyano Iba, kay Rosie Escalona, sa atas Escalona family sa Laguna. Ay naman kay Nanay Rosie Isog, kay Madam Mildred Isog, medaid nga pagpamati. Tutok Quarry Mix Vlog, kay Ampod Julius Quarry. No? Shout out iya sa mga 8-track driver. It's Shangri-La Boys, sabaw, nagpupamati man katon na kay Dexter Gargoles. Shout out Idol, ba? Good evening na, Dexter! Gargoyles, magwapuhon natin yung mga ng mga e-track driver sa Boracay. Nagabiyahi it Bimac, may Tudyo, may Core, may Rosa, may Jerwise, at may Solar pa, no? Agabubiyahin na sa Boracay. Good evening lang kayo. Kay Sir Buday, no? Sa, no, sa Hagdan. Rex Buday, kay Sarge, no? Madayit nga hapon. Again, kay ano? Police Lieutenant Lynn Ibanez, Ma'am Lynn, no? May dahil nga hapon na sa Boracay na muna sa'yo, no? Ay nang Milros nga manghod. Rosel Pamatian, Tiana, thank you, Gid Guno. Welcome. Honey Jean, Dalida Dumalaog, Basagre. Shoutout lang kay Papa Joseph Dumalaog, Rowen Dalida, Joseph Alparo, ako yung Uncle Winnie Pelesardo, yes, sa Candelaria, always good, gapinamati kita kata. Good evening man, no? May dahil nga po man kay Kagawad San Ignacio, no? Sa Mayño, Buswang, may dahil nga pag kapi-kapi na, ina kay Sir Jojo Tobalinal, sa Federation President at Bilog nga Kalibo, agi naman sa kay bagong elect na chairman, no? At Imbastoda, kay Caloy Flores, ha? Good evening na kay Pare Caloy. Agi naman, no, sa amon nga bais, no, kay Alejandro, no, kay Alicel, kay nung Allen Maldura, kay Ramel Tolio, ang mga secretary, at tesora, no, kay nung Allen, at sino pagani, ha? Bye na, mamalasan dan. Agi naman kay Eric, no, De La Cruz, may pagpamati. Kay Caroline Quintes, agi naman kay Jackbox, no, kay Vincent, kay Miko, naman kay Jebel Store, no, kay nung incheck kay nang Rose sa mga Havel family. Agi naman kay Vani Sonyo, bipat nga guwapo rin nilo alias Kano rin din, kay Biran, kay Morgan, kay Mulong, kay Tatay Unsong, kay nung Edward, kay nung Andro Flores, may pagpamati. Sige, sunod dyan. Yes, as Parinuel, sige, balbal Parinuel, ano yung ratsada mo? Ha? Ano ko na, no, nagbati? Kamusta? Para sa mga kamustahan ay. Kamusta ang inyong mga uyab na inyong mga pinalangga? Basi ko nag-kob-koob. Anot?

0: Thank you. Inasa guwang ko baliti, no? Malamad na kumati una kanday Tatay Rosito, ni Nanay Aileen, kay Tuobit, no? Sa mga ano, kay Roslyn, Rinaline, Rikami, kay Ito Nilo, no? Ni Marlene, kay Mama Ros, no? Sa mga culinary pamilya, no? Papa, no? Blardo, kay Nung Totong, no? Charolin, kay Junil, Janice Wilbihana, sa Di Tomas pamilya, no? Benapono, ni Nilibit, Noli, Nico, kay Nico, no? Kay Bandok, Dalin, Binig Pamilino, no? Kay Linik, Alex, Okindo Pamilino, no? Kay Mars Rosa, Pring Malito, kay Joshua, kay Kia, no? Ag sa Tumbukon Pamili, kay Snow White, kay Digoy, ag sa Sunyo Pamilino, no? Karim Pilmore, kay Gaga, no? Ag kay Nainam Regine, nininya, sa Mendoza Pamilino, no? Ag sa Grulakan, sa Libas, no? Matimlas, Mudalag, kay Antio Orsing, kay Bungbong Junel, kay Juby, ag kay Primo ni Quaterno, ag sa Koreano Pamilino, no? Nas Mantigib, no? Ang kanyang mam numero sa kay Larim nun, may yaman mo, kay Jessica, Clifford, Jacob, Nini Princess, kay Utok Timtiman, ag sa Tibing Salvador, ang Tibing Nirbar, ag sa Erika Di Pedro, ag sa Pico Pamilya, no, kay Errol, Catherine, Ernie, Oralin, Junjun, Lijamutya, sa Nirbar Pamilya, kay Utok Inday, sa Francisco Pamilya, kay Nini Rowena, no, kay Jopil, Nini Mira, happy fiesta lang na sa Santa Cruz Biga, Liso, no, thank you, gid sa ilabas kay na, ag sa Cebuano Pamilya, no, ag kay Maring Romil, Ima, kay Cyril, ag kay Paring Giovanni, Cebuano, Okay, malang gabi yun. Okay mo, ag sa bayan pamilya, no, kay Pering Ed, si Ray, ag kay sa mga Balincia pamilya, no, kay Nanay Mili, ag kay Tatay Gonzalo, La Cruz, ag kay Gomer Balincia, no, ag sa kids, no, kay Paulo, kay Paul Ivan, ag Stephanie, Shane, kay Bibi Kali, ag kay sa ilang-ilang, no, nasa Andaga, o pag panam niyo, kay Joan Balincia, kay Robin Diasis, no, nasa pa naman mga tanggaw, may matiman, ag sa, kay Nambit Lisa, no? Nasa Germany.
1: Oo, oh, Nambit.
0: Matiman, nag...
1: Ano pa?
0: Hindi naman, di ba? Thank sige. You.
2: Gusto mas kay...
0: Mapanatong pan, eh. Nangagang. Sige, thank you.
2: Pre, mga... Okay, Aileen, try Tasoy. Sarot lang. Sa Tasoy, try family sa sitio Tagapun, no? Barangay Tagas, Talaok, aga Sarino Tilar, Tuhod Family, at Tunod Family po. Ang mga unga ko po, si Kent. Netan third ag friends salamat na medait nga pagpamati na. Ay Jomar Rari Abad sa Dotla Idol sa Abad Family sa Hugas New Washington. Kay Claire, good evening dong watching here in Morales. Shout out lang kay Juby Jan, Christian, Patricio, Nay Norma, Itin, Jocas, Jan, Lester, Jubilin Itin ag sa tanan nga pagpamati sa Morales Baliti. Martin Gagugma request kay Nang Babes. No? Rosili Escalona sa Dotla kay Rogelio Escalona sa Barangay Tanod. Kayang wa. Kayang wa. Good evening sa LBR Selponiper, no? Kay Migo Benz, ina, kay Ian, kay Migo Nanti Raval, kay Deljan Ino, kay Daniel Dominguez, Bang Bang, kay Toto Angelo Darunday sa Kaliso, Dagaw Nicotes, kay Nita Magtupa sa Magnolia, Nanay Lucio, Tatay Lucio, Nanay Milita sa Bincula, sa Nawa sa Tower, ina, kay Junji Uying, no? Sa Apolinario, Butongan, kay George Sonyo, kay nang Rocky Masula ag Rocky Masula kay nang Almanos atangalan sa IMS Bookstore kay Boy Tolio Papa kay Ramel kay Ramel Placido kay Prince Dorado kay Junior Manolat alias Apa Tayunsong Tayunsong tay nung udong kay Bayon no, Tigayon agi na kay Robert Halocon e naman kay nang George Naral kay nang Virgin Naral sa ina sa may ngani tapo-tapo no ginaman sa din ba ito? Ni Baloy, kaya na kay Saguba, no? Kay Rosello, no? May tayo niya pagpamati. Kay Kambal Salazar, pwede pa play ng panit kami itom. Thanks po. May Melissa Banat, Idol Noel. Kambal Salazar, bibig ko, Idol. Hazel Galindes, Galiardes, Dedosio, good afternoon. Sir Labila, daw ka sad naman yung music. Masubo ba? pasadyahan ni ng Melroso. Rosely Escalona, shoutout lang kay Rosely Escalona sa Laguna. John Allen Ilig, good evening Lods. Pwede pa request lang. Song Ikaw Sana. Try na ito na. Patamiwa ko idol sa Hugas ni Washington, Abad Family. Kapamati ito ko po. So, okay na, Timel. Los Salabante. Good evening. Shoutout lang. Kami iya sa Polensio. Kapamati kita. Kay Lucely Marinette ag sa ang kaibahan sinunoy Leto Salvador ag sa mga taga Arcangel sa gamat yan. Hindi na ang Los ha. Ingat mo na sa Valencia.

0: Si Intang nagbuo ko tunong at tunong Noel
1: ba? Pwede ka may binto.
0: Iba.
1: Ito yun, namunit, ibang kantahon.
0: May sariling tunot. Sorry, good. Ah, para na tunong kay Luther J. Sausa. Ikaw, grabe Luther, oh, pina...
1: Slaughter.
0: Madam, pintas ko, no. Okay, good evening, no? Sa tanan-tanan gid nga nagapamati sa Todo Composo. Kada Domingo aga monitor sa andang mga TV at sa mga radyo. Una sa TV1 kay Runi Taladtad Chanya ag kay Kagawad Maisil Chanya. Kay Nanay Prisipood kay Mercy Chanya no ag kay Runsil ag sa anda pang ibang mga igmanghod. Permit,
1: I miss Aron. You,
0: permit.
1: Auntie.
0: Labi kami gakita o ni Ronsel. Ako na sa Diversion Road sa Anas Pablo Simakato, sa B-Boys Lechonan, ginapanagihan doon niya. Kagawad Maisel at siya niya, ag ni Ronsel, ag ni saan nga papa, sa andang pamilya.
1: Ano
0: sa bilog nga tawuhan nanda, good evening, ay permit kita sa anda ko nung pamati, aga pamantaw sa live.
1: Basi masunog, Lechonan.
0: Thank you so much. Sa uman, salamat gid nga abo sa inyo nga pagsuporta sa amon nga programa. Una man sa TBA, Mina Liso kay Estelita Rotolo kay Nanay Mulas kay Nani Mulas Pamatian kay Brian Pamatian Jr. Kay Jermaline Pamatian med mga gabi sa bili no kanday Ilmar sana nga mga igmanghod. Una sa Linabuan Norte sa Ricardo Road kay Nanay Shuni Rugar. Good evening. Thank you so much sa pagpamati. Gauna pagid sa Manhanip Malinaw kay Tatay Roger Yasul at kay Nanay Desira sa andang mga unga no sa andang sa bilog manandang pamilya. Good evening. Gauna pagid sa distansya kay Familia Nadal kay Ginal Nadal at kay Mashil Nadal. Good evening ning. Sa Sitio Pawa kay Uncle Bilyardo Custodio kay Ate Florita Custodio. Kay Auntie Luz Patricio, kay Kulboy Patricio, sa tanan-tanan nga nag-monitor ng pamati, no? Good evening, git kinyo tanan. Kay Ma'am Beth, o nasa Germany, kay Ma'am Maria Cebuano, kay ang Kulambo, kay Auntie Bibi, o nasa Inroldan. Good evening, sa tanan-tanan, kay Nanay Sariyo, no? Sa akong mga igmanghod tanan, sa amon nga mga inunga, sa mga kapuhan.
1: O sa tuhod.
0: Yabigit kay Clyde na bagong guwa man imo sa hospital dong.
1: Pamayad na dong,
0: ha? Magpamayad. Agod, bawi sa imong
1: para healthy.
0: Okay, oo. Thank you so much.

0: kay Danny Boy sa Boracay, madayon nga pag pamati. Agi naman no sa dinagani pa po. O Sunday pa kayo, mabasa raw. Aha, si good evening, pagkatamiya ba na idol, si Palangga na mong tatay Nilo. Abilated na puberty ko, tatara na wa, nato mabasa. Abilated lang sa so, uman, gihapon na. At di ang gabi ikan day nanay Bibi, barangay Dangkalan, Malinaw, pati man sanday ng Inday, ng Biring, Nicole, Justin, Jaja, Bibib, ag G-Boy, thank you so much sa idol, from Bing Bing. Ag may iya pa, salot man iya sa Magnolia, sa Andagaw, kay ilan nanay Lagot, tatay Buloy, nagpinamatay kita sa tulong kapuso, haling kay Lani Sophia Bonifacio, kay Lindon, una, nga guwapo, nga sige pamati man. Ag sa manghod ko sa Quartiro kay Malvin Marvin Pelayo, Jerry Lee Pelayo, una sa Altabas, kay Pamilo at sa Anang Bilog nga pamilya, sa Bonsai kay Ilmar Pelayo, Uncle Eddie Lasiso, at kay Orly Ilig, at sa tanan nga nagpamati, Alfonso Dos Libacao. Good evening. Kinyo, thank you again sa pagbasa. Salamat man. Sige, sa mga Pelayo family. Okay na, babes. Ano yung ratasada mo? Aga John Arvin de la Cruz, good evening. Happy Sunday. Good evening. From Sitio Agsili, request Martin Gagugma from Claire. Kay Milani Fernando, shoutout lang kay Lobel, yes. Ay, Lobel sa Tambuan, kay pamati kita. The Fernando family, thank you. Ay, mamili sa salamat kayo ni Apo Aydan Lobel. Good evening kayo, tanan una. Kirby Fernandez, good evening. Shoutout lang sa Fernandez family sa Laban Norte. Makanta lang do Bakero, larawan ko pa sa idol. Benedicto Zalena, good evening. Shoutout lang, yes, sa gagaha ko ng asawa. Isuga nga si Anna May, at sa ang mga unga. Pamilya Solina, request lang it Bakero. Harap again ni Chelsea Ilog Pespino, pakikanta lang Sigaw ng Puso. Thank you, idol. Yonilo Victoriano Bulyag. Hello, idol. In Agnonok Island, watching live. Thank you so much. Rose Alcaraz, shoutout lang sa Alcaraz family. Iya sa Minaleso, gapinamati gid. Kami, Kompuso. Good evening po. Kay Rundi Ramirez, shoutout lang. Yan na kay Teresita Ramirez, gapinamati kita sa Gakawon. Thanks, kid. Auntie Mel Toriano, I miss you. Haling kay Ronchel. Ang Jenny Sonil Asyong, sa ratang sa taga Loktoga, mga Asyong family, kay Papa, kay Mama Giovanni Asyong, Galoto. Ah, Galo, Malu Asyong, Johnny Asyong, ag kay Sophia May. Sige, doon naman diba? Kantaon tanay si Babes Boyho. Hanot Babes, ano'y ratsada mo?
1: Martyr para kay Claire.
0: Ah, Claire, ara na, imo martyr. Para sa tanan ng mga mahilig sa pirot. Martir ng gugma, ha?

Okay, shoutout na kay G. Salvador Kiliano. Kiliano ba? Kiliano.

0: thank you para sa mga martyr, sa mga martyr sa pagkigugma para kitinyo. Kay Claire, no? Na kay Auntie Erlene. Good evening, kitinyo. Natanan sa mga taga-Balite. Sinong Giovanni, no? Good evening. Na kay Uncle June. Uncle June Quarry.
1: Sige, kita pa ni Giovanni. Karat, ano to? Native na chicken. Abi, chicken. No,
0: ano man abi? Ipalusot man abi, Riero. Sangka pa, ah.
1: Eh maron ano eh payupad.
0: Palupara kasi sa paan.
1: Parila po.
0: Ano, sa Cebuano family na mga 18 family, good evening mga tanan niyo mga inkapura no na sa balik.
1: Si Uncle Oka ko na nagtagay ito ba?
0: Sino Oka?
1: Ay, di, ano, Kiliano nga, ano, Uncle Ho, Salvador.
0: Dugal sa Altabas, no? Mawag pamati si Ate Mercy Makara. Nakita, nagidman ko noro station it. Todo ito sa
1: sin?
0: Anda. Ayawan ko demo to so hagilap na gid
1: sa cellphone sa radio.
0: Matagal ta ba suna? Hi, good evening kinyo tanan kay RJ kay Apple na good evening.
1: Baskog.
0: No, kay mamang ko na sa Kabilan Altabas na. Tanan yung pagmati sa mga taga Kabilan Altabas ago na sa Poblacion Altabas, Bilog ng Altabas. Good evening kinyo tanan mga pamilya ko na.
1: Imo tanan Altabas na ba?
0: Yes, ako tanan Altabas.
1: Ida kay Vice, no?
0: Kay Vice Mayor Dijon Flores.
1: Vice, madag nga.
0: Vice Mayor, na. Ayan na mo, no? Mabuot at mahugod.
1: Kita kami. Ito kung pare, nga kami. Pare kami, no?
0: Pinakamahugod niya, Vice Mayor Altabas. Si Vice Mayor Dijon Flores. Sa ano na, sa kay Nanay Bibi, kinatay ambo si Enroldan. Good evening, kinyang daywa gito na, no? Kapadayog-duyog si Tatay Ambo, makaray. Hindi na ako man kantahon doon, anak ka niya. Anak, ang paborito, kita binana ron niya kanta. Hindi na ako man kantahon doon, tay ha. Kay Ma'am Beth sa Germany, ma'am, good afternoon. Sa iya sa makato no kay Nanay Saryo gapamati man makaron do.
1: Sige
0: ta gapamati ra mo amo ni ron nanay una sa
1: sige ta scroll karon cellphone.
0: Kay nung tutong ana good evening. Anar ba sa Bilog nga Toriano family una Ibanez family kay Kapramil Pilayo una sa bye-bye Makato kay nang Biole. Good evening. Gunas mo hilapit ba kayo naman sa Dagaw? Good evening, good kinya tanan. Siyempre, no, Bill, bago ka malipatan.
1: Gani,
0: ato nga, happy 20.
1: 20 ko takita.
0: 20 anyo sa takitang kasay hinaga.
1: Parang kailan lang?
0: Oo, no?
1: Naga to ay.
0: Hinaga, before. Masa kanugang, no?
1: Gani, puti ko tang bumot yan, yun.
0: Ay, wow. happy wedding anniversary lang ang daywa.
1: Sige. Tabi mo man ninyo kami.
0: Kabay pa nga. May magpadagam at pansin. Sino ba mapasponsor? Hinaga ka. Jack lang.
1: May mabilis. Padagam ang alas German eh.
0: 20 years, no? Oh, grabe. Ato niya, ano na?
1: 20 years in service.
0: Sa tanan niya kasakit, tanan niya kalipay. Opdanay, gihapon. Kabay pa nga. Abo pa nga. Nga wedding anniversary do aton nga maabot
1: sa gatos.
0: Ano ah? Basta tanan ah.
1: Basta, mapakasayot man galing abot 100 ah. Ang dangerous.
0: Ako nilikaw ni Tugbang.
1: Ay, ugod-ugod yun eh. Sige, nilikaw na gato. Sige, thank you, babes. Edi Boy Pilayo, Lasiso. Good evening, Katon Dulbel. Pasarot lang si Tata Edi Lasiso. Injing bayaw nung Obel, si ag sa mga unga. Hanot Idol Melro, saling kay Ma'am Elsa. In Vinami, hello po. Patayin kami iya sa Sitio Bunghog, Tralba Banga. J.B. Sorka Agode, sarot lang kay Arnel Paning, nagakaon it pistan. Pansit siguro. Edin Tagli, Tagala. Good evening, sarot man sa Mantigi, Pawa. Sitio Pawa, Tagala family, sarot lang kami iya sa Bagto, Leso. Kay Sami Patricio, kay nung Lando Tidosio, nga gatagay tuba. Tando ay habang kapamati sa inyong programa, Todo Komposo. Thank you so much. Request lang, it'd be ko, salamat. Ay, parinuwil nun na, itiraan dun na. Yung nakalis, Alfonso Dosa, Libacaw Aklan, salamat, idol. Len Lest Agustin, shoutout lang sa kanilang ay Viejo, Malino Agustin Family. Vilma Bargat, good evening, shoutout lang kay Kumari Nilfa Trahi, JG Properio, Trahi Anabella Bargat, sa sityo Tagaytay, Tamalagon, Aklan. Inaman kay Tatay Rotano, no, Tatay Rotano sino ni si kay nang Anabel una no Rotano kay nang si nang Averell ina kay tatay Elias no, Elias family no, good evening aga sa tanan na no kay yung mga Rotano family sa Olmos pa. Bilma Bargat sa Uman, sige, Sonyo, good evening sa Arot lang. Miss Alfonso Dossi, Sanday Tatay, Unoy, Nanay, Gina, Beng, Beng. Beng, Beng, Jimar, Nini, Bobet, Ag Michelle, no? Gapamati kita sa Macaron. Kay di, Angel Dinmar family, Sonyo. Ag, good naman kami sa, iya sa Paho, Sanday, Uncle Edwin, Lola, Berling, Trixie. Roncel Pamatian Chana, magigrit lang among kapit bagay ng si Lola Isin. Puod ka baskog, baskog, kita kinaraan ang radyo. Abot kita sa pihak nga barangay abaw, perte. Ay, ayos na ron, sakpasan na. Sakpasan na, ano, masiwasan na kapatokan na. Halipatan, idol, ahaha. Ano, sa pansabing, ayunis. Good evening sa Adotlan sa Bagay, pinamati kita sa na, permigid sa kada Domingo sa inyong katodo kong puso kay Nanay Anita sa Pansa, kay Chess, kay Gia, Fernando, salamat kay Halin Iya sa Tyron Masigon Apartment, Kalibo. Thanks. Good evening ha, sa Pansa Bing, ayun is watching from Masigon Apartment, good evening. Thanks. Yan ba daro Masigon Apartment? Pagkita karon. Bigro yung Junibib Timtiman, dali ako tamiyaw tanila ya ha. Good evening, katamiyaw man, ako asawa nga si Albert Gregorio. Daywang ka unga ko nga sanday Jan Albert kay Kiana Gregorio sa akong abilas sa si Bongbong sa Reno hipag ko nga si Mary Ann nga pirmigid ga pinamati kay great man si Precious Joy pamatian talada talipatan pagid una sa Minales ag good evening sa lahat man sa pinamati una sa Bagay Rosario sa Rosario kay Nanay Anita sa Pansa salamat kid sa Pansa Bing Ayones o oh, babes pa rin well ang slow lang slow.

0: paos mga kita. Medyan uli at pa rin naman. Laton nga limog. Dayong adlaw kita na at limog maluwi. Ito nag-balik-balik na. Hanuta ko no, Idol Bibso. Limpi Mami Lesa. No? Rason nyo, request lang. Edwin Itbarok habang katagay ito ay. Jess Kawaling, shout out. No? Kada Domingo, aga pinamati si Nonoy Jess. Iya sa Banlok, Makato. Idol, paborito gin. Dupirot. Sige. Danila Salvador na dati, good evening, shoutout lang. Kato Dolubel, pa shoutout lang Salvador family. Sa Medina Madalag na dati family, sa Polnario family, ang Tirana family. Ang Biyari family sa Ditana Madalag, kay Nong Renza Nerbar, kay Uying Nerbar. At kay ng Ordini na dati, Nerbar. Sa Kalakabian, na Libakaw, Aklan, Salvador na dati family, sa New Buswa. Thank you so much, welcome. Eric Saliklang, watching quiet. Sir Lobe, request lang. Baby ko, salamat. Thank you so much. Shoutout lang kay Epod. Elmer 18, no? Shoutout lang. Epod, sa family 18 sa Pulo, New Washington. Kay Auntie Chick na. Kay Erol, no? Sana niya may kapurata. Kay Apple, ina sa Pulo. Nga pamati. Charlene Roti Merced. Good evening. Shoutout lang kay Emerlito Merced. From Ginbaliwan, always good. Nga pinamati. Ray Albasino, shoutout lang iya sa Kinalangay Buweho. Pinamati gid Idol Albasino Agustin. Salamat family, salamat gid idol, request lang manok nga bangkas idol. Anong tingka na mi Ros Toriano sa pagkanta, request lang kay Auntie Amelita Relo Mirano Sausa Caroline Mirano, request ko no shout out. Shout lang kay Angolo Goy nga gwapo Gyapon, watching from Iloilo City Malang. Si Didik Didik na si Tano pare kay Tano ng mga namat. Si Elmar 18 alias Didik. Shoutout lang idol na greet ko lang no sa kita tay Butsoy panimpiyasa na dalag ang pinamati kita permisa to do komposo greetings pahalin kay hardworking nyo unga nga si Dado alin kay Dodge Gregorio sa Patos. Please karon mo pa yung pangagan ha. Basta ka mag-iapon. Dr. J. Sausa, shout out kay Claire 18 kay Ma'am Elisa Tan. Elisa Tan. Shout out lang, idol. Abong yung salamat, idol babes. Happy labas ko, no? Kay Ma'am Elisa. Sa pansabing, Ayones, happy wedding anniversary kinyo. Daiwa, God bless. Welcome, ha? Advance. Happy wedding, man. Anniversary kinyo. Asawa. I think sa mas, Ma'am Yunela. Ma'am Elisa, wow, advance. 20, gani, man. Bata pa. Chris Olio, shoutout lang sa Lupo. Sineris family, shoutout lang sa Tangalan, bye-bye. Shoutout lang sa Bagay, sa Rosario Malinaw, si Nanay Anita sa Pansa. Sa Gia Fernando, kay Jess sa Pansa. Happy pamati lang, salamat. Alin kay sa Pansa, ay Ping Ayones. Happy 20th anniversary. Sir Lovell, more years, celebrate, pagid, keep song, pagid, kinyo, mga babies, tingin sa Pansa. Janly Salsin, shoutout lang sa bilog nga pamilya sa Barangay Tagas. Dol is tak you, Salcido Dolores, thanks kid watching from Manila. Sige, banat na! Patamiya malang kay Pablo Tolentino, ginagreet good night sa inyo, tanan, todo komposo. Shoutout lang sa Tolentino family sa Edmonton. Patamiya halin sa YouTube, no? And sa USA rapper, no? Tama, Edmonton. Sa Pablo... Ay Pablo Tolentino, may dahil nga pagpamati ha. Thank you so much, kid, sa pag-tune in sa YouTube channel. Ito Radyo Todo. Sige, balbal! Tatay Doming! Ano'y rachada mo?
1: Gusto ko magtapat.
0: Oh, sige, bala ka magtapat kada kay sawahon mo. Sawahon mo. Sige, hanot! Para kay Mamilisa.

0: Tamyo ko it manay nga gabi ro akong kumpare sa Naloc si Pare Joseph Fernandez sa grana nga asawa si Marimindang ang sana nga bilog man nga pamilya baday nga gabi kinyo. Ag si Bart pilayo na sa Dumaguete ni Washington itamyo ko man it manay gabi pati na nga bilog ang pamilya. Ag tamon man nga tiya na sa priest ni Washington si Auntie Lilian, ang asawa si Agcorsito, Dilpin, ang ganang milog ng pamilya. Madaya rin gabi kinyo. Ang kama naman niya sa estansya ng mga tiya na mga inkampo naman sa Manresma Pamili, si Iban Pamili, ang kama naman ito sa Tinigaw, si Priano Pamili, Yibra Pamili, Apolinario Pamili, ay madaya rin gabi kinyo tanan. Ang kama naman ito sa Baltasan, Madalag, si Arman Aguirre, ganang milog ng pamilya. Madaya rin gabi. Ag yaman sa Mina Liso, si Jadi Fernandez, ganang pamilya, madayang mga gabiig. Ako man nga, kumpare na sa Agkawilan Liso, si Pare Dintor Nabida, si Mari Rosila Nabida, ganang bilog ng pamilya, nga nagpamatay sa raya nga programa, madaya di ng gabiig niya tanan. Si sa si Chipawa, si Rubin Diasis, nagkitamyo ko man, madayang gabiig, ganang bilog ng pamilya. Ag si Tyrone Taladro, ang bilog na pamilya na sa Kabatanga, Makato, ay natamyo ko man, madayag ng gabi. At si Hilmar Navara, ang bilog pamilya, madayag ng gabi. At sa ako man nga bunsong nga na sa Kubay, Kapilihan, Purok Cinco, Ibahay, ag, si Mariali Soyod, ang ganang asawa, si Sandy Soyod, dahiwa ka hunga nga si Berlin, si Nitan ay madayag nga gabi kinyo, kabay nga una kamo sa madayag nga panglawason, madayag nga kimtangan. Happy listening lang sa raya nga rang todo kumposo sa radyo todo kaibigan mo.
1: Okay, thank you so much kay Tatay Domingo Macaron nga adlaw. Always your day is a Sunday. Advance wedding na idol kinyo ni Mrs. Masadot lang idol sa pamilya ko sa Lupo Altabas, Dalmasio Family. Pakantaman no kahoy ng lawaan na mag nasagam at halik kay Ernie Dalmasio. Chris Olio, Pito Kabukid Idol. Pito Kabukid, Alin. Chris Olio, Bumba Marilo, Hanot, Katodo, Lumel, Ubaves. Chris Olio, kapamati kami idol sa Adot lang sa pamilya Panadero Idol. Banat Idol Lubel, thank you so much. Pilayo Marvin, shoutout lang sa iya sa, ano na, iya sa Pasi, kay Nong Daniel, Amig Jesper, Bayaw Ralek, Amig Pisol, kay Pare Jade, Ilay, Aguna, Salpo Sadosi, kay Nini Buko, kay Jed Ninyo, Agstanan nga, Tagalponso Dosi, shoutout lang kay Maris Sausa, Vicente Edlin Sausa, Jensky Riloas, Josa Riloas, Mara Ernesto Riloas, Bini Boy Raudo, ano, Rowado. Shoutout naman iya kami, kay Man Kani kami, iya sa Apgat Angalan Sityo tungod sa Rowado Family, sa Di Pablo Family. Salamat tayo. Lijandi request lang, words of Panay. Ara lang ho, Philippine story lang kay Otip. Shoutout lang sa pamilya Panadero, ya kami kapamati habang katagay idol no, ay Chris Olio. Kay Ruwi Limyada Indandanyo. Boss Lobel, shoutout lang sa iya sa LA, salamat. Sige, Lidabel Simo. Good evening idol watching Morales. Iya sa kapinamati sa akon nga lover. Jiris Quaterno. Sige. Yes, kawaling request idol, tamang pag-ibig sa maling panahon. Igle. Tamang pag-ibig sa maling panahon. Sige, banat na tip sa imo nga ratsada. Para kay Lionel na sa Manila, gapo pamati. Banat.

0: Shoutout din na kay Lola Buloy, kay Lola Jose. Ag, na kay Akot Liporno, kay Akol, ano na, ag, kay Akol Tatong. Ag, kay Akot Liporn. Ag, ano na, no? Kay Titaging na, sa Akol LJ. Ag, ay, oh, ay, may yan, tanda mo si Itlog.
1: Itlog! Napisa ang itlog.
0: Okay, nasayamat yun
1: ah. Ah, hindi kay itlog. Thank you so much kay OTIP, no, sa Philippine History. Request sa pakanta na Pito Kabukid, Idol. Ano, Pito Kabukid man. Roslek Sonyo, good evening sa Ratbang Kamiya sa pinamati sa Barangay El Ponso Dosi. Great man si Ria May, M.M. Sonyo, Nanay Jilly, Nong, Alex, Toto, sang Anang Isel, Chin Chin, Agpri, Gilbert, Mars, Joe, and Chill, Queen Queen. Salamat. Idol, welcome. Walter, ano na, Walter, Dropman. Sarot lang kay Dudoy sa Aurora Isabela. Wow, Hanota, Idol Doming. Mabalesa, Jess Kawaling, Miton, bumira ang mga singer. Sarot lang kay Edmar Nabara, si Inyon Migo, ay, what, Selmar, no, Tugmusanda, BC. Great man kami, Yasityo Lunoy. Nara, Lunoy, Barangay Kabunga, Pasig City. Great man sinang Sinongdan, Nong Piso, Pisol, Nong Jesper, Nong Jud, Bayaw, Osti, at kay Ilay. Salamat. Sige, ginaman kay Gregorio Janmark. Good evening, sarot man, sa kay Tatay Ubit Roberto. Ang kinanay Hiling, Gapinamatik, Dakimo Habang, Gapahuway-huway. Aba, Antonio Vistacas, Lobel. Kami man ang akon nga pamilya sa Bista kag Anasario kag sa akon nga gumankon nga si Engineer David Anasario at sa akon nga asawa nga si Chichi Bista kag sa Tantan Bista. Sa mga Bista, mga kwaisan, tada sa Mahalod Capiz.
2: Just
1: kawaling. Saro lang sa Migo Bini Boyer, Wado, sa Apga, Tangalan, Pirmigid, Kapinamatay. Bilin Sonyo, good evening, shout out sa pamilya Sonyo. Sa Barangay Ganson, Hamindan Capiz, sa Sityo Ganson, Barangay. Winil Ambrosio, dito man kami sa Nitang Nabaliches, Tagay-Tagay Sponsor. May Norman Sokgang, kanyay Jing Kawaling, happy birthday lang kay John Paul Flores. Na happy birthday, ha?
3: Happy birthday!
1: Nagsatot man kay Arlene Mel... Arlene Autensya. Outin siya, nagpamatik kita, no? Ha? Ay, kay nung awi, no? Good evening kay nang Arlene, ay kay nung awi na sa Libtong. Ah, sa Libtong, kapamatik. Thank you so much sa akin yung tanan. Sige, Banat, nice a bit. Basko, kita ko naro speaker, ho? Volume speaker kada Domingo, kay Jessica Waling.

Thank you so much, no, kay Tess Apiconerbar sa pag-share. Thank you so much, Sira na to. Thank you so much. Share-share man, mga loads, sa ito nga program. Thank you so much.

0: pigalit da kay Manong Tony, no? Sa mga bista, agaransado pamili na sa Pian. Good evening, kid. Sa tanan-tanan nga mga hinablos kag sa pakaisa ni Tatay Lugoy.
1: Sige, ato sa mas.
0: Ginatamiya po gali, no? Si Jobiak, si Clarissa Patricio, si Nang Norma 18, kay Erlen, ag kay Junior, kay Art, ag kay Earth, Evelyn, Patricio, good evening. Kay Manang Dili, Ilarina gali na sa Bangbang, ag kay Nining, ag inagali sa bagay, kay Lloyd, ag kay Jumalin 18, kay Lloyd Kinesio, ag kay Alvin, ag kay Irene, ag inagali kay June Quarry, kay John Farina sa Morales, good evening, git. Kanay Manang Pisayna, good evening. Kay Bill Masausa, kay Lia Sorka, kay Lilian Akapintoy, kay Marilo, kay Lito, ag kay Ninit, ag kay Otto, ag Tambong Pamili, ag inagalay kay Pictorao, ag sana nga kagrupo na to. Good evening, git, nina, kinyo tanan. Ag ina, kay Lulong, si Buano, kay nung dito kay Nilda Alvarez, kay Naliticia Andrade, kay Nuno, kay nung Nuno, kay Ulysses, kay Nuno Gubani, si Buano Pamili, kay Lire, kay Girlie, kay nung Nore, kay Nini, kay Boyet, sa Balyero, kanday Angga, kay Ladin, ag inagali kanday Manang Bini, Beneranda Dominguez, sa Bilog nga Pamilya. Good evening, salamat nga po.
1: Okay, sa mas, dasan na rin si Nong Lar, ara na, pasok, Nilin Kinesio, gato lang Kinesio family, request bangkas ko, no? Bangkas nga pula. Late ko lang, Kinesio Morales, Baliti Aklan, Larry Kinesio, pagong it na nyo, buswa. Ag si Mabin Dave Iquinia, good evening, shoutout lang, kay Leonardo de la Cruz, kay Yuning Itminalis sa Atlantic, kay Jim, Joe Jim, katagay si Diego Andrade ko, no? Katagay tat, si tatay, hindi ko katagay. Shoutout lang sa akong nga tatay. Di YouTube. Sige ta, Raymond. Shoutout lang ito. Sige. Ano't nung lar? Manok nga bangkas. Nga request kayo na. Umba, bangkas. Ice ko.
2: Napadaan sa sabungan may nagsisigawan.
1: Pusta na mo. Sa pula o sa puti?
2: Aking

0: Oro aron no nag deficit
1: bangkas.
0: Mano kukula ba si kun daw gamot tawi kemit barato ya pang pamahaw.
1: Oh, bangkas ta kuno
0: ta. Oh. Sige. Ah, ginatamyo ko lino no si
1: Nandodoy na
0: ang bono.
1: Bebo.
0: Bebe ana mo nga ana mga po nung umagad. Si Kapitano si Rusia. Ex Captain Ramil de la Cruz no. Ako amigo nga sa bye-bye si Kapitan Ramil Pilayo at si Madam Yuli Pilayo. Si Ruben Diaz no, ako yung kampot nga raganggaw ka panumbagay ko ni imong ibutang sa sinaing. Bot, bilhiti mo na sa indam. Butoy Rostro no, Joseph Tagala, Ampudoto Timtima no, Pupoy Almiro, Joe Kalindong no, Agsilisil Kalindong, Nanay Liti no, Nanay Sario, Udoy Sabinit Sapa no, Pino Di Vicente, Ralph Lidanyo no, Silor Daniel, Sabrina Daniel, Eprin Talco, Milan Iking, Third Jackilo, Hans, Joshua Yanyan, Sila, Yoford, Kaili, Clifford, Jessica, Jacob, Clyde, Jen, Saiwon Cleo Princess. Ang si Yoli Sousa no, ang si Virginia Sousa, Salbi Sousa. Si si Artemio Ibot Masangyan no, nasa Candelaria si Mary Jane Apihibo, ang si Dodi Apihibo, mayong gabi lang kanya na, pre, ag, si Pariguding ina, ang si Marie Edith. Ang ina sa Kogon Liso, si Nung Carling no, ang si Bing Bing, si Inin, at si Noy Noy. Mayong gabi kinyot na.
1: Okay, thank you so much kay Nong Larry, no, sa naman niya kampiyon nga manok nga red. At kagida sa nag-request na at manok nga pula para sa inyo tonight. At shout out sa manok kay kagawad San Ignacio, ina sa may bahayin karait nyo, Buswang, sa lang mga kagawad ina sa mga mahugod nga mga taga-servisyo sa mga pumuguyo sa barangay Nyo Buswang. E siyempre naman sa amon kara sa barangay Andagaw, no? Sa mga pinalangga ang kapitana kay Kapitana Juliet Onyet, mahugod nga kapitana it Andagaw, sa mga kagawad man na, tanod, mga FBHW, dahil nga pagpamati kinyo, tanod na kay mahugod naman nga, taot, iwag na sa amon, ho, kay kagawad Toto Ramos, kay Tatay PD Mekanika, kay Ma'am na, dahil nga pagpamati ah, sa asawa ni Toto Ramos. Sa doon lang sa taga Morales, si Joe Agsagay, kanday Auntie Losi Lors Lokring Quarry. Sa manghod ni Albertine Quarry, ang sa mga manghod ko, kay Bani, at kay Edwin Florencio. Ang sa unga nga si Joe Numapaday, sa magat ko si Rolly Parohinog, ang sa mga apo, kay Ate Yang Yang, at kay Akiyo, ang sa kay Sky, nami. Lalong-lalo na nakinyo sa Radyo Todo. God bless from Ann Tolentino o Barangay Bagong Silangan, Quezon City. JC Panadero, shoutout lang, Panadero Family Idol sa taga Masang Mansangap. Sige, si Rodason, Ronilin Canisio, agreed ko lang Canisio Family, Morales Baliti, si Pagong sa Unyo Buswang, Albertine Quarry, good evening sa Rodas Tanan, yung taga Morales Baliti. JC Panadero, shoutout lang sa Panadero Family, agatagay-tagay idol. Sige, balbal tayo lagoy, request panit ng itom, hanutin mo sa mga maitom lovers. Maitom lovers. Na, para gitkin niya tanahan. Aga. Mabo patagaling ka ba. Salot lang sa Orita Road, Andagaw, Kalibo nga. Ako ni Chico Andrade. Jinel Florencio, salot sa Baliti habang kapapatid composer, habang kapatay kay Hold It Holding. Shoutout ang kay Marcy Buano, kay GR Salvador Magkay Janelle Florencio. Sir Clyde Beltran Suman, shout out na sir kay Ma'am Lily Beltran.

0: Why man maluyag sa akon.
1: Alright, sige. Nasunta si Parinuel dayon. Alejandro, Marlin, amitam yung ka pa?
0: Oo. Ito sa bagay yun, ay huwag ko na itam yun. Official
1: nito. Eh, utol nga kwapo na.
0: Edyo ma. Voice gun kita. Oo, si Panagi Manao na, Clarita Release, ag si Anali, ag si Fred, o na, ag si...
1: Ibong.
0: Ibong, ag si Adang, ag si Almer, ag si Ima.
1: Nang Marlin na.
0: Si...
1: Teiwot, nang Rex.
0: Si Marlin na, si Teiwot, ag si... Rex at si Takoyaki una at si si
1: Melvin
0: Aling at si Ining na sa Kilid Bagay at na kanday Dido pamati man nun at si ano na
1: Mandrada
0: Ma'am Andrada gali abaw si Ma'am
1: Pwede na
0: ano na
1: Hira pa
0: si Milot at si Joseph at si si Toto ag si Gaga.
1: Napanday ah. Sige, Banat, Renuel, nalirat. Sada mo, Alejandro Marlin, sada lang. Yes, sa kanilang ay Nuevo. Eh, ano ang Mike Telugoy? Balik sa babaw. Nuevo, Alejandro, Bernardo, family, thank you. Arlene ng Arlene Fentes, katodo request lang. Sige, man ang baby, it's a miles 4. Sige, kapunan. Ganini, baby, Martin, kagugma, napunod. Ibitulo, live, kapuso. Kung dyan nyo na ng Ibilin, ng Ibilin. Si Ibilin, kay Reza, Daibang Kapo, kay Nanay Diling, Nanay Claring, at Tatay Carling, kapilamatagay sa Nasa Radyo Komposo.

0: dan Syah Aidul lalu kesempatan samping Yones. Alright, thank you so much, friend. Well,
1: thank you, Ina sa
0: Jen.
1: Shout out na unano kay nung rani
0: shout out
1: Jose ang Sirat P na sa Manhanip Malinaw.
0: Mm.
1: Agkay Ronil Udi na bakaw no kay BBD ko na sa Magug Balibakaw well, sa imong mga pamilya no sa mga mo ag sa kay Edna Busito ami Tambong Gamlanga.
0: Mm-hmm.
1: Agkay Jose Alfredo Gamlanga agkay Floremi yan may Gamlanga.
0: Mm-hmm.
1: Ag kay Rami Nalauna no nasa Bakanbanga. Mm. Kay Joshua Pintor mag-military na nasa Briones.
0: Mm.
1: Kay Charlie Sabalero ang driver ng puhon. At kay
0: sino pa?
1: Kay
0: na?
1: Kay ano no Pre Bong Gregorio.
0: Pre
1: Bong Gregorio no. Kay paring Ray Bulano.
0: Mm.
1: Lagabi man na sa Masangya pamilya no kay Niloy nung boy. Tagiman pamilya no kay Niloy Carmen Joy nasa Tinigaw. Suli na pamilya, kasi ito pamilya sa paring Jimmy Clearmono sa Mudan Tapis, kay Toto Art Biray, ag kay Prehali de Tomas ng Inday, no, kay Harold Ronald, ag si Mukmamilya Tanan Una, sa Pre Elena Barra, Muna Ambito, kay Pre Luwil Alin Patron, ag kay Pre Buboy Sabalero, Nung Romy, Apolinario, Pre Cardeng Inualis, kay Nung Johnny Fernandez na Finaliso, kay Ray Lucero, no, kay Richard Apolinario na Sumubo, ag kay sa Arthur Imok, no, Fernandez, Kukunin, Astagayon, ag kay Johnny Bertonio, kay pre ibong iruyon man sa manua sa kay Pigimoro pamilya no kay Joey Blinda kay pre Jomer Constantino at kay pre Gilman Navarra kay pre Giovanni Balbino kay Rapi Subiaga pre Edwin Villanueva kay Ma'am Maria Stefano kay Lando De Felix at kay Junalin De Felix sa Madibanay no condolence lang na kay manang ninyo no kay Jelly De Felix kay ano kay patako kay ano kay Liti condolence lang kay Island Marlene Liti kay pre Tuning na sa Itorong na kay nung boy ako nung nagkapin na ag sarayang kay paring Jason
0: Jason
1: dumalanta among pare na
0: pare mo
1: pare na
0: sige
1: sa mas kay Jason na dumalanta
0: sige ano Tatemel Antonio Vista Caslobel tamiyo man ako ang pakiopal ng mic mo pare ang microphone mo kay pindot. Pakita mo man ang ako na tubang balay nga sinang pupo kag bapap bibi kag iya duha ka

0: Oh, nga pamati kid sila no. General Florencio, pwede request lang chat-cha birahi akaron ni trahon ta lang parumba. Reg France Bell, Francisco Villarinti, good evening sa tatang. Idol Bell, 18, Sense Bombo, hasta makara, gaabang gayapon na idol. Wow, thank you good ha, kay sa mga Villarinti family. Idiboy Pilayo, Lansiso, Carayo, do, tinyumik. Karat ka na karayo, tinyumik. Sarad lang sa Baltasar sa Akabilan Liso. Ano ang kantaan, Mati Mel?
1: My place
0: of love. Sa amin sa kampanyo, Dela Cruz, good evening sa tatang. Dato ni Diaz Tasono, akon ng mga mama Susan, Agpapa Simon. Kagmanghod nga si Samuel Sally Zosi Regador Ibahay kapamatik at permisa kada Domingo de la Cruz family tingas sa mas Michael Agustino sa Ratla sa Tagay-Tagay kita kunot CLB ay perador kay Uncle Denzel Nong Silo Parituto Nong Richard request ng panit nga may ito kantaw kay na Banat at Imel by Plates of Love.

0: sa bye-bye, no, makato kay Kapramil Pilayo, kay Sis Mary Pilayo, gano'n sa... Numan siya nasa poblasyon kay Auntie Inday Perte, kay Uncle Joning Perte, kay nung Elmer, kay nung Saldi, kay Lynn Importante na sa TBO Auntie Kino, una pagid sa Candelaria, kay Paridodit Feliciano Provibo, kay Mari Meridiana Provibo nasa Banay-banay malinaw kay Sir Harold at saan ang pamilya. Good evening.
1: Okay, sa man, sa Timel, sundarain si Bames, BB Icon Relano, Ramedayat ng gabi ka, Kinyo Tanahan, sarat lang iya sa payag. Ito nyo, IKA Langga Langga sa Luguhan, Madala. Sigabong kita radyo to sa payag. Gapin na matin. Good evening man, mag-greet man ko, no? Peter Adriagan Gomez, sarat lang kami si Tio Looban, pamilya Retar Gomez, pamilya Redestan, Ganyabes Ibanez Family, si Rosendo Escalona. Primigid ka pinamati, akadlaw nga Domingo. Kay kapitan namon nga si Arvin Ramos, mahugod nga kapitan, masaligan. At si Abir, birsiin nga. At doon nagit imaw, Kimo Gatupa, from Jezreel Gomez. Thanks, Idol. Kaya nga kay Kap, Arvin Ramos. Idol, sarap lang kay Ria Dalida Estores, Albertin Quarries. Happy birthday lang gali sa akon nga. Human kon, guman kon, si Bimbim Flores. Bimbim Flores, ano sa Morales, Baliti Aklan. Happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Ang pamatay man kami, iya sa Bukay, haling kay Jeremy Samron. Agay, watching from Barin po, Aria Dalida Estores. Ag BBI Corellano, shout out, Rizel Merced, Russell Merced Fernandez. Nagdinding sarap man kami sa Matapahan niyo, Washington, yung Merced Fernandez family. Ag kay Tatay Ernie Merced, ag kay Nanay Evelyn Merced. Added avid listener lang, added listener again. Thank you po, Eretz Salik Kram. Salamat, Sir Noel, sa pagkanta ng bibi ko. Mary Ann DeFedro, shoutout lang sa Kim Po Family, Cartel, Baliti Aklan. God bless you all. Peter Andreagan Gomez, good evening, shoutout ng great kami sa Sitio Looban, Pamilya Rita Gomez, Pamilya Rizal Nieves Ibanez, Family, ang sa Rosendo Escalona, ng Pirmigil Kipinamati, Kada Domingo, at ang Mildong Kina. Nag-double na. Kay Buboy Sasma, good evening, shoutout man, sa Among Manog, panangot si Bosnaldo, iya sa barangay Pangpango at sa anang kaibahan nga si Konsihal Isin, may nga paggabi ikinyo bro, sige, Analyn Diego Akport, sana lang idol sa tropa family, taga Panayakan, Sitio Kulawin, sige, banat babes, ano to kapon lamang, para kay Tatay Amboy na aga sa tanan nga nag-request man kapon lamang nagliligada.

Catono Lobel, Pastoral Halingay Gini, Pripiason, si Jose Bialista, Permiki Pilimanda, request lang ima, kanta, Kaoy Alibangbang, Bib Aiko, Rilano Saratlang, sa Sapiko Family, sa Lohugod Manalag, sa Rilano Reputar Pastana Ribanyog, sa Andago Kalibo, iya sa Antonio, si Antonio aka Langga Langga, Inanta sa Payag.

0: kalibtong no kay nang Arlene Autensia ona kay nung awi kay IB Kaligya ona no sa nang Mr. Unang sa tanan yung mga gapagamati una sa libdong. Okay, tatay ambo ka na yung baby para kanda kita.
1: Kasamans, babe. Aga, good PM, Sir Jovel, mga katodo. Jovel, papi, kay Victor, may lohe man, abi, letter L, ay pangagat ko. Ay, Lyolielia, Fernando, good evening, sarot lang, thanks. Lady Patriarca, good evening, sarot lang, katodo. Sarod lang iya sa pabahay, hugas, paterka, ang Mendoza family. Salamat, idol. Sige. Good evening, boss, Lobel. Sarod lang sa mga taga LA. Salamat, kid. Rawin niya, Liyama, and Jandera. Si Kirel, si Kirel. Sarod lang kay Alice Vera, kay Salbasan, nga pinamati kita sa chemo. Sige din na sa ating Mel, marong bahali na. May nakita oras, 7:40 na. Di Pedro Arnold, pasarot lang iya sa kanilangay sa Amon Kanday Papa Presco at De La Cruz family. Salamat, idol. Sige, pasok na mga kapatid. Marumbahanay sa gabi. Marumbahanay sa gabi. Shoutout lang kay tinan kita. Sir Gardo Sabal, good evening, sir. Nasa USA. Na maluoy ka na dula na kay Di Pedro Arnold, sarot lang iya sa kaningay iya kamon kanday Papa Fisco ag De La Cruz family. Salamat kid idol. Sarot lang sa Ismael Francisco family sa barangay Egbono Damindan Capiz kay request lang Boss Lobel, it's still over 7 seas kami sa Libacaw, Aklan. Good evening ka to na Lobel and company. Good evening kay Judith Ampaling Ras, good evening sir, sa atong mga haranista. Ang nadal kon Tipokusko, no? Gira Pusko, Ginal, sadat lang sa Printi Echeres, Permigid, kapinamati. Aba, good evening na, ha? Sa mga idol talaga pamati, sa mga tobang Echeres line. Janel Florencio, sadat lang sa kairamutan ni si Ocho, kay Junel Salvador, ng katagay tando ay asang ka karton, sumsuman, hay, ano, uok. Ano, uok, adobo. Chili Nemes, watching from Bolinson, Adora Family. Good evening. Nichol Silog, Despino. Wagi na kanta request, Adol. Domingo, ano to? O Domingo ko pa. Ano, ay mo nga request? Sige, banat. Ano ba request ni mo? Ay, wako matanda eh. Maluoy ka. Saramihay pa rin Noel, balbal. Okay, Sir Gardo Sabal, good evening, and company, good evening, kimo, sige.

pasok natin, Mel. Jo, matas-taas pa rin, Mel. Mga sa God, ay limog na, maluwi ka. Oy, shoutout lang kay, sa umano, no? Kay Natchel Silo Crispino. Aha, shoutout na sa kuha ko nakanta ng request ko, Sandy. Ano pa yung kanta? Ay, mga request, why ko matanda eh. Anot at Timel Pastilan, ayayay. Jason Pastilan sa inyo, good evening, Sarah, Salponso 12. Aragay, Roger Sarasa, good evening. Sa Dagawa. Request mula sa puso.

Yanis, ha, Lokal Yanis. Nung Edgar, Lokal Yanis. Nagsilipin albaw, senyora. Sa akin niya nga si Asteria albaw, sa asawa nga si Mary Ford albaw. Hindi na makatawa si Nung Ray, Lokal Yanis. Sa asawa ko nga si Nang Elip, Lokal Yanis. Uga ko ng Sandy Vins, Lokal Yanis. Elaine, Lokal Yanis. Ernie Tejada, Sanad, sa panigaya. Tamang ikaw.

Je m'appelle Jardin de la Prospérité, il y a ça, c'est Bandai.

0: Saradong, Sarad lang sa Salvador family, Florencia family, sa Morales, Talimanok, Kalingkay, Elna. Okay, thank you so much again, no? Sa atong amigo, Series Tracking, Basero, Sir Lane, kamo mag-hire, i-tracking ito sa Series Tracking sa Maisito Libtong. Istan sa Kalibo Aklan or mag-text 0918-451-5869. Ako naman sa kamo magpamahaw, magkabakit pandisal, tinapay. At doon kamo na sa DNJB Kiri sa Maisito. Bye-bye, Andaga, unang managed by Nong Darwin ng Marlin Dimo. Thank you so much again sa dayo mag-asawa. Ako niya kaman sa Mayenyo Buswang, niya ako mamuhapit sa Bambis Bikiri, no? Kaya ng linya, no? Cesar Figueroa, ito nga, migo nga, guwapo, ng linya na, ng linya galigo ng Rose, nung nono, binugo ka pamati, man. Kamu man mag-renta it, video, okay nga, camp, yun, nandong kamu sa Jake's video, okay, rental, namtan sa kabatang nga, makatoon, and managed by General Jake Taladro, Lodge Tyron Taladro. Lagi naman sa Katkat Aglores Barbershop, kamu magpagwapo sa may kali, kalibo, sa may Makato Public Market, na kamu magpabuyog, magpagunting. Thank you so much man sa AAA and J. Holster and Retail. Kaming ka, Jerry Migo, Arlie Relator. Thank you so much. Na naglinda o na, may anda ka ng mga groceries, bugas, soft-tick, mantika, nalasari ng mga klasit bugas, ag 10 for rent pa. Ayan, nasa mag-asawa nga kay Migo, Arlie, ang Migo, Jerry, nanay Glenda, at kay Roger. Thank you so much. Ang Migo, Gary Alvarado, itong brabilong agwapo. Nasa may ito ting resident. Huwag itong oras sa itong pagpangalaga. Next Sunday, magkita magkililita, maging partner ng Nikal. Katudong Dingdong, Katudong Reggie Plasio. Ako naman sa Katudong Lobel Quarry 18 ng Radyo Todo, ang kaibigan.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Cavalcio todo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5-8 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Lo son Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon Adlaw Kita nga Lunes. Petsa 4 sa Bugan Itamayo, Dagong 2026. Raya ro kauna-unahan nga Adlaw Ita Lunes para sa Bugan Itamayo. Agraya man do unang Adlaw makaroon nga mga Dinomingo. Aton nga imbukada umpisada itpagpanerbisyo publiko pinaagi sa paghatod it mga nagapanguna mainit nga mga balita, informasyon, issues, entertainment sa aton karang nga mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati, linibo-libo nga mga followers, mga supporters around the world. Ay worldwide ro aton karanga broadcast bukod yamang itsa radio Mapa TV ag syempre Mapa online. Ani maayad-ayad gid nga agahon kinyo tanan-tanan. Ag nagapasalamat kita sa aton nga mahal nga makaako, mahal nga Ginoo nga kita hay nakabangon ag nakapamati it programa ni Idol. So thanks God ha. It's a Monday morning. Salubongin ang umagang may ngiti sa ating mga labi. Ay may hagambagunon nga rotawo nga nagabugtaw, nagabangon it timprano. Ay timprano man nga pagatawan it grasya ko aton nga mahal nga Ginoo. Ani ina gamang kamo ha. Ay iya man ako. Ibhin nyo ako ay ibhanta man kamo. Sa sugod it daywang oras agtunga ay hasta kita alas 7:30 makaron nga adlaw kara ita Lunes. Manamyaw anay kita sa aton kara nga mga pinalangga nga mga suki. Antes rong report ha. Banwa antes dong report ita pag-asa. Rong report naton sa todo bantay presyo, todo bantay supply ha. Direkta sa may temporary public market naton ita Banwang Kalibo. At kama naman report sa hospital. Ay matsa may bagakugan nga natabo. So, i-check naton haro mga biktima nga gingdaga sa bagay pabungan. Agrong investigasyon it kapulisan. Alin iya sa may primero distrito ag segundo distrito ko aton karang nga probinsya it Aklan. Inatamyaw anay naton ha it maayad-ayad nga agahon. Ro tanan nga mga mamamahayag. Ro tanan nga mga broadcaster. Ro tanan nga mga media personality. Iya sa probinsya Taklan sa Banwa ita Kalibo ha sa bilog nga kalibutan. Ita happy happy World Press Freedom Day. Ay kahapon Banwa king celebrar Mayo 3 ay makayo makaron Mayo 4 aging celebrar ro ginatawag nga World Press Freedom Day. So padayunon yang naton ro ginatawag nga malayang pamamahayag. Mabuhay ang mga mamamahayag. At tayo ay patuloy sa malayang pamamahayag. For dahil nga una katon nung ginatawag nga Press Freedom mga katudo. Despite ko mga challenges, aga despite man ko mga struggle, ay una gihapon kami. Nagatao it mga balita, impormasyon, serbisyo publiko sa aton karanga mga kaigmanghuran. Pinaagi sa gahom it amon karanga mikropono. So, sa uman ha, sa aton yung mga kaibahan sa industriya, Happy Happy World Press Freedom Day. Aga siyempre ginatamyaw manaton itamayad-ayad nga agahon. Ruaton nga mga pinalangga nga mga suki ina ha, sa aton nga temporary public market. Ina sa may San Lorenzo Road, San Lorenzo Drive. Ina sa may barangay Andagaw. Ginatamyaw ko gid itamayad-ayad nga agahon do aton karang mga negosyante, komersyante. Nga agahon pa nga nagahimil it magamig nga ice, nagahimil it isda, nagahimil it karne, nagahimil it tinuga. Kung nano nga mga higuyam ot una roandang ginabaligya makonvertar sa kwarta mga katod. So good morning ha sa aton karang mga vendors una sa temporary public market. Si Katodong John paposisyonon tahindo na ay ipausoy taro mga opisyalis ita kalibo public market ha. Kung baga may abiso gon, may manami gon nga balita or kaya may good news or nagapabilin gihapon nga banyo iwa gihapon itnaaw. Kung daya nga may makaamat-amat yun sana transfer or sa maabot nga June, July, August San O, doon doon pangutana. Ay bisan si SB member Ronald Marti, uwa makasayon. Roaton nga market supervisor, uwa man makasayon. Sin oro nakasayon. At dapat magpahisayon. Kung saan ugid mahalin. Sa aton karang bagong kalibo public market. Hasta makaroon ginaputos gihapon it kontrobersiya. Peruano, Peruano. Paano nga ni mana idol halinon ay harungwa pamanat kaayusan sa sugod. Magandang tingnan sa panglabas pero miserable mana sa pangloob. Ay doyon do problema kung paano raayuson it lokal nga hinsat gobyerno mga katuto. Ay rugina basol o municipal engineering office at kamanamandong medo ay kuyang sanda sa koordinasyon at kooperasyon. Aro yun doon nagagawa ha during the ila meeting ila ulo istorya ila pungko ila pamati at ila ulo istorya ay ila nga ni ilaging muon-muon wa manaton ginahambay nga ilaging tago kay sanda mataro nakasayon at sanda ro nagistorya sa isyon nga dapat uwa it may makabati mga katudo. So standby ka mo ha ay ipausoy naton kay katudo nga John Cabicilla ro mga opisyalis itaton karang kalibo public market bug-an ta sanda it opinion mga katudo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: May importante gali nga announcement ho, dali iyang ha. Pero Public Attorney's Office, makaroon nga Mayo 4, hasta sa Mayo 6 or Miyerkules, ay uwa it opisina. Amaan nga uwa sandat opisina. Ay gilang mag-a-attender sanda.
2: It
0: ginatawag nga Public Attorney's Office National Convention sa Metro Manila. Kaya wala pong opisina sapagkat wala pong tao ay igto sanda tanan. Mag-a-attend. Ag sarado git aruan ng opisina ha. In view of the PAU National Convention in Metro Manila. Sa May 7, inapahisayod man it PAU, nga rotanan niya mga district office ay magabukas. Pero uwa it abogado.
1: May punto ang bawat
0: kwenta. Uwa it abogado ha. Bukas ro opisina, may staff, pero wala pong lawyer. Ayro mga lawyer, abogado ay mag-a-attender. It andang ika-ninth mandatory continuing legal education. Digto man gihapon sa Metro Manila. Ginapaabot it pao nga ro andang regular office ay sa maabot nga Mayo 11 mga katodo. Mayo 11 ha, sa Madason yun nga mga Dinomingo. So regular office nandyan na po lahat. Una undo mga empleyada, una undo mga abogado, ita public attorney's office mga katodo. So kabay pa nga nakaabot ra ha. At sa mga nagakinahangan ita servisyo at pau ay uwa nganit opisina makaron hasta sa size mabukas sa 7 o galing hay uwa mat abogado mabalik o regular nga opisina May 11 na po mga katodo. Hey, May 11 lang kamo magtransaktron eh.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So sa uman ha, good morning sa aton yung mga taga Kalibo Public Market. Agka man naman sa mga taga Kalibo Shopping Center ha, sa mga taga Sela Serna from Purok 1 to Purok 13 iya sa may crossing Buswang ag Old Buswang, sa may crossing Banga New Washington ha, ginatamyaw ko gid it maayad-ayad gid nga agahon. Ag kama naman iya sa may area Tuting Reyes, sa may area Mabini, una sa may Bless, sa may Santo Niño Village ha, iya sa may General Luna J. Magno Street ha, Rojas Avenue. Ag kama naman sa may Regalado ag Dr. Gonzales Street ha, ag inaman sa may Calle Rizal, sa may M. La Serna kung si inahamtang rong El Capitana Resto Bar. Salamat gidyali ha kay Nong Muli ang company, kay Nong Merlin ag saan ang daga nga mga singer ag daga nga mga dancer na pagbisita sa El Capitana Resto Bar ko adlaw kara itas Sabado. So salamat gid ha, thank you gid Nong Muli. Aga salamat man sa bat at yag ko nga mga pantat yang Maria Kagusip Santisima sa langit at sa mga tiyo na makon itabu ayat yag ko. O harvest aga produkto ni Nong Muli to sa anang at utang kaya naka kuano nakabakgay nagbakgay pagto sa El Capitana ko sa bato. O galing nagbakgay nga may mga agasagan yun ha. Ag nakaputos yutat dahot sagi. Nagamoy mantika uta ro pagbakay itpantat. So thank you gid ha. Ay hasta kami eh may akon pang binuksan. Ag nakabakay papagto sa baybay. So thank you gid kay Nong Muli ag kay Nong Merlin and the company. Ag saan nga tong mga dancer? Ag saan nga mga singer? Sa aton niya mga suki ha, kita kits kita hindo na. Ay Lunes saya na naman po tayo. Aga siyempre banwa, good morning man ina sa may mga sa aton niya mga suki sa may Dima Agma ha. Agiya sa may kwan? Si Kimpo. Nagaganog kita mga katodo. So welcome welcome sa aton karaga pagpangalagat. Sa mga taga Uyotorong ha, good morning. Agi naman sa Barangay Bakhauso Barangay Bakaw Norte, sa mga taga Old Buswang, New Buswang, good morning kay Papang Raul ba? Papang, salamat gidgali sa saging ha. Naka abot mando sinapad ita saging to sa Mabilo kahapon. Thank you gid sa mga blessing, salamat gid kay Papang Raul. Aga siyempre, good morning man sa mga taga-Andagaw, especially kay Kapitana Juliet Melgarijo ha, nga oho, timprano pa. Timprano pa nga nag-monitor, nag-ahugat ko aton nga programa. Nag-subaybay gido po nung barangay, ita barangay Andagaw. Aga siyempre, banwa, ina kay Auntie Edith Cuaterno ha, sa Lindas Karinderia, nga nagapabukayot sa baw. Inaman kay Tita

ita pagkaponong barangay or barangay kapitan, ita barangay apuok iya sa banwa ita kalibo. Disididong disidido ta. Aga kompleto ta konoro ana karanga line up. I Parijan de Pedro matsa madisiderman. Iya sa grupo ita Socro team. Mga katudo ha, rutag anat Beach Boys ha. Kasi Mr. Jan de Pedro. Ay si Mr. Jan de Pedro abo mando anang kapamilya. Mga halukon, mga minyes, mga de Pedro ag iba pa. Ina sa barangay Puok. Aga siyempre good morning man sa mga taga barangay Kaano, sa mga taga barangay Naluok, barangay Briones ha, especially ina sa Briones housing ha, nagasigabong kita. Ag ina man sa barangay Mabilo Kalibo, nagasigabong kita. Ay ginapatamyaw gid ni Kagawad Inday Roana nga mga constituent. Ita maayad-ayad gid niya agahon, kabay pa nga una kuno kamoy sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, ag mayad nga sitwasyon, ag okay nga okay pa kamo sa all right hamba ni Kagawad Inday. Kay nang Nita Gonzales Luntok ka ina sa baybay, sinoro nagjackpot ita marot kahapon. Ina sa pamilya Angel, pamilya Merin, pamilya Mabini, pamilya Magno. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga gawon. Iya sa pudlon ha, kay nang Pini at kay nung Nono, at kay Toto Pridi Magno ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid nga gawon. Aga siyempre iya kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung Muli ha, una sa MGM gas station, konsiin baratorong gasolina, ay ina ako nagapatayon. Kama naman una sa Amalia Store, maayad-ayad gin niya gawin. Kay nung Julien ha, kay nang Julien at kay nung Merlin, ginatamyaw ko gin ita maayad-ayad gin niya gawin. Kama naman una sa Pamilya Salvador, kay Marmar, mayad agali makantag mayad masaot, singer na, dancer pa. Wa makasunod si nung Dulpo eh, lugi imaw ko sa badong ato eh. Si Dongdong ba makon Dongdong hay. Mao po yung makon ako makabati king boses ang nakakitang mayad kagali masaot. So sa pamilya ni Pumusino ha, good morning. Aga siyempre banwa ginatamyaw ko man ita maayad-ayad nga agahon ro mga taga barangay Istansya Kalibo, especially ina sa team sa Buko ha, nga matsa iya sanda banda di kara sa may likod it kapitulo eh. Una makarundo andang ruta ita papiding palibring taho ita team sa Buko. Mayad matangan ni ro taho ngaron ay suya ron, mayad aron sa gawas, mayad aron sa mga inunga ag sa mga katigugangan mga katodo, no? Di ba gadong, ha? Kung makaabot matakunta sa Andariya Katon, mga Pizza Plaza, ay mapataho-taho matakita ko na. So, good morning, ha? Sa team sa Buko. Aga, siyempre, good morning man, ha? Sa mga taga-barangay Mubo. Nagsubuyang kami kahapon ni Paring Junior. Ay, galing, huwain mo kakon makapansin, eh. So, good morning, ha? Kay Paring Junior Torres. Aga kama naman, good morning sa mga taga barangay Tigayon ha. Ina kay Daddy Bert Tabasa. Ang iya gali sa istansya kay Tatay Jesus. Aga kama naman sa taga Linabuan Norte. Aga kama naman sa mga taga barangay Tinigaw. Una kay Nanay Kap at kay Tatay Kap ha, sa pamilya Reyes. Ginatamyaw ko gin ita maayad-ayad gin niya agahon. May manami kita nga balita ha, sa taga Kalibo Slaughterhouse. Ayro ginaproblema ninyo nga discharge. Kita wastewater ay uwa yun kamot ma-experiensyahan. Aman, aging installan yung dayat mga PVC pipe. Agha install yun do anom tanan ka mga state of the art nga mga makina. Nga rayang makina kung gumana imaura, ginaproseso na rong tubi nga magiging malimpyo. Ag idiposito rayon sa andang reserbwa. Pwedeng ihugas, pwedeng ibunyag, pwedeng ipaligos. Doon doon nabuo natin information last week ha, sa andang teknisyan. Halin dito sa Luzon.

0: nga nag-installar kuro yung state of the art machine or equipment nga nag-proseso itubi nga mahigko paagto sa malimpyo nga tubi, pwedeng panghugas, pwedeng pangbunyag, o pwedeng pangpaligon. Kani uwagon ita may maguwa pa ang mahigko ang kita ko kita iya sa radyo todo especially ako gina-invite it management ita bagong kalibo slaughterhouse ang mag-observe ang mag-witness ito tanawon kung anda nga ging installar nga state of the art para mana makita ninyo nga harayon gina-address namon dumabuhay yun nga mga reklamo it mga pumuhuyo. Salamat gin sa management ha it Kalibo Slaughterhouse. Kon magmauron ay padayuhan ta hindu na agipalingling Rwanda karang ginahambay nga anom kayunit it mga masin naging installer. Una sa sugod ita Kalibo Slaughterhouse nga magasuyop at magaproseso ita mahiko nga tubi hasta sa malimpyo nga tubi mga katudo. Good morning sa mga taga Kapitolyo Provincial kay Sergeant Nalumin ha. Agkama naman sa mga taga Provincial Hospital, sa mga taga St. Gabriel Hospital. Ginatamyaw ko gin itamayad-ayad gin niya agahon. Sa aton niya mga mangingisda, gali ha, standby ka mo ay i-check natin sa inyong magbuhay. Rong report itapag-asa. Kung anoro panyimpo naton today ha, ay abong nagapasigamat, ay nag-ugan-ugan, nag-asaw-asaw. Ay bisan pa paano kunuro, kahanghang agrokauhaw it mga pananom nanda ay hat patubian. So i-check natin dong report itapag-asa kung anoro dayagat panyimpo today. Agro panyimpo naton sa sud it apat nga adlaw ro ginatawag naton nga 4 days weather outlook. Agro sitwasyon it aton karang baybayon mga katodo. Matsa una yun ho, nag-standby yun, nag-signal yun. Unahon na nai nato ni-check mga katodo, si katodong Al Cesar de Aurelio. Radyo Todo, live report. O haragon do aton niya pag-asa, weather specialist katodong Al Cesar. Magandang umaga po, please go ahead.
1: Magandang umaga, ngayon ay araw ng Lunes, May 4, 2026. Patuloy pa rin ang epekto ng easterly sa ating bansa. Inaasahan pa rin natin itong easterly ay magtatagal ang epekto sa ating bansa sa susunod ng 2 hanggang 3 araw. Inyong papansin ang mga kaulapan nito sa bandang labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay Intertropical Convergence Zone. Sa kapaloob ng Intertropical Convergence Zone, posibleng may mabuong low pressure area. Pero itong ITZ ay wala pang epekto sa ating bansa. Pero pagdating ng Huwebes o Biyernes, maaaring makapekto ang Intertropical Convergence Zone sa Visayas at sa Mindanao. Sa ating lagay na panahon, ngayong araw, maganda at maliwas sa panahon ang inaasahan natin sa halos buong Luzon. Pero may tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan o mga bigla ang buhos ng ulan, lalo-lalo na sa hapon o sa gabi. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang temperatura ngayong araw, naabot ng 35 degrees Celsius. Sa Tagigaraw, mas mataas naman ang temperatura, naabot ng 38 degrees Celsius. Dako tayo sa labing bahagi nating bansa. Dahil sa easterlies, makakaranas ng maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Palawan, kasama na rin ang Negros Islands Region, Western Visayas, Sanguanga Peninsula at Barm. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar ay makakaranas ng maranasan ang medyo mabawasan ang alinsangan o mainit na panahon dahil dito. Pero mag-ingat pa rin natin mga kababayan dahil sa mga pag-ulan nito na posibleng magdulot ng pagbaha o pagkuho ng lupa. Sa lalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwas sa panahon, asahan pa rin ang mainit at malinsangan na panahon lalo-lalo na sa tanghali at sa hapon. Pero may chance pa rin ng mga localized thunderstorm na kung saan magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan. Kahapon, pinamataas na heat index ay umabot ng 44 degrees Celsius sa Apari, Cagayan. Sa Metro Manila ay umabot ng 38 hanggang 40 degrees Celsius. Ang forecast nating heat index ngayong araw na mataas ay 44 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan. Susunod ay 43 degrees Celsius sa Sinait, Lawag City at sa Bacnotan sa La Union. Sa Metro Manila, aabot ng 38 hanggang 39 degrees Celsius. Kasalukuyan, banayad hanggang sa katamtaman ng alon ng ating mga karagatan sa buong bansa. Kaya safe o ligtas naman pumalaot ng ating mga bayan, pero huwag kalimutang mag-ingat dahil sa mga thunderstorm na magbibigay ito ng mga pag-ulan, lalo sa hapon ng gabi, lalo na sa Visayas at sa Mindanao. Ang araw sikat, sa ganap na 5:32 ng umaga, ang araw lulubog sa ganap na 6:14 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa PAGASA. Ako po si Alcesar D. Aurelio.
0: Okay, so abogin niya salamat katudong Alcesar D. Aurelio, direkta nga nag-report sa PAGASA Weather Station sa Quezon City.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: At ito ang kinatawag natin nga komprehensibo, detalyado nga balita.
2: Ang bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Good morning, Anay, ha, sa aton karang mga pinalangga ng mga suki, no, inakay ng Hilda de Leon Igos. Ayan, agkay nung Buying, kay Roger Lucero na Gales, no, kay Marlin Natalio, no, ang nag-monitor ag kamanaman kay nung Johnny Boy sa Minyo. Ag kamanaman ina sa Port Watts, ha, sa Pentecostal, sa istansya, no? Kay Pastor Dan Perez, nagapamati, no? Saan na runa ang mga panday, saan ang mga pintor, no? Nga nagapamati, gid sa aton karanga programa, mga
2: katulad.
0: Kay Karin Amara, ag kay Karin Mayor, ha? Good morning. Kamanaman kay Bayit Bautista Yamog, ag kay Ristelin, ag Binje Rotolo, ina sa Minaliso.
2: Todo berrada.
0: Asa aton karang pagpangalagad. Kay Analisa Abayon na Pinya Flor, ha, kay Miguel Borja, kay Judy Sapico, no? Nag-monitor man asa aton karang programa. Kay Jason Opmis Otimer. Ayan, ginabubalis ka dabe. Ina kono sa Siangrila, Boracay. Samtang nagalimpyot speedboat, nagapamati katon sa Rayna Itabulwang, ha? Kay Prinsesa Mayra Irabon. Ayan, good morning, ha? Kay Chris Gold Mendez, kay Donnie Morales, ha? From British Virgin Island. Wow! Aga kama naman kay Nancy Baladhay, kay GB Matore, kay Lilibit Torda Di Mateo, ha? Andagaw. Kay Idhel Iraba, kay Tita Emma Vega, aga kama naman kay Bibian Bacalso Andrade, no? Aga kay Ampod Paul Malapit, ha? Ampod Paul, good morning! Kay Gido Reyes, aga kay Blinda Taay, kay Kagawad Michael Villanueva Solina, kay Eric Nazario Agsalomi, Solina Sorilla Villanueva, ag kay Marilyn Zacarias Igat, ha? Ag sa tanan niya nagapamati sa aton karang programa.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Ano ro mga mainit-init ag abugubantayan nga mga balita makaron sa aton karang pagpangalagad? Ginakonsidera ko nga election fever yun gidman, aman. Ay pilang bugan lang, ho, ana it barangay. Ag sangguni ang kabataan. Ag sang mga sangdag-on ag tunga pa antes rong national and local election. Maghalin sa presidential to local by 2028, mga katudo. Now, aray uman may naguwa uman nga litrato. Litrato nanday Congressman Ted Haresco ni former Batan Mayor Rodel Ramos ag Congressman ituswag nga si Jojo Ang.
2: Todo berrada.
0: Ano naman do gustong ipahiwatig kara ang mga katudo, no? Tama bagaro balita nga kuno sa makaron hay matsaro nagapormata si Rodel Ramos human, no? Aro nagaporma versus Jis Marquez. Although si Rodel Ramos ay makapilang beses yon umpisa nga pagraduar na na bilang mayor Itabata, no? Ah, nakadaywaw imong sirko eh, no? Nakadaywang perde imaw. Una sa tatay nga Marquez. Ah, mga katudo, pangaywa. Ah, mga katudo ay matsa kay Jis Marquez, no? Daywa yun, ay tauro, pangatlo nga ra, kung ano roan nga swerte, kung tama ginmando kamada, kung imaw lang rumabangga. Ay balita uman, si Haris Kokono, madayagan nga gobernador, banggaon na si Joen Miraflores.
2: Todo, berrada, berrada.
0: So, si Jojo ang ay ano, magapabilin, ah, sa pagka party list congressman, it Oswag Ilonggo, amat sa Mauron, hindi na aton doon nga istoryahan, ha? Mga katudor, orayang pag-uwa uman it aton niya mga political leader, ha? Mga dating opisyal, ha? Ang mga opisyal ay siyempre, rayang arang panyempo ay election fever na to, election season na, no? Ay bangod nga ni nga pag-aabuton ng barangay election at pagkatapos it barangay election by 2028 mga katudo ay national and local election na po.
2: Todo berrada, berrada.
0: Kaibahan yun katoro pagpili natin it presidente, vice presidente, senador, congressman, governor, vice governor, mayor, vice mayor, ag mga sangguni ang bayan member.
2: Todo berrada,
0: ito na atin yung pag-istoryahan banwa sa kabilugan itaton karaga pagpangalagad. Samtang ginahugat-hugat naton do report ni Katodo nga John Cabicilla. Rosango ni ang bayan it banwang kalibo. According kay SB member Ronald Marte ay bukas. Bukas ha? Bukas handa sa pagbaton. Ag paghimo it aksyon sa petisyon ko mga taga-barangay Mabilo kontra sa sementeryo ag krematoryum una sa nasambit karang lugar. Oras nga andaraya nga mabaton suno kay SB member Ronald Marte kon mabaton anda repetition kasi repetition naka-address yang kay mayor pinorward ni mayor kay Mr. Joey Orquiola. Si Mr. Joey Orquiola nakipag meeting igto sa mga taga Mabilo no sa barangay hall ay doyon yang baga tapos yon ay hara doyon yang baga ro action. Agraya ba yung aksyon niya ginghimo, itaton nga LGU ay sa pusintiyon nga mapahagan-hagan ag hindi yun magtiyabaw ro mga petisyoner nga na.
2: Todo berrada, berrada.
0: Ano aton niya sanggo niyang bayan ay bukas man para batunon ro raya nga rang petisyon para andaman niya pagatumarat aksyon. Ngani, para sa aton niya mga petisyoner, ibagaring niyo ro kopya pagin sa sanggo niyang bayan, ha? Para ro sanggo niyang bayan, ay makatumarman kunot aksyon according kay SB member Ronald Marte.
2: Todo berrada, berrada.
0: Samtang sa pihak kabahin, si SB member Ronald Marte pabor nga butangan yon ita mga taga solid waste monitoring team enforcer ropook GT port para raya sanda ro magahugag magamanman sa mga nagapilinilak nga ran mga nagakilinal hit it basura ha pangdakpon ag pangtikitan. Ah, mga katudo para magawag ay rulugit abe kita tang kalibunon dulugit abe kita ta una sa puo ka GT port ay tinguha ko aton yung gobyerno nga mag-establisar ita tourism spot tinguha it atong gobyerno nga i-maintain do yon pero ro iba nga ra nagakalhit siya ta di takantigo mag dispatch ako anda ag mga basura ay ro rason wa kunot basurahan ang magayo ay nakakabot niya ni kamot GT port basurahan hindi nyo pa maabot para ipilak rin yung basura rito ay nanota sa katamad na siguro ko tawo makaroon.
2: Todo berrada, berrada.
0: Okay, dali yang ha, dali yang ha, pabor baya kamo nga may mangdakop it nagakalhit it basura ina sa puok GT port.
2: Todo berrada, ha?
0: Pabor baya kamo.
2: Komentaristang walang
0: i-check kanin nato si Katodong John. Naka-standby. Partner, ara na si Katodong John. I-check na ton.
2: Radyo Todo live. Report, report.
0: O, naka-standby yun si Katodong John Cabicilla. Motion, manindahan kita, manggabas kita sa aton nga temporary public market. Katodong John, pasok! Katodong yun. Okay, dali yang. Matsanaduga tay maudong si Katodong yun. Pakicheck abi ko anang alinyada, no? Ay ginapausoy takana ro mga opisyalis ita public market, mangutana kita, no? Kung baga may abiso or may hasairan nyo sana kung saan o saan na pwede yun nga makahalin.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay roaton niya sangguniang bayan, wapat balita. Roaton niya market supervisor, wamat balita. Ay tao, base sa mga taga-tindahan doon, may balita kon maayong wala, maayong nga una, maayong nga makahalin, maayong man nga hindi. Diyon yung man ko, no? O, balikantas ka to dong diyon.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O, direkta sa aton niya temporary public market ka to dong diyon. Pasok!
3: Katodong Jidil, no, bahaya kita makaroon sa pinaka likod nga porsyon itato nga merkado publiko. Katodong Jidil, no, aga sa makaroon nga pang orason ay sige lang pinarangkarang itatong mga igmangudaya, mga negosyante at mga nagpalinindahan makaroon nga agahod. Katodong Jidil, so man sa makaroon ay ayaay manggiyapon roisda sa makaroon nga pang orason. Katodong Jidil, bahawan raton nga bagsakan iliya. Pagsulod sa aton nga pisiksyon, mahawan, halos bangus, ilang ang kita ni mong isda, makaroon niya, katudong nga, pero may pilang bilog ni isda, pero sa aton makaroon, kaya sige, pagpilinakyaw it mga negosyante, nga binaldi-baldi, katudong nga, Julio, ginagalas ng mga kabarangayan, ay mga nangan, siguro mako, na bangus ang binlan, karang isda, no, kaya dahil kaya mga isda, karang akong sambiton, kaya bukon it abundara, singkiri, malang rin, katudong nga, Julio, no, hararo mga isda sa ato ng pagpamati, no, nga naghahuwat-huwat itisyot atong isda riya o ano rong mabakal na ato niya sa ato nga sudit ato nga temporary nga may kalibu public market. May tamban kita riya katulong nga dito, no, tamban 80 at sang gatos o kilo pero bukot abundara, ha. May marot kita riya katulong dito, rero abu-abu, galing daya man lang gilang rin ginadaganan it mga negosyante man nga ginabaligya ay nagakuan it marot 220 at 240 kilo ita marot, no. May tiyaw kita riyan katulungan dyan, no? 180 stat 200 rukilo. May aloy kita riyan, at sa sambilog mo nagbaligat aloy nga ra, 200 rukilo. May lawayan kita riyan katulungan dyan, no? 160 rukilo. May tambak kita kung tawagun katulungan dyan, tambak ng isda, no? 180 rukilo. At may lilak kita riyan, 200 rukilo. Agrobantalaan natin katulungan dyan, kahit Bradley Rimon, rubantalaan na yan, 320 runod, no? Runod ka ng bantalaan, 320, no? Pero sa atong amigo to sa Piyak, ay 360 kilo tunod kumuntahan. May sandam lang daywara. Si Bradley malang rin magkiwat bantahan niya. Atong amigo to sa Piyak, no? Raya Rupresyo mong rin bantahan. Kay Bradley 320, ito sa Piyak, 360 kilo, no? Raya malang. Pero atong bangus maka niya. Para may atong nga bangus riya, no? Magkikita natin ng bangus. Para rutamban. Ito bangus nato na may 160 katong gil. May nilintok na ginapakas, no? Agromawag ko, takatrong gila, 200 taro kilo, no? Gani, medyo mal-mal yung atong bangus mo karoon, lito, 200 taro kilo. May tahong kita riyan, sa atong amiga rito nga nag-apapakyaw tahong, so kana, ayos tintal at taro kilo na, pero yung ginarigil nga, 800 at sanggatos kilo, depende sa wag ko tahong, no? Atong makaroon nga, nag-isuri, atong nga, pasahin yung mamatagapon, katrong nga no? 300 hasta 350 hasta 400 kilo pero depende siya ang kurinit pasayan ano yari ka sa ako nga ragin natindugan sa akong likod dahil rin mga nagabaligat mga pasayan katulong Gidel pagkabot sa karne huwag kita problema iabi ako katumaktong katunggil sa printin na ako nga raro ato nga chicken section araw mga chicken section nagalatagun sa nakandang mga baligat ng manok kaya raro nga dress chicken nagra ato nga backyard yung mga matagyapon 200 hasta 210 matagayapon ro kilo. Pero ato niya nitib na manok, 380 matagayapon ro kilo. Pero kababot ro pan si karnit manok, kamabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Yo, hili ka lang, oh. May ato niya kaya nga, sa tanan, basta tanan niya part si karnit manok, mabakal ninyo niya sa chicken section natin. Abundat kita, paabot sa karni, katong jiril, wata kita problema, karni na ito't baboy, abundat aga, sambay, magaling ito kay parin tutungo na primusino, panturya kay ma'am, Bernali Ribanyo, no, sa pinakalikod ng porsyon, ay abundat na kita ita karne katong Jolil. Ato nga baboy, nasim purchap aglimpo, ay 320 hasta 340 matlihapon kilo, no. Pero kababot ng part si karne baboy yung mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo, kung anong gusto niya hahon makarusahan daw nga lunis, sa parte karne natin ita baboy katong nga Jolil, no. may nga paras, gawas, siki nga pang sweet ham, ana nga pang ginuguan, ana nga maskara pang sisig, baka nami kon pili ata kamo. Tabot sa karne nato kita bakag anwang rarang unod kira 420, pero kung mabot ro parts karne bakag anwang ang babakal niyo sa iba't ibang presyo no, pili ata kamo. Pang atong pang patahon, pang gaon, tapi pa ko may mga ulo okasyon ba kanami kay gupit pata agan nga ga no katrugyo sa parte ita ato nya karne ita baka ag anwang pagabot sa ato nya mga gulay sa trunggil no di kara kita bis pira kalikod makita nato si mama lapad do si yun do ana karang sinsit aga pagano sanang mga binilog-bilog nga mga gulay sa katunganan ka trunggil di karon do binasinsit ag gina atatad nga mga gulay no pagabot ikaron sa bagsakan area di karon si Ma'am Maria Dina mainit ibanra nang unga nagabugkos-bugkos it mga nakasari-sari ng mga priska ng mga gulay nga halin sa farm no halin dito kunsiyen sa mga backyard dato nga naga ako nit mga gulay nga sari-sari ron priskang priska no makita ni no dayo ka mga siksiro nga magina sa ato ni karong bagsakan area kay pinakaron mga gulay man no pagpagwa sa ato nga may klatsotero dina di karon do mga kakanin frozen products no pagabot is punta abo magyapon mga gulay mga agaw nato no kamupi, saging, balingka, gabi, ina din yung makita di karoon sa pinakapunta, no? Sa katungwanan, di karoon, itatid San Lorenzo Road, ina di karoon kaya sa purtasan ni Papa Dads, na, kasi gabong kita di karoon, nag-KP na karoon doon, nag-abligat mga nakasari-sari ng mga dried physics, yung mga bao, katulong din, na di karoon, makita di karoon sa KP, may mga gulay man di karoon nag-abligya, ag mga itlog, no, sandang mga sari-sari di karoon makita ni Manon, mga bahabar inyong paglibot-libutan, no? Ag di karoon sa pinaka-grocery section naton, ina sa aton nga mga bugasan siksyo kay Ma'am Jocelyn Adok no di karon do makita nato ng mga bugasan ang gabi abigid pro restaurant ni Brad Roy Tumbo ano Roy Buntogo no ina di karon kasi gabong makita di karon kompleto ricado nimo kompleto na karon nga mga menu no mga menu na di karon kompleto pili na kamo pangmasa ra na karon nga presyo di karon di karon lang ron sa sud ita aton nga grocery section nagahilira di karon do mga restaurant makita di karon nga pinaka kompleto ag kabuabo ro mga menu di karon nga dira ka display ay bro Roy Buntogon ro nga restaurant ka man kay Harley's Carinderia no ina sa may ubos kita El Barrios kay pare nga Harley no na di karon si imo ina anak si Gion makaron anak paggaha makaron ka nakas ay sari nang danga mga putahi nga gidabiga pangmasa ro di karon kay pare Harley no asi imo nga ina anak kay Toto Harold do na pamilya dito masuna nga naga sigabong man kita ri karon katulong dil sabaw pa lang ulam na. Gani katong din do mga makaral makarup pang orason ay abo man nagapanindahan o galing dikara medyo lalos na aton nga mga nagapamakal no medyo gapamulyaron sa karne, manok ag karne dahil sa isda ay aya. Ito baos man katong din do. O iba na atong mga negosyante nga naga baldi-baldi ay bangus unsa na direkta unsa sa bangus sa iba mas isda dito nga mabuhol gid abi no dahil kwan man aya ay rating isda makarup na kusong sa iba na atong nga tigharayag ba ko makarup karo lagro iba nga gintakas ng daramda nga baruto o ramdang sakayan ng pagpangista no dahil ginalimpyohan ko ng katulungan. Ang siya mo katulungan na katulungan din nga ginaano ka to no wag ginaano makita iya si paring Ili Navarra o presidente ita Meat Vendors Association ita to niya nga sa dito merkado publiko aga iya abi kita rin ka sa likod agun ma kulot tuwat na to na regulay sa Ma'am Rosalia Tampos.
0: Kulta na abi kung ano kung matunduin po sa inyong pag-transfer, ano kung abiso it munisipyo ay abong ka pinangutana?
3: Roger, katong gilo, ay araw, mabuti yung gilo, pinakagwapan natin yung presidente yata.
0: Good morning, Maton, Ma'am Rosalia, good morning.
3: Ma'am Rosalia, good morning. Ay,
4: good morning.
3: Ay, kinakuan ka gilo, makarno. Ay,
4: ano kumatag nyo?
3: Oo, may kinapunta na, masaya po ng gilo.
0: Hello, Nang Rosalia, good morning.
5: Good morning, katudong Judel. Aba,
0: abo abi nga naga pinangutana kako, no? Eh, siyempre. Abo abi naga pinangutana nga mga taga Kalibo Public Market kasi Mayo go, no? Kung ano kung kunuro abiso sa inyo nga pag-transfer, may una kung manaming balita.
5: Tatagbuha ko kayo, katudong Judel.
0: Nang Rosalia?
5: Yung as of now, ay medyo wapag kita kami nakita karang manaming balita ron, ay medyo buko man siguro tago sa tanan nga medyo mahina ra aton makaroon makikita nga improvement ka aton nga Kalibo Public Market nga gina-construct. Ay medyo nag-ano ron kami nga hindi naman masayran kasi ramot abi nga pagka kuwan nga mga vendors ay kung ano tra agreement at ano kaging istoryahan ay kinabuitan anamon doon na pagkataliwalaan anamon doon nga nakita o kamon. So may mga bagay ang ginahuwat kami nga gutang kami sa sitwasyon nga base kon may anda matapagahimuon nga ikadasig ang ikapanan sa naging pangako kamon nga timeline sa pag-humanit atong Kalibo Public Market. So makaroon hay medyo gina-remind lang namong sanda ang nakikita namong sanda nga parang wagit aron kami kasiguraduhan sa mga andang inataw kamang agreement pero nimo na mo doon do among bilang officers at Kalibo Public Market combine kami ni Nong Eli na para at president at mid section na mahugag kami good eh ano kanda kung ano gita ba kamatuod kung ano gita ba garo naging dahilan nga hamat makaroon at mahina ro na ginanakikita namon nga pag-construct para baga sa mga isuryahan na ilat abaga kung ano gita matuod isugit ba kamo iprangka kamo para pati lang kami nga mga officers na nag-relay sa mga members ay hindi man magagawa ang nag-istorya lang kami man at mga kung ano raamong nabubukan na nga kasuktanan.
0: Abo man nga nagpangutan na kimo, ng Rosalia, abo man nagpangutan na nga mga taga-tindahan kung saan ugid ang ano rupiho?
5: Adlaw-adlaw tanong katodong Judel. Ang katiyakot okay. Karikara na nagbaligya. Adlaw nga wala pangutan na gitakapon.
0: Pati kami man niya ni iya ng Rosalia sa todo, ginapinangutan naman, kaya makundi ko kasabat, kaya mangutan na gitamakod kami sa mga opisyalis ninyo, agad piho kita kung ano ro isugid.
5: Ay doon kita nga ni katutong dito, hindi naman kami kimo kasabat makara nga mga opisyalis, ay huwa matpiho ramon niya
0: na so huwa pa, ropromesa na ng Mayo, hindi tamatabo.
5: Hindi tamatabo.
0: May promesa umasa ng Hunyo, nakabati ka mo?
5: Ay kami kita nagkatubang karon ay June naman.
0: June naman kuno.
5: Mm-hmm.
0: Okay. So saligan nyo man ninyo rubugan ni June.
5: Saligan nyo man amon rubugan ni June.
0: Okay. May mat sa may schedule kuno kamo nga magabisita uman sa bag-ong tindahan para tanawon ito renovation.
5: Ay doon niya na amon na to. Pag last namon niya meeting, ang ipatawag man kami nga aroon na naging kasugtanan niya sa June 15 yung man kuno endorse it, contractor sa LG Euro Market na matapos.
0: Okay. Ay bali robot mo si Lingon, sa June 15, i-turn over na it contractor.
5: I-turn over na it contractor.
0: Pero i-turn over, nakita niyo ro itsura kung okay man, kung kayang batunon it LG Euro.
5: Harangan ni Ramon ang agreement at mga kontraktor at mga engineering, sa engineering. Once makon nga, hindi pagid makon nato man ay may, siguro makon karon kay umbra kamot sample nga sample sa meat, sa chicken, sa fish, sa stall. Para makita makon nato, dapat kung approve kamon, nagisunod niyo ato nga, roamon makon nga ato ni kasultanan nga ginabag-or ato nga stall agro concrete doon mga kuan na among yung kasultanan nga to po last meeting namon ako makita namon mga kuan nga okay yun approve ako makapadahin ko mo sa pag-brow na dire-diretso ay nga ma-walk in yan nagpunta kami yung takunta
0: okay
5: ay, within 2 weeks ato ako makita namon doon na ginobra nga sa kaspante nga ag pisagmit ay wag it alani man katotong judel pagit na umpisahe ay tao ko sa anong rason at anong dahilan.
0: So nga ni, ruin nyo makaon sakripisyo lang kita na eh.
5: Bakarahe iya, taron kami kaya sakripisyo kita ron. Nabi kita sa kabaabot, kita ngaragani nga nga problema na mo pwede paabot. May padalong kami Twitter, mapamiyor, mapasagod ang bayan eh. Nang huwag at action nga ni, ruamon nga ng mga ginapaabot man namin nga ng mga bindo siya sa relocation. Ay, tapos sa amit ang dahilan nga kita kami matawa ng sulad ng solusyon, pag-solusyon baga. Kaya namin nyo ron niya kabaabot ang nagkakalisod ang mga vendors and abo-abing kapitensya ron na kalipapa nga na natin. Sabi ko sa night market na ito mag-aaga nga ron, mga iya, hindi kita kadiretso yun at consumidor ay taguhin man yan ang mga kabalik at stable nga, hindi takadaag to yan doon mga manabaka, ay takagi sa katugit sa kating reyes ay ubus agarikan ng mga consumer o mga kuwan. Ay iwa tayo mga kulit na himo yan, masi ano mga kulit atong kalisod, hindi na paabot ay sa uwang baga sa ano dito nga ni ron niya.
0: Okay. So bangod kara ay uwa pat piho kon June 15 gid man do target no base sa inyong ulihi nga meeting may turn over it contractor sa LGU ro problema kara kon batonon ni LGU o pwede yun baga ka mo makasilong, no? So may mensahe ka panawagan sa aton ng LGU?
5: Ay, sa asuswal, hindi rin ginagawa kong pwede akong napaabot na kung mukunyang man at kamero mag-porsige nga matapos o mati kundi sanda man ang tao man ang responsibilidad at obligasyon nga may padasi man sa kontaktor na pagpaubra ko ato nga new market nga ron dahil yung mga pinsos yung tagi din nagatagi so tagi nag-aalsa ko tagi nang himog niya sa sitwasyon nga nangiraagyan na nila especially man ron sa mga natungda natong nga mga nga mga ano nga mga dumag-dumag atong nga bando nga atong munisipyo ay buliga man ang kami ron eh gabuliga man ang mga among pamanaw ka na dahil huwa man makonstruct huwa man magubar o tindahan kung huwa man kami karon igamita mga vendors para makaloan karon para mapaubra yung new market na ron.
0: Okay, sige. How true nga abuon nga nag-uungkat anay kunot negosyo na ag nag-kwan lang sa iba eh or dahil mahina kita kunot negosyo?
5: Una-una tagagi na mo pag-transfer ya, yung iba tagi wa tarpa dahil niya tagto. Kumbaga ay sarado, tanda mga pisto iya wa tagin na kapalig. Hulat kita ganyan sanda nga, magbukas lang ron. At isa bang kapirdi-pirdi malang matod sanda iya kada nga negosyo, guwa malang man matod, magkasama pa ng mga produkto ay wala sila nagbukas o iba ito ng mga baligya iya.
0: I see. Okay. Sige, nang Rosalia Tampos, ma'am, sagamat, Ged.
5: Salamat man kayo katodong. Good morning man sa tanong.
0: Okay, sige ha. Katodong June ha to ha. June 15 kuno ha. May meeting sa nagaging himo June 15 ay ma-turn over yung kunot contractor sa LGU ay tao kung matabo ra.
3: Kuno naton katong June nga bull naton do pulso no itaton nga presidente itaton nga pisiksyon kay Ma'am Rosalia Tampos. Kaya antunan man ato dahil si Pre-Iling ato midubas ko sa ko. Kaya sa ato nga asaan nga vice president no sa mid section. Ay buon man aton ro anda karang mga anda karang yung himumutot kun ano man anda karang butang baho no dahil iya kita bakaron sa mid section no kay Ma'am Bernali Ribanyo no imaro katro nga jul ro vice president ita meet vendors iya sa sud itaton nga merkado publiko ma ikar lang kita ana si ma'am dahil katro nga jul no
0: bago tanang atakon may idea sanda ay kay Ma'am Rosalia June 15 itao kanda una kun ano man do ang asairan.
3: Ara katurungan dyan live no si Ma'am Bernali Ribanyo, Vice President okay. Ita Mid Section.
0: Mrs. Ribanyo, ma'am, good morning.
4: Hello, good morning.
0: Yes po, ma'am, good morning. Ma'am, mag-utana yan kami kung may idea man kamo no, una sa Mid Section, kung saan ugin dupiho nga makaamat-amat yun may kamo transfer kasi mayo kung daya, dayo promesa nanday. Bati namun, okay. Junyo man ko no.
4: Okay. Doon nga ni sir, dahil among last meeting ay bahan do sa engineering department at sa MIDO ang mga officer. Anda kamong pangako ay June-July kami malipat. Doon na andang pangako.
0: June-July na naman.
4: June. Kaya naklipan pa, binigin na ayos eh. Pero base kung mga June 15 o base mag-abot pa ang katakusan June o base o first week of July. Doon na andang pangako sa among na meeting. Kaya raan lang pangako kamon minsaliga naman sa tindahan dahil sa ino mo na among sitwasyon iya medyo maliso na among sitwasyon dahil siyempre iya sa sugod nga rahay o atawa kung akong hapon yung tawa na hatga panindahan at isa ka pa ay natsagaan lang ginaman iya sa sugod tindahan dahil dali lang kami makalipat at kumbagay grabe na among pagkasa dahil ilang beses sabi sa nakamong nagpangako ang arap ng time malipat na delay lang dahil sa amon nga super may reklamo dati makaraang lamis na ayos na nila aging tupad mo tandang inaayos po galing kabay pa gapangamuyo gan kami nga mag-abot it June, July nga pangako nanda sa anda gata nga ni kamong hambag June second week o butang tang magkatapusan kay matupad man nanda para magkaroon yung bagay itatawag nga ilang bisis na pangako ay siyempre yung idate din nga itong na pangako ay nagkakorot problema ro among mga pisto dahil may intok mga bahawa nanda kabay pa nga saraying pangako nanda ay magkaroon bagay natawag nga word of honor isugay do tamak aro itsakto ano rin minakuot hinunog ita kami makalipat dahil kami mga paligya ay agan negosyo abo tayo ro nagpundo ipag negosyo dahil sa sitwasyon nga malisod ay sasugod agraamo raana nga nagpisto sa akong ungahe o nabaligya eh. Pero obligado ako magbayad lisensya dahil nasunod nato ng patakaran ng munisipyo. Raama nga ito tayo, buligan mo kami nga kung paano, kung anong pangako kamon ay ito parang mga namin dahil malisod sa among sitwasyon nga kasi nali kami sa nang pangako abo ya ka mga pinungutan nagtiba nga ni wot ya bali diyan dahil malisod sa suod.
0: Aha.
4: Kabay ta nga anda nga ron pangako ay anda man ba sundon ag tungahan ba sanday tagtama ba nga pangako nga. Kung hinunog at abaga nga may magkaroon bagat ng tawag nga i-chapto nga hindi ka na magpinaasa.
0: Magpinaasa matuod.
4: Oo. Pero dapat akong paparon. Ano ginahamba? Ano ginatawag ng meeting? Paparon. Kung hindi na matupad, saan? Anong hamba kaya nyo na mag-provide abang tao, mag-ubra? O, ano rin tama? Isa na mag-tao? Pizza?
0: Ay, sa uwa nga ni tawong nag-ubra ko, no? Iwan man yan itgamit.
4: Doon na ni... Ay, maghambat rin.
0: Hatanaw ninyo kung to rin yung pwesto, kung okay yun to, dahil may revision, kung okay yun to kinyo?
4: Doon na ni... Ramon tabagay, siyempre... kami iya sa sugod ay abo magkamang kapinungutan ng among kaibahang negosyante ay sa ibang naton doon sitwasyon nga bigla kaming nilipat po sa among sitwasyon may mga estudyante at iba rin mga negosyo biglang nawala itmita at amra na mga estudyante kasi dahil posigigido kami ging lipat eh mahambang may pundo at una-unod budget at tapos pangakuan kami malipat yung kamerayon tapos malipat kami sa tama ang hapon wa man ano tama nga kabagay. Ita ihamba rin minatuod. Kung ganipat kami. Eh, doon lang mong meeting eh. Sa June nga rin, malipat kami. O, July, butang din mga naton. Na ginakuan para sitwasyon. O, pakara ko man, may balita-balita ko man ang habatian namin. Tawang mga kung minatuod na. Hindi uman. Akong bagay, ihamba nga kami minatuod. Kung ganipat, hindi. Para kami ba, di kami mag-asa.
0: Okay. Doon
4: mo lang amin.
0: Eh, sige. Abogin niya sigamat, ma'am. Sigamat gin sa inyong
4: pagpaabot. Okay, sigamat man sa... sa ipag-interview, agraong ba iya nga, inughambahin, masapaabot ng
0: ba. Oh, kabay pang hibatian sa taga-munisipyo. Salamat.
4: Kabay pang mamulo lang kita kay Mayor, maguoy mo kamot niya, sa kamot ng mga negosyante. Siyempre, gasalig ng kami sa aang pamita, may kalamandaan ang pamilya. Thank you, Ged. Salamat.
0: Okay. Salamat, Ged. Okay, katodong John.
3: Okay, katodong John.
0: Haro-haro mga sentimiento itaton niya mga negosyante. Tama ba ta?
3: Tama, tama.
0: Ayaw nyo kami pagpromisahe kung hindi malang nyo kaya. Hambaga, taro man natuod kung sang dagon, dewang dagon pa kaming pahugaton, di ba?
3: Tama, katulong nga Jidel, doon doon himumudo, doon doon anda karang mahano nga, hindi sila pagpinasahon, dahil sanda man gusto mananda, na makalipat man rin na sa bago naton nga public market na gininugan.
0: Ay, haro, no? Pag-agahon ko, no, may agahon, may gapanindahan. Pag-abot hapon, wautag, inagangawut ako nandang maligyay na.
3: Ay, alas 11, ako nung katulong Jidel, naghihimo sa sandarya, 11 kagahon, dahil paghapon, wautag ako nung gabalik rin yung manindahan, ay susundi tatong nga, temporary nga may kalibo public market. Kani tanan na sa negosyante riya, randang himumudot ka rahaya pigado ganyan na pamiligyao, no? Dahil ay half deal at asanda nga ni Rial, ay takong ito to sa atong nga bagong kalibo public market dati, kaya sa sudit sa adlaw, nakakarte maligyan at asanda. Dahil kadali lang ito access eh, makadali ka at imo makasood dito sa sudit atong nga, dati natong nga may kalibo public market, no? Nga ni Rando ginihinyo, gid, ay hindi kung taas na pagpaasahon nga, maghahabalin sa sarayang buwan, masunod yung mga buwan, ay pilaw takong buwan kuno abik at rungil nga gin pinaasa sanda nga maghahalin yun kuno katulong nga gil. Doon doon imamadot, ito nga Vice President, no? Sa Meat Vendors kay Mama Bernali Arribanyo, agro imamadot, ito nga Presidente, ito nga PAP Section, kay Ma'am Rosalie Tampos katulong nga gil.
0: Okay. Ang
3: bago mag-extro, no? Ba, ginagret ko gil katulong gil, it happy, happy birthday, no? Si maring Monica, Monique, Dikos Kamba Ariel, no? Ina sa my truly backhouser.
0: Ah, birthday ni Monique?
3: Oo, birthday na karoon katulong Adjul, no? Gaimbitahin mo ito. Ito, kung ano si Inbanda mo ba? Basta sa labay-bay kung nurana ka nga handaan, no? Kay paring John, sa kay Mr. na, no? Happy, happy birthday, kid. Aga, many, many years birthdays to come. Good health. Aga, God bless, kid, kay muna. Kay maring Monique.
0: Okay.
3: Monica Gikos Kamba.
0: Pakiuman niya ni Rupang pangalan, John, ita Vice President, ita Meat Section. Sino nga ni? Si Mrs.?
3: Si Ma'am Bernali Arribanyo.
0: Bernali Arribanyo. Arribanyo. Okay, sige.
3: Happy happy listening kita kay paring Charlie. Ipundo, no? Iya ba? Gardra, ita Dr. Pelis Tumbukon, Memorial Hospital. Nagamumumaw. Ukabi mo na replyan. Haya, nag-chat. Kino mo kakon. Nga wawot ako na kung gapamansin ka na. Happy happy listening kita kay Architect Ricky G. Taldi, no? It DPWH sa Aklan, no? Dahil kibahan ako ni mga naging judge sa ratong gingiwat kung nagtaliwan niya Sabado sa kahit PIS 2026, no? Sa pawad na sa may i-issue campus, no? Yes, ako nga balibanwat kalibo. Aga, imaman kay paring buboy Charlie Tulusa, no? Ro, atun nga may pabaksing abi kami katrong gilin, no? Dahil gina-inauguran, ro. Balabag o ano Auburn Court no aya magawa kwan kami boxing no abora mo na nasa nasa may Barangay Balabag sa isla ita Boracay kay Buboy Charlie Tulusan no sanang team aya happy happy listening gid kinyo tratan ag sa grupo ni Buboy sa Bukor akong kababata ag kumpare Julito Flaviano happy happy listening gid ag sa YM roofing and services no ina sa may barangay Tigayo no sa akong gumanton remote kundo salesman na kay Totoo Gerald Olds no ako niya gumanton happy happy listening gid kinyo tanan-tanan ag kay pa Bradley Alvarez ituloo sa Kalibo no happy happy listening gid kinyo tanan-tanan ag kay Kagawad Jongjong Polisyo aga former SB member George aga Mamila Kimpo no nagapinamati sa tama karon mag-asawa nga Kimpo ang sa bilog nga pamilya happy happy listening gid kinyo tanan-tanan dai ni katulong gid ro kay dato nga balita no magaling niya sa ato nga may area of responsibility no ma iya sa ato nga temporaryo nga may Kalibo public market sa Japan para sa tubo birada akman sa katulong Jun kabisila ng Radyo Todo kaibigan mo
2: Radyo Todo live report ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogin niya salamat ha kay katodong John Cabicilla. Direkta nga nag-report no, sa aton karang temporary public market nga ro aton niya mga vendors ay una gihapon sa Estados It Antos My Love. Ha? Antos My Love. Oh. Ay tama mataro sentimento nga to ni Mrs. Rosalia Tampos. Aga kama naman ni Mrs. Ribanyo, no? Nga kon naga-istorya kamo, ay istoryahin nyo kamit mayad. Hindi nyo kami pagbuyohon. Hindi nyo kami pagpapatihon nga uwa man gali. Oh, ay kapares ka ra. Kon bukon itmayo hunyo may nagahambay kuno nga ano to May 15 June 15 ma i-turn over yon abi tanawunta kon ma i-turn over gid man durayang bagong public market sa LGU tanawan nyo abi ro sitwasyon oh tanawan nyo ro palibot ha kon buksan may flooring yon bagaron. Okay yun baga rong mga pwesto ito sa sugod, no? Ita tindahan, nga i-turn over yun doon sa LGU, sarayang bugan it mayo, or masunod nga bugan it hunyo, mga katodo, no? Abi, tanawan nyo amit mayan, kung insakto ron.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ito atong LGU ay mabaton karon mga katodo.
2: Todo, berrada, berrada.
0: Good morning, anay, kay Nong Vincent Chua, kay Sir Herbacio Losada, aga kama naman kay Sarhinto Romel Morato, no? Nga nagapamati man makaron sa aton karanga pagpangalagad. Kay Jinjin Mary Cipriano, ha? Dapat gidman po, Sir Idol, na dakpon do mga irresponsable nga mga tawong naga pang ano? Kalhit itbasura sa GT Port, my own opinion po. Sir, good morning. Ayan. Raya ro sa basura ra, no? Kay nung Vincent Chua, sana magkaroon naman ng malasakit ang munisipyo sa mga taga-tindahan. Parang wala silang pakialam sa amin. O, haba ni nung Vincent Chua.
2: Todo, berrada, berrada.
0: Good morning, Idol. Pabor na pabor ako sa nasana may gabantay din sa peace and order. John naman daw, Idol. Aha. Among silo. Pero uwa sanda gahambay kung anong dagon. John, ha? John. John it 2026. John it 2027 or 2028, mga katoto. Tama. May punto. John, anong dagon it, John? Ha? Kamu mahalin. Ay. Maria Kagusip Santisima sa langit. Oo. Good morning ha, nagatabid ka ton si Madam Rosalia Sousa de la Cruz Tampos, no? Kay Sir Nestor 40 sa aton niya mga kapatiran sa iglesia nga nagapamati, no? Kay Joe White, kay Mamang Joe Malapad, ayan. At kay Kagawad Mila at Taiko, no? Nga nagamonitor man sa aton karanga pagpangalagan.
2: Todo, berrada, berrada.
0: Please lang ha, sa mga nag-aatubang sa aton niya mga vendors, kausapin nyo naman po ng matino. Sapagkat tao po sila yan, nagsakripisyo kung itpilang dag-un-una thinking nga maayos yun ang maasikaso sanda para kung in kaso nga magmanami ro baligyaon una sa aton niya bag-o nga tindahan, hay magi makabawi man sanda sa anda nga mga perde makaron.
2: Ang bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo.
0: Nakastandby si Katodong Chesrel Nerbar ha, sa anak karaga balita.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O, direkta sa may provincial hospital. Patrol, please come in.
6: Katodong Judel Sangka, vehicular accident ro nagaguntad no sa may bahay kara ita Linabuan Norte mga bandang alas 5 ra kahapon. Katodong Judel, gindagan sa ospital di nga ginkilakay ninyo Magdaluyo de la Cruz, 38 anyos, aga residente Moray ta barangay Andaga uya kara sa Banway ta Kalibo. Katodong Judel, Moray nagangkon no pila ka mga lastro sa nakarakalisari nga gawas agin sida nga ging daga sa tong nga bagay pabungan sa tong Aklan Provincial Hospital. Tapos kara mag angkon niya ni Katong Judel no pila ka mga lastro no aga samtang sa vehicular accident man pero nagayuntad sa may bahay matakarai tapo o Kalibo kung siin kinkilari ang nga biktima nga si Jan Roma de la Cruz no 22 anyos imora katudong Judel aga residente mora it barangay Puok yakar sa Banway it Kalibo man samtang anak karang kasunggaban in kilakara kay Waynard Martinez no 37 anyos nga residente man it Puok Kalibo man katudong Judel para sa masandara nga ging refer no sa atong karang outpatient department matapos magangkon it mga minor injuries malaman katudong Judel sa natabo kara nga aksidente. Samtang sang kabikolar aksident man raguntad sa may bahin matakara ita Taiwan Leso no kabi manakat dong adyo dahil kusin ni kilagar yung nga biktima kay Tony Peralta Zunyo no 49 anyos aksidente man ito nasambitan karang lugar gindagar yung nga biktima ito karang MDR Rimuwa Leso yung kasalong nga provincial hospital para man sa nakaigo nga pagbugong samtang insigida man ni mga katudurang Judel naging refer no sa atong karang outpatient department matapos mag-angkon it pilang mga minors injury man sa nakaranga kisari-sari karanga party ita gawas samtang vehicular accident man yapon katudong Judel kung nagaguntad mata sa may bahay kara ita Old Buswang no mga bandang alas 10 na kabihi katudong nga Judel kung sindi nga nga biktima nga makaroon pa dahil pa gina-admit no sa atong karanga provincial hospital ay ginkilaga karakay Ernesto Kawaling de Vicente no 59 anyos agresidente mo katudong Judel no it naluok Karibo no nagangkon man katudong Judel right pila ka mga lastro sa nakarang kilisari nga parte tagawas agin sigida mga daga no sa itong nga provincial hospital para man sa kaigo kara nga pagbuong samtang sangka vehicular accident pagyapon kung natabo man katudong Judel no sa may bahay mata it barangay na Luok yung mga basaban wa it Kalibo katudong Judel ginklari ang biktima ay Shopol La Chica no 17 anyo si Mora aga residente mo mga pumunta katudong Judel it naluok Kalibo samtang anak karang kasunggaban ay rin nga si Franklin Abnel ano 24 anyos residente man it nasambitan mga lugar katudong Judel apang rayat nga nga si Abner nga ra katudong Judel at si Franklin nga ra katudong Judel ay yaging refer tayo mora no sa Mission Hospital matapos kaya mag-angko no ita igo sa katudong Judel sa ugo no kaya yaging insigida mo ging transfer da no kaya sa privado kaya nga hospital apang rin matang si Shopo La Chica ay naka-admit makaroon no sa atong kaya nga provincial hospital man katudong Judel matapos sa man mag-angko man ni mora ita last true sana matang kaya nga ugo man katudong Judel so makaparehas na ra nga padayon pang ginabugong sa pribadong ospital agya kar sa tunga Aklan Provincial Hospital katudong Judel samtang sang vehicular accident man mura nagaguntad sa may bahay kat mantigib makato no ra nga biktima kilakara kay Lando Salona no 47 anyos aga residente it naili ibahay samtang anak karang kasunggaban ay ra nga si Rican Jerry 47 anyos aga residente ra it mantigib makato katudong Judel no nagangko ni mura it pila ka mga lastro di nga si Lando Salona apang insigida na katudong Judel naging repairman sa outpatient department parehas man kay Rican Jerry man nga naging repairman katudong Judel sa outpatient department matapos mag-angkon it pila ka mga minor injuries sa nakarang kinasasari karang partitawas matapos kara dong aksidente. Samtang sang kabikular aksident pagid rung managuntad man sa may bahayin karamata ita humarap ba nga katong Judel kung sin ay daywa ka motor karadong imbulbado no kung sin gila karadong driver kat motorsiklo nga si Junel Danya 28 anyos no Agustin Trita Manggan banga katong Judel anak karang back rider ay gingkila kay Apolonio Villaruel 21 anyos ag aksidente matimura ita nasabitan man nga barangay kun Manggan banga katulong Judel anda karang kasunggaban dayang karang si Jobel Labier Mestidjo 23 anyos no ag aksidente mura ita tabaaw banga no usin pare sa nang tatlo rang idaga no sa tong karang provincial hospital matapos karang magangkon no ita pila ka mga lastro sa nakarang kinasasari karang parte Cawas ngayon sigid ang gidaga tatong karang banga MDR remove yakar sa tong provincial hospital para man sa nakaigo kara nga pagbugong katodong Judel samtang sa may banwa magapkart banga partikular sa may humarap barangay humarap katodong Judel raya nga natabo nga muling incident no nakasana sampitan ka nga area ko sa siin tatlo ra sa katodong Judel no gindagay yakar sa tong provincial hospital matapos magangkon ipila ka mga gaob sa nakarang mga krisari karang gawas partikular sa nakarang itsura mata katodong Judel sunok ka sa tong buong information no sa tong provincial hospital may mga black eyes na nakatunong Judel ito karang gindaga no sa tong karang provincial hospital matapos na karang naging tambangan no sa nasampitan karang lugar kung sinya kilangan ang mga biktima kay Junel R. Rutaw 33 anyos residente man ita humarap ba nga katunong Judel samtang sa bilog nga si Archimendez Gumban 34 anyos ang residente mata it mambog ba nga katunong Judel samtang sa bilog nga kibananda ay gingkila kay Rismel Tris Valles no 37 anyos agresidente ra ita Venturan sa Banga tanan sa nakatadun Judel isa mga residente man yan ikara ita Banga apang base information na pagtripan katadun Judel agbabukunta ka natin sa angkiri rung bumuna ka nakaraw kung nag-abang katadun nga Judel abo-abo ta ka nakararong nagbako ito ka sa may barangay Umarap kusin gindaga sa nayara sa tungkarang provincial hospital para man sa nakaigo kara nga pagbugong katudong nga Judel. So far, dahil man lang man katudong Judel ang mga agipadangat, no, yas atong karang provincial hospital, asugod kara ita 24 oras katudong nga Judel. So, rin natin matipang yung report, magandang atong area of responsibility para sa Todo Birada, kumansi katudong Gisrael Narbar ng Radyo Todo, kaibigan.
2: Radyo Todo, live report, report. Bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
0: Abogid niya sa gamat ha, katodong Jestrel Nerbar, direkta nga nag-report no, sana ka nga area of responsibility, direkta sa may Dr. Rafael Stumbocon Memorial Hospital.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Alas 6.23 yung doaton ng oras, agroraya ng oras, ginahatod ka to ni PLDT Home Fiber Prepaid. So, access ka sa Only with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na. Magabalik ako. Magabalik programang Todo Berada pagkatapos hindi mag-standby.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berada. Berada.
7: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: bumisita sa opisina ng Valcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Valcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Valcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patata na vara.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara ay maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko, at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po, hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po, at saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko, naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw. Aga sa gihapon, palayon ka mo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
2: Todo Berrada.
8: Inatry man aton makaroon nga balikan ha si former Vice Governor aga sa makaroon ay board member nga si Attorney Rinaldo Boy Kimpo. Ay may development yon sa hauna nga to namon yaging istoryahan parte sa repair, rehabilitation or construction ita National Irrigation System iya sa Sigkay aga kama naman no sa Malinaw no ay may andagon yaging pasar nga resolusyon Rosambilog hay nagahinyo sa DBM secretary nga ipagawa yun dong sa RO or Special Allotment Release Order para sa Aklan River Irrigation System Infrastructure Project, no? Nga may balor nga 68 million pesos, no? Rayang 68 million pesos dayro magiging pondo halin sa DBM para i-construct ag iayos ko nasamad nga ra nga mga intake canal ita National Irrigation Administration sa may S and West area ko aton nga probinsya Taklan. Ay timing ray pag nag ilinugan yung mandag maganap-ganap, hindi ko matanandahi obra ron. Problema guman itaton doon yung mga mangunguma, aman. At siyempre, kung magbara guman, wao matubi.
2: Todo berrada, berrada.
8: Kaya kung may ugan, ang mapatubian doon ang mga kaganasan. O, oh, hyperas ka ra, itigiginit nga ra, kung matubi, di late, cuman kita sa pagtanong.
2: Diba? Todo berrada, berrada.
8: So, aton doon nga itry ha, pati man doon, sangguni ang panalawigan. Nagapangayo it mga kopya it mga dokumento sa PPP or private or public private partnership, no? PPP center. May kaangtanan sa proposal bidding and awards it controversial nga katiklan Boracay Bridge Project it San Miguel Holding Corporation.
2: Berrada, berrada.
8: Ay, si katodong Rinald Banjola na ka-standby yun, matsanagasinyas yun imaw.
2: Radyo Todo Live Report, Report.
8: Oy, check natin, direkta iya sa may una distrito, katodong Rinald Patrol, please come in.
9: Katodong Rinald, sa atong Kalaga Police sa report na magaling sa 1st District, ito atong Kalaga Provincia kay Tapkan, kahapon may aksidente, daw na tabo sa may area kay Itaban, wakara Itabatan, katodong Rinald, matapos daw gabay sa information tag na baton sa atong Kalaga Abanwa Katabata, no, particular sa MDR RMO Katabata del Udekrang Biktima de Sangka Senior Citizen at tagapagita na nakita sa isinta ilis anyos at imora residente ita Barangay Tabangida sa Abanwa Karaita Altabas, no, pero tabo Udekrang aksidente sa may Barangay Napti sa Abanwa Karaita Batan Katabata del at the base kani, no, sa information naging tao kato, no, ita MDR RMO Batan nagresponde sa nasambikrang aksidente Katabata del narong rason, no, itong dekrang pagkatumba sa dekrang motorsiklo ay bangod gani, no, sa dekrang ayam ng gulti kita mang karagat tumamok that's why nga kadulaan ka ita balance at control, no, sa binaman yung dekrang motorsiklo o dekrang lolo para rason sa iwara kato dahil nakaangkon kita pila ka magalastro sa ada ko nga party ka ita igawat insigida, no, gagin buligan ay ta nagresponde sa mga MDRR mo abatan, no, rason dekrang biktima matapos nga matangko, no, ita pila ka magagasga sa dakaga party kra ita gawas tuga at kurasambit nga aksidente at katodong nga jadel. Samtang sa piyak kabahin, mapaplatir pagangon matoron nga agaho, no, o day kra nga tinakawan ita motorsiklo sa banwa kra ita Libakaw, no, kay bago na to, no, na contact ko sa kra nga Libakaw, kinti wa pagindrama report, no, o day kra nga motorsiklo na gintakaw kahapon, no, una karon sa sangka agarahi no ita bagay sa Mechito Gubang Barangay Guadalupe sa Banwa Karaita Libakaw no katodong general no gin kumpirmar ta sa taga Libakaw PNT pero base kay ina no sa taga Restore yang awa pagi taga report no katodong del pero ibanghod kita ro de taga tagana karita motor no nagapadaga katon kita mensahe nga makarong pagangkit no mapablatter sa atong taga Libakaw Municipal Police Station may kantanan no sa pagtakaw no itray kaga motorsiklo una karon sa may Barangay Guadalupe sa Banwa Karta Libakaw katodong Jadel. Samtang iya sa taga kalibo PNP no katodong Jadel na kinatabi no nga Agus puno no ratong nga recapsel ita kalibo municipal police station pero gin check naton no sa duty desk officer kung ano bagaro ra kay baga aging kay imbulbaran no itray kay pila ka mga persona ay base kay na sa mga information gitaw katon isa gin patuglo iya ay mao gani nga una sa impluwensya kay kung nga makahili do ilim non pero dul tambidog di kay katodong Jadel ay ginakumpirma ko na to no sa taga kalibo PNP ko ayan na imbulbar gibad no sana kung taga magpanakaw sa itry kraga motorsiklo no iya para sa may area ita barangay Puok sa Banwa kra ita kalibo kay dayaw ro initial kraga report information nga ginpabot taton kay ina no ita aton niya pila ka mga miyembro kra ita kalibo auxiliary police pulis sa katodong Jodel o galing wa pagkilagid no ita confirmation no sa atong taga kalibo PNP kay makaron abin na may ginakater no nga naga pablatter no yes sa pagkakalibo municipal police station matapos aro de krang missing no nga membro ka ita pamilya pil adlaw na wa ta uli no ay ya sa area ita kalibo particular de karon sa may area katuyo torong katodong nga dadal nga makaron ay ongoing no rong pagpablatter sa sa ato ga kalibo municipal police station. Pero sa kabilugan, no, wagi ka sa insidente, no, ginagaganabu iya, no, sa atong tragabanwa, kala ita kalibo.
8: Tagkaso nga to katodong Rinald, itbayakugan, may information ka?
9: Pero nagtawag kita ka ina sa atong tragabanga PNP, katodong Rinald, o galing, wama pinataogin, no, na kompleto karaga information, kay uwa abi, no, ro duty karaga nag-responde, no, nag-imbisigar.
8: Pero may una, gidman niya kaso, itpagpamakol.
9: May una. Mm-hmm. Una, katotong detail, no, ng insidente ita pagpamakaw sa may area kata barangay Humarap sa banwa kara ita baga, no, natabo o galing wa kita bitkompleto kaina nga information do atong kara na istorya, no, na membro ita atong kagabang PNP pero gin kumpirma mata nga may una gimata, no, nga insidente katotong detail nga natabo una, no, sa area kara ita banwa kara ita baga kag ita pa-recon call kita katotong detail, no, kay makaron abi may pila ka mga ginapatuban, no, raton ka nga mga kapulisan niya dapat o magkataugid, no, ita information hayrong nga chief of police kidamang, no, katodong dadal, that's why may iba kita mga kapulisan nga halos, no, nga limitado pero mga information niya ginatao, no, kapinggid, no, particular, no, kaya mga nagkanabo, no, kaya mga insidente sa tag-sarandan, no, kaya mga EOR katodong dadal, no, pero magwas karon, no, sa rekara nga insidente kay ano kay kumpirma biro de kay ko aga pagpamako aga may aksidente, no, garagunta do na karon sa banwa kay itabanga based man sa confirmation kita ato kay gabanga municipal police station katodong dadal sa iba na to nga mga municipal police station so far sa to kag pag CPR wa gibang ta mga gin pa record, no, og respondian do iba na to nga mga PNP station sa first district kung probinsya ita akan. Mainit sa nakaraga report, direct tayo sa Tulakalibo PNP sa Gapon, para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live report, report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
8: Abogid nga salamat ha kay Katodong Reynald Banjola sa anakarang pagbasyada it balita, no, halin sa Primero Distrito. Mayuna gid man yatong kaso itbayakuan, confirm gid man ugaling ro police investigator ay uwa ag according kana hayro makatao lamang it statement kara hayro chief of police it banwang banga. Now ro mga opositor it no to Boracay Bridge hay padayon nga nagapanindugan sa pagkontra ag pagpamagabag sa nasambit karang proyekto, no? But until now, rong San Miguel Holding Corporation wa gihapon itsabat, ako na anuman sinanda, even magpaguwa lang it official statement. Kung ano ro andang sabat, ha? Rumasakit-sakit, abi kara, ag mapait-pait, hay bisan kita nga mga aklanon, ha? Di karabaga sa isyu ita taripa, araw, agtunan ko anit makadali. Dali ang katodong ruliboy, ha? Dali ang gina, para sa binipisyo it aton niya mga kaigmanghuran. Ha? Arabalikan ko anit ita madali, haro taripa. Ha? Aro, ginatawag ko nga taripa, rayang nga tulpi. Ha? Hayronan Boracay nun is 166 kung sumugod ka. Ro itrike or cars is 517. Ro mga van service, like ro mga service at Boracay, mga hotel, 1,033. Oh. Do mga trucks, mga katodo, 2,066. 2,066. Oh. Tihamakon mo ni. No? Pero gina-minonitor na to, no? Especially sa sa San Miguel, uwa pagit at sabat. Ruanat DPWH sa website, parang tao kung burado niyata ag may project information memorandum, no? From San Miguel Corporation, naging submit sa Department of Public Works and Highway, no? Aton da nga tokibon, aton da nga pagatoki-toki on banwaro update nga ra, saraya nga rang proposal nga pagbutang itulay.
2: Todo berada, berada.
8: Bukong tabit bulig ro tulay nga ra eh. Dumok tara. Negosyo, no? Personal gain tara ita San Miguel, no? Bukong tara para sa mga aklanon, bukong at para sa Boracay nun. Agbasi baga maka-apekto ra sa aton nga tourism industry. Akon padayunon ta kasi nakikita naton eh. Very detrimental ta na ro tulpe, no? ay sanan Boracay nun, 166, ayhan kita nga mga klanon, kaibahan man posible ka na, nga mabayad man, pagsugod naton sa isla ita Boracay, kasi hindi man kita basta-basta makasugod, kasi may mga bantay, may mga nag-aabang, may mga checkpoint, para sa mga pedestrian nga magsugod kuning kaso nga may tulay na.
2: Berrada.
8: So hindi ni para sa Aklanon, hindi ni para sa Boracay, ro purpose itulay kundi business and personal gain. Ha? Raya ro ana karang target tantamount nga maapektuhan gid. Especially ro raya mga list privilege naton nga mga kaigmang hura no nga mga halimbawa mga worker mga manggagawa, mga nagabaligya taho, mga nagalibod-libod ina kung ano sa Islat Boracay, hay kinahangan mong magbayad pa bago ka sumugod, no? Although dati matod gabayad man kita sa pambot hay minimal ma lang no? Ay sa makaron entrance pa lang 166 na mga katodo.
2: Pero
8: mga truck naton, mga van service naton it Boracay, kinahangan pa nga magbayad it 1,053.
2: Todo berrada.
8: Do mga e-trike naton or cars nga isugod naton 517 mga katodo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
8: Sakit kapait pait ana mga katodo. Okay, dali ang si katodong Rolly Boy na ka-standby.
2: Radyo Todo live report.
8: Okay, check nato si katodong Rolly Boy Herrera direkta sa Maya Banwat Numansia Patrol. Please come in. Katodong Rolly, please go ahead. Patrol. Okay, dali yang pakikuan mo abidong ro linyada ni katodong Rolly Boy ay hindi kami maghilibati . Okay, dali yang gid ha. Dali yang mga katodo ha ay gina-check pa naton ro linyada ni katodong Rolly Boy Herrera no para dire-diretsoon kita sa pag hatod ita mga balita information makaron nga agahon mga katodo. Okay, dali yang i-check naton balikan ta si katodong Rolly Boy Herrera. Okay, dali ang gid ha. Para sa mga natipon niya mga balita ni katodong Rolly Boy, no? Direkta sa may segundo distrito ko aton karanga probinsya it Aklan. Na sakwan lang partner Rolly Boy sa Bagagon, no? May problema kita. Okay, dali iyang. Okay. Sige, basahon galing naton do panawagan niya ra, no? Makarunda. O basi kun kan upat ara ro panawagan niya ra. Okay. Sige. Ara na dong. Si katodong Rolly Boy balikan naton.
2: Radyo Todo live report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
8: Radyo balikan Todo. Si katodong Rolly Patrol, please come in.
10: Katulad nga din sa ato niya police report, no? Saan ka kamusyon nung ginispundihan kahapon itapon? Kung ato nga naman siya police noon, tabura alas 3 oras itapon, malapit mismo sa simbahan at iglesia ni Cristo, sa bahay ng barangay Aliputos, sa Banwat naman siya. Nga kung silang umbulbado sa nasabit ng kamusyon, ay mag-inkampod man lang ng mga babae, no? Sa nasabit man nga lugar, kung saan bato ka na nag-edad at Beach City, ay saan bilog ka na 23 anyos, no? Sa bilog, may libintar, pero sa bilog ay single o at asawa, no? At inamara siya sa sangka barangay, pero nagtabo ba nga hindi may patunga ka ng medyo mag inipag-intindihan na doon dahil sa mga tagsatag sa mga argumento at sa nga nag-abot na nga nag-tugare sa commission to dahil nga wak sa nag-intindihan na eh. Pero pag-abot ko at mga responding police officer ay hatambagan niya ta mismo may kaudang pamilya. Ag mismo rong presensya man ni Barangay Kagawad 40 sinaman at Barangay Aliputos ag ginabayan sa nga iayos o ayusan nila rong anda karaga problema at magtimbang gabahin. So gani ginrefer niya sa Barangay Justice at Barangay Aliputos sa Banwat naman siya rong nasambit man nga incident. Sa pihas nga bahin iyan nga tabo nga pagka lumos no isang kakatrosi anyos nga gidaya sa ospital pero binawi ang gitkabuhi matapos yung kukupir.
8: Huwagid makasurvive?
10: Huwagid, oo, katotong dito, no? 4 o'clock sa doon nagpaligos, bilog kaibahan ng mga pamilya, pero nakita o taimaw nga medyo nagkapay-kapay asa nga naduga, no? At offered mga rescue team kung ato nga PDRRM mo, naman siya MDRM mo, Bureau of Fire, Coast Guard, kung ato nga naman siya police. Pero nakita o taimaw sa may seashore, ito sa mga barangay, it nabita sa may prok no? Alas 5:15 arong oras sa hapon.
8: So gin-revive na da. Magawig-gawig o tagali.
10: Oo. So sa gin-revive, gin-revive sa hospital, pero in-confirmar ko anak ka nga tatay at 6, pasado alas 6 o alas 6:40 ay gin-bawian niya at kabuhi. So nasambit nga 14 anyos ka to dong gibel. So doon yung pinaka-uling record, iya sa aton nga naman siya pulis. No, sa ibang mga pulis ng precision, kamana ko barangay mantigid nga natabo nga sa self-accident man or vehicular accident ay report ko aton nga makatop PNP no for follow-up kununa pero sa aton nga investigador no aga mga minor man na agum ka ng mga lastro agidaya mo tagani sa MDRI mo sa aton ka ng potential hospital para nga mabugmat aron anda ka ng mga lastro no nga mga minor sa anak rin nga was samtang rin natapuman nga pagka-self-accident nasa boundary by Arangay Tayawan at Arangay Santa Cruz sa Manuel Feliso nga kusin imbabado mga karasang kamotor nga kusin gauli aga panaw ko ta halin sa Tayawan tato ko ta sa Santa Cruz ay kumunga halin sa Santa Cruz pauli sa Tayawan ay nakainom siyempre ay piyesta galing kahapon sa Santa Cruz ay nakaaga bumalis ka doon ang ginamanihong motosiklo ay nakaago man at mga kanitan doon ang motosiklo ang kama naman doon ang karangayawas may mga lasto ginda man at ato nga ang mga responding police officer sa Dr. Rafael Estumbuco Memorial Hospital kung follow up investigation na sa Japan sa ato nga liso PNP no, magluwas ka lang sa ibang mga manusipyo at na segundo distrito ang ibang mga reported and toward incident nga ginrespondihan rong ato nga mga kapulisan
8: katodong role.
10: Yes.
8: Pwede kang mag-coordinate sa aton nga naman sa PNP, no? Ag kama naman sa Marianos Barangay Council. Kasi may reklamo, no? Di karon sa tabok bagay it aton nga tindahan it naman siya. May una di karon nga sangka, sa tabok lang, no? Marianos yung tagali di karon doon sa tabok.
10: Tabok na karon Marianos.
8: Oo, Marianos yung tagali. Kibot nga ni ako eh, no?
10: Huyaw-huyaw sa piyak.
8: Huyaw-huyaw rutindahan, Marianos sa tabok. Kibot na niya ako, Marianos yung tagali. Karsada mga ko ng boundary, no? May una abing reklamo rung mga pumuguyo, no? Nga may isang kagagaki ko, no? Tao kung may diferensya ra, no? Gatilinumpok karton, gatilinumpok at kunano mga light material. Agada, gahaling timot kagayo ina sa binit karsada.
10: Gatugon-tugon, nagyan.
8: Oh, gatugon, gainit tubi, ay... Ging sitar it barangay ay miisog patakuno.
10: Ay hindi tani mo sitar nga medyo may
8: ay basi baga sa pilang adlaw ang may masunog ina.
10: May nagakuan man may gi-construct abi karon katudong gidil nga sa I don't know kung bagayro no. Ina makaro mga kuan di karon may mga panday na sa matagan ng daron.
8: Oo.
10: Ag ato bang man it tindahan. Makita man gihapon no. Pero may kaluyo nga nagaluto bagay ding litong manok. Na di karon ayon
8: malapit ayo ay kabo ta kuno na tinumpok ina mga karton ang mga light material nga ang ginagamit na sa panggatong-gatong kon mag-init mo tubi
10: lata man ang ginagamit
8: oo nga ni ay pero siguro dapat nga kanon inat pulis ron si tahon no ay siyempre ay sure agbasi kon magkaroot sunog wa man ato na pangayo no katodong Rolly Boy no ay kung hindi mamati imaw sa mga tanod, ay siguro dapat do pulis naton pwede nga mag-aksyon kasi may reklamo.
10: Ipaabot lang natin sa aton nga mga...
8: Oo, ipaabot sa aton nga naman siya PNP kung ano pwede na nang mahimo rin karon.
10: Okay.
8: Nga bawagan doon, naglimpihon doon ang mga gimpang tumpok karon una ang mga light material ay basi kusugan na magdumabdab ro nag humangin.
10: May pulis na tagani karon na nakatoka nga nagpantay ka kada adlaw gapon.
8: Aba, hay ubrahon para nang taga bantay ka na ro pulis ay kung ging prever ta kon ging baway ta ron. Ang konsida pamilya iuli timo sa pamilya na ron.
10: Kay baano mga auxiliary pulis man ato nagatambay di karon.
8: Magbili lantay lata ka na una.
10: ay naka-duty matabi di kanhawis sa atong mga member at auxiliary police.
8: Ay, paabot sa atong nga hipay, may reklamo kung matong nakaabot ka mo no, nga ay sordon. Ag delikado kasi nagadapong tana imauna, nagadabdam, nagahikot tana imauina.
10: Okay, sure, paabot natin lang sa atong nga hipay, no?
8: O, kaya, kung si Indon imaw, iuli to sa anang pamilya para igtula ta imaw, no? O, ito okay, imaw ibutang sa lugar nga uwata bagayit may masunog kung inkaso gidman, no?
10: Ipabot rin ako siya kay Police Lieutenant Elmer Sardon, no?
8: Oo, agod, hinaga, mapaluap natin, mabalikan natin ituman.
10: Okay, kung ano rin action
8: natin. Kuha?
10: Okay. Kuha, kape.
8: Hmm.
10: So,
8: kape o kape kita, bukod ni Sabaw?
10: Sabaw.
8: Hey, kape, abis, sinin mo, Sabaw talaga ginaisip, magkaro. Ha?
10: Mahigop tat sa bawa na ito sa pindong-pindong guwan ni kagawa.
8: Ang pangutan nun, may mo, kung may habilin pamato, may habilin pamato kung may uno nga to, isarado ka?
10: Ay, batas katino nga. Isar, kundi, ay, anong kagiti mo karoon?
8: May habilin pamato? Ha? Ha? Katotong si Boy?
10: Magutana kita ron kasi nabilihin na tunawa.
8: Ay, di, joke lang.
10: Pero gamon ito man sa na magkaroon nga oras. Kung bukas na magkaroon nga duguhan, ay, gupamati. Ang bisan wa gani, ang bisan sa nabuhay, gamon ito mas gato sa radio tudo eh.
8: Okay. Sige ha, saligan it mga nagareklamo, nga maaksyonan itaton nga PNP kung maipaabot mo roroyo niya rong tawo o na ikaw sa may prente it tanuman sa public market iyon sa may Iriat Marianos nga nagadapong ta, nagahikot emo, nagainit tubi tanay mauna sa binit karsada ag delikado
10: kabuhay ito ni Karangani na kani ay wala na hagos yan ikinan sa pagkamatawo rin karoon nung tawo nga ron ay bisan mga panday gani karoon ay desinti magani si Karangani na tayo basta lang dapo nga ron eh.
8: Hayro ginaworried makaron kaya hapaabot ka kun don hay basi kuno kun maging tunaan ni Tsunog baga.
10: Okay.
8: Ay, di ba may mga magapit nga establishment ag bagay una di karon?
10: Malaka ta di karon katudong gidel no may gina karon kita sabi sa may ato bagit gina construct karon nga parang bagay bagaron pero wa pa manwa pag ani ta 30% bagay nga gina construct di karon.
8: Aha. Oy, kaso sa binit it karsada eh. Una tayo eh, kung gusto tara na maghalik kayo, mahaling tayo eh.
10: Ipabot tayo sa ito nga, hiti tatong nga naman siya pulis kasi mong gudin lang.
8: Sige.
10: So, yun na, siguro matunod natin yung permission nag-report na rin sa ating area of responsibility para sa todo binada ako naman siya todo Rory Boy area at radio todo kaibigan mo.
2: Radio Todo Live Report!
8: Abogid nga salamat ha kay katodong Rolly Boy Herrera, direkta nga nag-report no sa anakarang area of responsibility sa may segundo distrito kuaton karanga probinsya Itaclan. Kabay pa nga maaksyonan ha, Roraya nga rang, bukon pagidman siguro basi madaga pata sa istorya no, bukon pagidman ni Matwar Prick eh. Ay kantigo pa nga ni magtugon, kantigo pa mag-init itubi galing sa latagang eh, no? Pangutan ni Maura kung gasabat, no? Kung tagasin imaw, i-inform doon ang pamilya, ibalik imaw to saan ang pamilya, no? Ag hindi imaw una, kasi sa binit niya ni Itkar Sada, ag Aysor Prentira it Numancia Public Market ang mga katudo, no? Soro mayad, ipaabot naton sa Numancia PNP, no? Para magplano sanda itaga barangay Marianos kung paano nanda bawagon or himuson ang ibutang tato sa tamang lugar no Roraya nga rang gagaki no kung matino pa man imaw ay basi kung pwede nga tawan ni Maura ita ilistaran kung waon gid man imaw pamilya no ag kung taga si inimaw ay pero kung taga una man lang imaw sa Numancia ay inform ra pamilya nga abi buan nyo to inyong pamilya ho ay basi makadisgrasya no. Although, buko matat masyadong bayulinti mo kunuray, wa matagapangalin eh, no? Kaya ron nga ni Rosogid ni Katodong Rolly Boy, ay may mga panday nga ni Kunamat nga nakaka-sindi, no? Ita sigarilyo, no? Una ka na, no? Bimana pa rin pasindit sigarilyo, saan ang una nga rong dapong, saan ang rong dabdab mga katudo, no? Saan ang rong ginahaling nga kagayo, ha? Ita nasambit ka rin nga persona ang mga katuto. Now, o tisige, Speaking of Numancia, may statement si Mayor Ogie Iniro, no? Atong basahon, para sa information it Numancia hanon. Raya rahay sabat, di kara sa gina, waman yan eh, ginaawaye. Gina, kwan malang, kung katon mat sa gustong kabuliganan ba, nga mapaandar, roraya nga rang state of the art kuno ha, nga perulosis masin, no? Inaron sa may barangay Badyo. So sa ato niya pagbalik, iplastar naton ha rorayang statement, ngaging pag-uwa ni Mayor Ogi Iniro aga tinguhaan taray ni Mao Hinduna para hinaga mapabati naton ro anamat ang official gita nga statement nga imaw gita ro magahambal pero may atong habuo nga kopya it official statement sa tanan niya ng mga numan si Hanon aton anay nga pagabasahon makaroon
2: Todo,
8: aton mga katodo sa aton niya pagbalik ha. Oras sa Pilipinas, alas 7:02. Ang roray ng oras ginahatod kato ni former barangay Kagawad Mila Inocencio Taiko it barangay New Buswang. Magabalik programang Todo Berada pagkatapos si Jamagara.
2: Marcel Rentillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na uwa pakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po
5: ayun
4: niyo
5: naman
4: yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
13: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: Wala yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawa at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, kuya boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung minom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bote. Ngayon po, okay na po.
12: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
15: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
16: Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
17: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw aga sa gihapon. Padayon ka mga nagapamati ha sa programang at Todo Birada. Kaparehas ko ako naging hambay ay tawan tait hugada. Oh. Para mabatian yung mando asabat ni Mayor Ogie Iniro, no? Hararuan ng official statement ang mga katudo regarding di kara sa pyrolysis machine ordo rayang rang state of the art nga zero waste MRF ito sa Barangay Badyo, no, sa Banwa Karaita numan siya ara. Basahon ko ha, in toto ha. For the information of every numan siya hanons. Do atong state of the art zero waste MRF ito sa Barangay Badyo ay bukon it operational. Dahil wa it train workers para mag-operate it doyon nga masin. Do masin haging bakay it LGU during the time of former mayor Templo Nuevo, amounting to almost 13 million. Sa 13 million, high package deal imaw with includes materials, labor, and trained personnel to operate the machine. However, the supplier failed to train the personnel. Question is, haman it ging bayaran ni former mayor to supply it all without train the personnel how to use and operate the machine? Oo, gaandar do machine pero uwa it kantigo mag-operate. Magumuman lang magpaandar. Tag na perdi do asawa ni former mayor haging dali-dali nanda nga mapaandar do masin bago sanda manaog sa pwesto. Agod indi sanda masilipan sa andang akapalpakan. Pagpungko ni Mayor Ugi hay andayagi dun ngaging aksyonan. Aging patawag nanda do supplier it masin ag nag-meeting sanda kaibahan do Mendro it naman siya suno sa supplier ay may kailangan pa it water treatment plant do machine nga gina-estimate it supplier nga maabot man sa 15 to 20 million do gastoson. Dahil do residues, duga, it mga basura ay kailangan matreat dahil magiging hazardous ag toxic dayangara environment. Nagpromisa do supplier nga andang pagabuligan do masin nga ma-operate pero sa makaron ay do supplier nga rahay hindi makontak ag uwa yun ga-response. May mga isyo nga hambal party kay former Mayor Templo Nuevo nga sa third party supplier tanana ging bakay rumasin nga ra agbukon it direct sa company mismo, in short, fly by night. Transaction do matabo para mabahol do makikbak. Uh-huh. Kaya hindi ta maka-operate do masin ag hindi ta makontak do supplier. Ano man bagaro inyo karang, ano ra? Ano man baga inyo karang nga mahambay mga kasimanwa. Okay. So, araharo kwan sabat ni Mayor Ogi, no? Saraya nga rang statement naging padagan na iya katon. But, so by the way, anabing hambay katon, pagkatapos it piyesta, it numan siya, ay tapos yun, ay Mayo 1 malang to, ay, no? Ang mga katudog, makaroon ay pizza quatrugon. So, hinaga ginasaligan, nga basi makataugon gid it anat ang personal ag official nga statement. Maguwas di kara, no? Ang mga katudo, no? Saraya nga rang ging tao manana nga sangkiri nga information para sa numan siya hanon, no? Para maintindihan kuno it numan siya hanon. Arayang information sabat a statement nga ging padaga kato, no? Kasi nagahinyo kita eh. Nga kung pwede man imaw ma-interview at kung ano man sinanar o anang mahambal ang mga katodo, no? Parte di karon sa isyo. Ay si former Mayor Jezreel Templo Nuevo ay nakataot at statement man, nakataot at pagpahayag regarding di kara. Ay kuratong nagtaliwan nga sesyon, nagpromesa ro dating alkalde nga makipag-coordinate, makipagbuguligan para uso yun aga makontak ro supplier it daya nga nga makina. Aga balikan bagaro kontrata before daging bakal kasi package ko noray, no? Sa nabuo na tong information, package sa ro pagbakal nga dapat it mag-train anay ro company nga nagapanag-iya it dayang masin nga ging bakgan it LGU naman siya kutsimpo ni Jezreel Templo Nuevo mga katudo nga mag-training. Pagtapos training, ay buhian yun dahil doon. Ha? Ag magbagayran yun sanda. Ay ugaling man naroon natabo, habayran, agwa taman at may natabo nga may ging training. Ay nag-agi pa man naroon eleksyon, na perdi man naroon asawa ni Jisrael Templo Nuevo, ging dali-dali man na nang paandaron. Hasta yung mana di kato, no? Ging saksak, ging on. Uwa man mana matistingi, kung mauno, no? Aro pag-operate ka ra. Kasi hindi ra basta-basta eh. Nga paandaron mo at ah. Ag matu-matuan, no? Without the trained personnel. Kasi pag nasama na, impas gito 13 million.
16: Todo berrada, berrada.
17: Ang mga katudo, so imaw siguro dahilan niya. Uwa tapag pilita nga paandaron. Mientras tanto nga kung bukuntan at supplier, ro mag-operate ag magturo sa tao, ay hindi kita paggamiton. Ay kung ako man, kanugon do 30 million, 13 milyones ang mga katudo, no? Ay 13 million da eh. No, tapos may una pa kunong kugang ra nga dapat maikabit. Ha? Nga nag-aabot man imaw sa mga 15 to 20 milyones pagit, no? Para makumpleto, roaring state of the art mga katudo. So meaning, rayang rang una makaron, ahay kugang pata. Bukod patat kumpleto, bukod patat insakto nga makinara ang mga katudo, no? Dong nag-reply si Kwan by si Kwan, si board member. Ah, nag-reply si board member Aboy Kimpo.
16: Todo berrada, berrada.
17: Ganihin na ka sa ligin nyo ha, ay balikan naton. Tinguhaan gihapon naton nga makontak. Aro sekretary ni mayor or si mayor mismo para makabuogon kita it eksakto nga sabat. No, nga makataugon ita pagpayag at klaklaruhan si Mayor Ugi Iniro, no? Mga katudo. Rayang rahay, ana po yatang sabat sa aton nga pangutana, naging basa man aton in toto, mga katudo, para man sa benepisyo it mga numan si Hanon sa sabat it alkalde. Pero gusto ko tahay makamanumano kita ba, ma-interview kita naton. Si Mayor Ogi Iniro, mga katudo, may kang tanan sa isyo nga rin, no? Ay, hambay ko nga ni, pati makundo ginahaboy ka na nga rin niya tumbuan, ha? Ay ipasabat man naton, no? Ipaklaro naton kay Mayor Ogi Iniro, no? Kasi ina ka na ginabagaring, eh.
16: Todo berrada, berrada. At ayang
17: operation itumbuan na sa may banwat naman siya, no? Although, patang matuod man kakita ko rayang ginareklamo ng dangarang tumbuan, ay kuno, may pangagan, ha? Siguro, base makabuo matakita karat kwanabiron, kung ano, picture o ano, whatsoever, no? Nga naging basihan, kung rayang reklamo, itatumbuan nila sa may banwa, itanuman siya, no? Ay kuno, may unang ga-operate, ay unang manupulis. Ay numero unong ginabawag ro tumbuan nga na.
16: Todo berwada, berwada.
17: Ay, ginatawag ng dangarang nga, karakros.
16: May punto ang bawat komentaryo.
17: Sige, hinaga ha, Martes sa liga naton. Nga matawan yung kitat hugada it alkalde it banwang numan siya nga makapaabot yun imaw it anakarang komprehensibo man agdetalyado nga sabat sa mga issues nga nagakinatabo ina sa may banwa kara ita numan siya.
16: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
17: Okay, ginahugat-hugat naton ha, kung makontak naton si board member Boy, Attorney Boy Kimpo, no? Sa rayang arang resolution banwa, no? Address sa taga Department of Budget and Management, no? Daywaray. Ah, daywaro andang arang resolution eh. Rosambilog, banwa ay ro para mataas sa taga Neya, no? Neya, no? Daywa, daywa, haramat aro sambilo ko. Resolution urgently requesting the National Irrigation Administration, Neya, through Administrator Eduardo G. Guillen for the immediate release of the total sum of 50 million pesos from fund source calendar year 2026 repair NIS or any other available fund source of the NEA for the immediate refer and rehabilitation of the extensive damage sustained by the Aklan River irrigation system due to severe flooding caused by monsoon rain from December 2025 to January 2026. Daya Rosang Bilog nga resolusyon.
18: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
17: Ro pangaywa sa mga farmers nato na a resolution earnestly imploring the Department of Budget and Management through Secretary Rolando Yo Toledo to cause the early issuance of the special allotment release order or SARO, no, for the Aklan River Irrigation System Infrastructure Project in the total sum of 68 million pesos, no, include in the 2026 General Appropriation Act for immediate implementation by the National Irrigation Administration Regional Office Number 6, Western Visayas, no, Aklan Capiz Irrigation Monitoring Office, ang mga katudo.
18: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
17: So, Raya Ro, daywa ka mga ging pasar nga resolusyon, no? Matapos nga ma-interview naton si Board Member Attorney Boy Kimpo, diba ha-interview naton? Agraya undo andang aksyon. So, Robula, una man gihapon sa sanggo niyang panalawigan para hugaton or response ni Department of Budget Management Secretary Rolando Toledo, no? Agro pangaywa, ay hugaton man do aksyon ni NEA Administrator Eduardo Gillier or Gillien, no? Dikara sa 50 million, agro sambilog is sa 68 million, so daywa, no? More than 100 million do budget sa S and West nga implementation it infrastructure project or program, no, una sa S and West it National Irrigation Administration nga ging samad kuno for atong pagpanagasa it monsoon, no, rain umpisa December hasta Enero it makaroon niya dagon.
18: Todo berrada. Berrada.
17: May pa ha? Kasi pag hindi ra maayos, makaroon niya mahagan-hagan pa ay panyimpo, bukon pat maugan, bukon pat mabaha ba.

0: mga katudo, no? Mabudlayan sila nga ayuson o i-repair runa samad nga irrigation system it National Irrigation Administration or NEA, mga katudo.
1: Berrada.
0: Mga ni Attorney Boy ko atong interview ay timing man manarupan yimpo. Pero akong ginakawag na hera. Tumangda ka sa gangit, nagagugay umun, ha? Gapaibot-ibot ka nga matugpar ugan, dayang kadanggang ra, sigurado may ugan gid nga bagos ra, ha? Ibunag sa bato bantiling ro ako nga ginahambay, no? Bisan pa nga ambayon nga una kita sa estado ita El Nino, ay may una tang nagatuhaw nga ra nga mga localized thunderstorm, no? Mga magain niya mga panyimpo nga nagakatabo yata iya katon sa Pilipinas, rurayin gulping pagdugom itiangit, pagayom, ag pagtug pa itugan, may paaman pangakilat ag dagugdog ag hangin.
1: Ha? May punto ang bawat nga, abin niyo,
0: may bagyo, ay bukon tagali, doon doon mga localized kwan, thunderstorm, no? Subasko o pugada kung tawgon pat mga mangingisda.
1: Iya
0: di karay, kita tarugayom kada hapon eh. Oh, ha? Mga alauna po yan, kita tayo do formation it gagawin di kara sa may nabagatan eh, no? Palibot, ha? Kaitom ito, maitom pa sa buli itakuri.
1: Gagawin,
0: gamakon do rayang gagawin nga nga nagapugupurma, hindi magbuhay makon da, ugan nga hanukoy. Oh. Ay kukano nga to siyang gabi eh, mga Webes siguro, or Miyerkules, or Webes. Tama, Webes, no? Gulpig ang pumusdak. Mga gapa around 11 yon it gabi ipumusdak ag iyat ako no sa sentro it banuang kalibur mabugubas kog kato no sa mga kabaryuhan ay hambang nandahay bukon man gid it mabaskog kasarangan man lang man ikumpara iya sa banwa ita kalibo ko ratong nagtaliwan nga mga Webes nga adlaw mga katuno.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ate sige kasi alang-alang na kon makontak man naton si Attorney Boy ay ang ayang na ratong oras, no? Hindi na naton imong ma-interview kasi oho, sunggoon kita eh. Ha? Sunggo na oras naton eh. Ha? Sang minuto, dos minutos, hindi pwede nga makaigo, no? Para nga istoryahan namon para sa benepisyo itaton kara nga mga mangunguma. Now, speaking of mangunguma, may nagreklamo man iya kakon nga mga taga Segundo Distrito, no? Kasi matsa pili lang kuno eh. No, matsapili lang. Durayang ging tawuan ha. Hatawuan nyo tayata eh. Eh dahil kanupay, last week pa kakon do reklamo nga ray, no, hadumduman tayang makaron. Nga may payout igto sa mga farmers and fisherfolk, no. Hay tawo kon hatawuan tanan nang loss. Nakabaton ka, ha-inform ka, o ha-include ka sa listahan?
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Manang loss taay, no? Ro atong sambilog sa mga apektado nga mga farmers. Ina sa may western side of Baclan, especially sa may area ita Makato, no? Ay kung nagapamati si nang loss nga ra, mamisins malatakakunda kung kaibahan ni Maukunuwa, saratong payout nga to mga katudo, saratong pag-distribute nga to it ayuda sa mga farmers at sa mga mangingisda. Agaho gali noro kapitan it lugar kun si indikato na Gumos, no? Aro rayang arang unga sa Nabitas, no? Ay nagpaguwa man it anang panawagan ag apelasyon sa mga tawo nga nagapaligos. Ang especially kara sa may gibungan kuno ay kantilado gali, no? Hinagay ato nang iplastar basahon ta. Ruan na nga ng panawagan sa mga pumuguyo.

0: ni Reyes man gihapon do kapitan ita nabitas. Abi sa aton nya mga numan si ano ni inform mo ako nyo ako no kon imaw gihapon. Si Prani Reyes no ay nadumduman ko si Prani Reyes is na barangay captain of Nabitas. Wong kitat oras banwa sa aton karang pag ililimaw kabay pa nga naging mainuswagon mabinungahon mabinugnaon do akon karang pagpanerbisyo publiko
1: inyong mga bunga nga walang boses di makapagsalita sultan
0: naging katuwang kapartner teknikal ang local version ni Dingdong Dantes iya sa Radyo Todo standby sa masunod nga programa susunod na todo komentaryo with katodong Judjet na Jet Reyes salita kahit na ikay tama walang mataas walang

0: Raya Mando inyong Angkorman. Ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintilio po lamang. Hasta hinaga, abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Hebreo Kapitulo 11 Versikulo 6. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Amen. Doatong pagkaunit kagag, makarong adlaw itlones.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Inaantasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, mga pasaway sa lipunan. May rest back na. Mabilis. Sa inyong papawid. Judith the Generous.

Abo ginagagnat, abo ginatrangkaso, abo ginasakitan ito. Bakod kong mainit ka panyempo, pagkatapos gulpi mabubo ang ugan. Kay na tagaga, porsyonit kalibo, binubuan ituan. Pero makaroon nga pang orason, mainit na ang tiyempo. Mahida ito nagmahilwayon nga gahon bilog nga aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Tatlong barangay sa Boracay. Kahapon do biyahe itaban bisan series bus. Katiklan kalibo punuan. Kung may bitbit kang unga, hindi ka pasakyon ay tindog do pasahero. Overloaded na. Okay lang kung sunog awas ka, pero pag may unga nga daga, hindi kagid kasakay kahapon it hapon. Punong-puno, abo, nag-uulian ba no ha? Bangod kong long weekend, kapin pa may lab Boracay. Puno gihapon dong mga barangay, Ityapak, Balabag, Agmanok, Manok. Ruiba, extended vacation.

0: sa 16 nga barangay at kabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay binog nga Western Visayas. Agsa mga natawan na namat pribidyo nga magbugtaw makamukat ng mata. Makabangon pa. Dapat yang nga magpasalamat kita sa Diyos ay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Lunes, 4 na kita sa buwan it Mayo. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Rubizo. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulid mainit na gabaga, nag-aaso pa nga ni. Nga mga balita sa Guwag, Sugurit, Provincia. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang, as usual, bukas sa Monga Linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon kamo, komentaryo, pananawan, opinyon. Konwa kamot pantel ko na kamo sa mga puntad bukid. Magayong ang mga sityo ag baryo. Wat pantel ko. Importante may cellphone signal ag load kagang. Kon may data or may internet connection ka man, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsable ng empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660. Ang numero ng bayan.
1: Todo Komentaryo.
0: Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa amon official website sa www.radiotodo.ph.
1: May punto ang bawat komentaryo, Jujet Reyes.
0: Ano mainit nga mga balita banwa lokal? Tagupang doon nga mga topiko nga atong pagkatawat kabuhi, sentensya justisya makaro mainit nga adlaw it Lunes.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo Todo.
0: Una kita sa Dagagan Banwa it Panyempo. Update halin sa Weather Bureau Pagasa para sa binipisot aton ng mga kababayan. Kapinuna sa mga kilidit sapa, kilidit suba, Aklan River, Ibahay River, Nabaoy Agnapaan River, Borwanga River, Hago River, ang iba pang mga river. Ang sa aton ng mga suki, una sa mga alipungto, sa babukin-bukin ng parte Taklan, ang sa aton ng mga kababayang mananagat, nga nagagamit maintok kasi kang pangdagat. Suno sa pag-asa, sa gihapon mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko or Easterlies, nagapikto sa bilog nga Pilipinas. Agbangod kung Easterlies, maka-experience kita ita kunamat magugag-umon nga kahangitan, may kukalhit-kalhit nga pagunganungan, aga pagdugdugdug, bangod kong Easterlies. Ag posible ro mga pagbaha ag landslide. Ay ko namat taga buborong kasarangan hasta mabas ko gabuho si dugan. Gabi nagugan-ugan man. Samtang dong hangin nagbaybayon sa extreme northern Luzon kasarangan ko namat mabas ko hangin ag mahumba ka baybayon dong eksperyensyahan nga nagabot mga 2.8 metros dong humbak. Samtang sa nabiling nga partit pungsod maka-experyensya matat mahina hasta kasarangan nga hangin kama naman baybayon dong temperatura base sa init at pag-asa halin sa lang weather station sa Science Garden Diliman, Quezon City gabot manwa sa 35.3 degrees Celsius. Mabatya ganda alas 3 sa hindo na ita hapon samtang dong pinaka magamig nga temperatura kainat alas 5 24 degrees Celsius sa Metro Manila ron. Samtang yakaton sa Aklan, kapingid sa kabisirang Banwa at Kalibo, roaton nga temperatura, gaabot man sa 32 degrees Celsius. Magugagumon kayangitan sa Kalibo, kunamat may pagdugdugdug. Hindi nung gabi magamig-gamig sang kiri, 23 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7:41 or 45 na. Raton nga temperatura 26 degrees Celsius. May isang kiring gagom pero mainit na. Hangin nagahuyop paiste 9 kilometros kada oras sa bugsog nagabot 21 kilometros kada oras. Air quality fair, ayos pa man. Pag abot ta alas 11, alas 12, may mga pagpangilat. Ala una, alas 2, alas 3, magugag-umon kay angitan, may pagpangilat. Pero wag kita din-expectar nga uwan hasta hindi na it alas 3, it hapon. Pero hindi nung gabi eh, base kung may unang posibleng pag-asaw-asaw. Walang bagyo, walang low pressure area. What weather disturbance? Sagwa ag sugod kong Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano mainit nga mga balita banwa lokal? Dayang post ni dating Mayor Rodel Ramos Itbatan. Nga bibihira na lang gabisita sa Batan makaroon. Kumpara ko nagtaliwan banwa nga unang term ni Mayor Michael Ramos nga mas abo parong nga oras nga ginag-google ni dating Mayor Rodel sa Batan kaysa ng negosyo sa Metro Manila. Mas permi pa nga ni sa munisipyo kumpara nga Imaro Mayor Itbatan. Ay tag Imaro Mayor, gariklamo rin mga empleyado, bibihira lang makita si Mayor sa Batan. Tagbukod mo't Mayor, permi mo sa Batan. Pero sa nagtaliwan nga banwa nga 11 bugan after ita 2025 election, bibihira na lang makita si Mayor Ramos. Kapin, umpisa nga nagsinigabong na ro mga isyo at korupsyon sa banwa't Batan. Ngani mostly, ito try mo sa Metro Manila or sa Davao Abe. Ituruan ng mga negosyo eh.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Dayang pagkita na ng tatlo ni Oswag Ilonggo na naman, Representative James Jojoang Jr., aga former congressman, Itlong District of Aklan, ag second Aklan Legislative District, Ted Haresco. Ngawa magani kita ng awa, kung naman ita sandara, ay nag-ibang tatlo. O galing sa Kabuabo, kung nagapinadaga ka, kung banwa, gin-share ka ko nung post, bisan nga ni nga na kita ko man sa post ni Mayor Ramos, abo man nagapinadaga. Nagapangutanak ko na nurumbot hambagon kara. Kutan-o naton. Tawo kung maabot naton si dating Congressman Ted Harisco. Kung maabot naton, istoryahan tarong ekonomiya. Roon ang meeting ko nagtaliwan nga mainadlaw ito sa Metro Manila. Ibahan do mga dagagkuan, mga prominente, mga sikat ng mga opisyal at national government. Dong topic, epekto at ekonomiya sa Pilipinas, Korean Gera sa Gulpo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agkon may tsansa, ding-dong, nga mabot na si former Congressman Ted Harisco, istoryahan tarayang matapirmi-pirming meeting sa Metro Manila. Hambago nga ni Dingdong Rubiso, wat ako nangawa kung gaiba man si dating Congressman Harisco ag dating Mayor Rodel Ramos. Haman, magkagrupo sanda sa nagtaliwan nga daywa na nga ni ka-eleksyon. Hindi man ako mangawa, Captain Joyne, kung nag-iba man si Rodel Ramos ag si Joang. Engineer Rodriguez, hindi ka man siguro mga wakara kung naman nag-iba sa nang daywa. Ay sa nagtaliwan ng eleksyon, o daywang ka-eleksyon nga dyan eh, 2022 ag 2025 eleksyon nga ra. Public knowledge man, public knowledge man, kapin, sa mga una sa political arena nga rong ginsuportahan ta ni Jojoang. Ruan ang amigo nga kontraktor man nga si Rodel Ramos kontra sa mag-amang Carlito ag Jess Marquez, former congressman ag incumbent congressman Lito ag Papa Jess Marquez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Despite the fact nga si Rodel Ramos gindeklara kwa ton mismo gobernador Joen Miraflores nga ikatlong congressman ni Taklan adopted san it grupo politikal nga bisan ginahinambay yung bukoy kunot grupo politikal kundi sangka grupo kangit mga politiko. Aywa nakarista sa kumilik o grupo at mga politiko gatibyog hey eh diba nga adopted san ka itibyog pero rupakutana haman ginakontra mo pero mga kandidato itibyog. Now na yung napangutana kay Congressman Jojo Ang. Nagabinaliban man ni Mao. Pero, haron, klaro man sa public pronouncement, it representante Oswag Ilonggo. Nga makaroon, nagkakalisod man da, haman. Nagkakalisod na sa 2028 nga rang eleksyon. Anong pwede lang ka na bumata ka na? Sana ang ikatlong termino, aklan ng gid. Ay sa Iloilo, hindi naman nami, dong uswag sa mata it publiko. Kanami ro pagpundar ko rayang grupo nanday Trinias Banwa, former mayor Trinias. Sanday Drilon, kaparte ka na, sanday Dipensor. Kaparte ko nagpundar ko yung uswag. Nga makon da dismayangan ni. Bakod ko pagkaugami dit nga gani Jojo Ang sa dayang flood control controversy. Hindi lang ani sa flood control. Kundi sa iba pang mga proyekto nga may mataas nga SOP. Ag saraya nga ginahinambay nga rang insertion and program. And program nga mga proyektong ginsayot yang banwa. Siningit po lamang na merong SOP'ng umaabot mula 25% to 35%.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agdaya ro pangutana makaron. Reta ro pangutana ta makaron. Ano won? Ay, hindi ba kamo? Hindi manami sa mata't publiko. Ags, masakit sa dugungan pamatian sa side ni former governor ag makaron second day si congressman Joven Miraflores bilang haligit partido nga rungsan ka adapted sa nit partido inaanak mo inaanak mo gid banwa hay ito talaga apin sa kontra it imong partido nga gintukod ninyo sa bilog ka sa hagit ligit partido. Hindi ba insulto man? Agbakal ka pangutan na rong publiko. Ano yun? Dong disposition ka ra? Ni Congressman Joven Miraflores sa sitwasyon nga ra? Ay, halata na nga masyado. Klaro, tagid ra. Ray nga ra nga mga pamiting-miting, papost-post nga ra? Show of force da. Nga, gatandim mo taro tatlo nga ra. Matandim. Maliban lang kung pag-abot ay tiyempo sa katunganan bagag magkalaglagan sa kalagitnaan ng labanan, biglang laglagin ng isa ang isa. Doon malang problema kara pag nagkalaglagan, ay may kaguoy kara. Pag nagkalaglagan, may kawawa. Karaguman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Temprano pa pero klaro ang gid. Klaro tagid ra. Layang perming pag meeting-meeting, pag post-post nga ra sa social media, sa Facebook, ay ti klaro tara. Nga ginapreparahan man siyempre. Doon nagapreparar ta makaroon bukong tatlong bilogid niya partido. Pakita tabatian niya statement coming from the good congressman, Jovin Miraflores, hasta makaroon. Wa, pagit kita tabatian, bisan sa isyo nga ni Tulay. Wa, pakita tabatian hanis aton nga, congressman, may andang atong ginarini play-replay. Ginarini post-repost ding-dong. 2019 patong statement ni congressman. Gobernador Pimotaklan, nga nag-oppose sa Tulay. 2026 na kita today. Hindi na tayo 2019, banwa. Naayang 2026, kapingit pagwa kung notice o bawad. Wa, pagitat na batian. Halin sa ba mismo taton nga congressman, even kay gobernur. Maliban lang kung nagtaliwan nga daw, may public statement ibaw. Pero sa ating nga congressman, wa. Sa isyo nga ra, ha? Kay Jojoang. Wa, pagigilat na batian nga disposisyon halin sa aton nga congressman. Nga wa mat iba ka ra, ha? Nga makapatunga. Kundi si Maninoy ni Congressman Jojoang, Congressman Jovin Miraflores.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Romagabang Marquez, makaroon nagapahaumon sa kunano man dong posibleng matabo sa 2028. Ah, bisan ginahanambay ko aton nga rang representante sa First District nga mabuhay pa eleksyon, magtrabaho anay, pero hindi kita pwede nga hindi ka magpahaom. Sa rin nga rang pinakaulihing political development, pag iba-iba nga rin ni Congressman Harisco, Rodel Ramos, Congressman Ang, hindi mo pwedeng isit aside ra. Ha? Hindi mo pwedeng isit aside. Wa pangani, natong ginistoryahan, dungagan nga Joris Bautista Sucro. Ha? Kung ano rong posisyon man kwa ito nga alkalde, sa'yo man kita korelasyon ni Jojo Ang, agni Mayor Sucro. Sa'yo man kita korelasyon ni Congressman Harisco agruan ng anak-anakan nga si Mayor Sucro. Eh, wa pala ito na istorya rong kalibo. Paano kung sa Pilangadlaw gumawa at yun, doon nag-post po sa Facebook, kaibahan yun si Mayor Sucro. So, mag-amangarang Marquez makaroon, nagapahaumanda, nagapreparar, ha? Bisa nagatrabaho, pero preparasyon, sige man. Sa kunano man, dong dangatan, ha? Sa pilang adlaw nga rang pag-abuton, kuray ang pinakaulihing political development.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hindi man kita mangawa nga mag-iba si former Congressman Ted Agsonel Ramos. Siyempre mag-alyado matasanda. Hindi man kita makibot nga mag-iba si Jojo Ang Agsonel Ramos. Mag-amigo sa nang daywa. Agin suportahan na kita for the past two election. Pero rato nang nangawahan. Hey! Dong pag-ibagot ah ni Jojo Ang agni Congressman Ted Harisco. Ah. Then rato nga nangawahan. Bisang ginahinambay ni Congressman Jojo Ang ah, okay matasanda. Ah? Wa matat problema. Ah? Sana ni Kong Ted Harisco. Naintindihan man ko ni Kong Ted Harisco. Nga last election, yate mo nag-apin kay Maninoy Jovin na. Ha? Aware man ko no, ha? Si Congressman Jovin. Bisan nga rong congressman, sunod sa atong labaton information, sa pinakulih nga rang development, wat at paghitoon ko mga alsa-alsa alima. Eh, pero, abo, nagakangawa. Abo, ronakibot. Abo, dugang ngirit. Abo man doon nag-aalsat kilay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan taro na. Ano yung bago man nga nga post? Nakita ko gid. Post gid ni Rodel Ramos eh. Standby. Si dating port administrator, niya bin makirang. Mga nangan makamanumano talaman kong meeting baga nga natabo with Mayor Shimonet. Francisco, agsan o kita gabukas ay nagapinangutan at taga dumagit. O, nakabatong kita at mensahe. Hinunugon mana gabukas ng dumagit ay first week bagat May. Ay first week ang kita at May makaroon. Gabukas gid man? O basikon pareho manit ibang mga proyekto nga May, Mayo, Mayo man kon hindi, Mayo man kon madayon, Mayo man kon Matabo. Parte ba sa Dubagit Port? Status kung pagbukas it Dubagit Port ka Dingdong Rubiso.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Standby man ay may update kita sa Batan. Ano gon Batan? Ang natabo, Lunes na makaron. Pirmado na ba ang committee report about sa loan? Aga dong disbursement it pundo? Nga what appropriation ordinance? Ano natabo sa committee report sa sobra 100 milyones nga water system project? Nga puro palpak tanan banwa? May system, water system banwa? Pero what project?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May tubo, pero what tubi? Balikan taron. Balik kita kay Atty. Molina. Unang tawag na to kay Atty. Molina, pubalto siya gi. Pero bagong talaga na spokesman ni Mayor Joris Socro at LGO Calibo sa isyo tindahan, sementeryo, memorial park at crematorium. Imaw daw ang manugsabat sa crematorium nga isyo ag memorial park ag tindahan nga ini gyapon matapos-tapos ban.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero hawanan tayo minsan ay magpila.